0: bangiphuphela.
1: Yebo.
0: Bangiphela umsebenzi ngisabela.
1: Yebo.
0: Ngizokhipha inamba yami, ngikhona ku TikTok iClash nikele uSempongo. Ngikhona nje kuzona zonke zokuxhumana, WhatsApp sinikele uSempongo. Mawubheka leli igama elithi sinikele uSempongo. Hayi ngiyatholakala ngale ndaweni eyiningi, TikTok, WhatsApp, Facebook, Apple Music, yonke indawo nje ngikhona kakhulu.
1: Yebo baba. Siyacela nje ngempela kwinkampani ezomculo siyacela nangubaba akalekeleleka kubhekwe phambili, siyacela abacula sebefikile beya khona ke babukhuba siyacela SK siyacela silekeleleni nangubaba kubhekwe phambili. Senithemba nonke ke baculi bakithi kakhulukazi la kaMaskandi kuyasizwana kuyalekelelwana kubhekwe phambili njengoba kunje nje uMaskandi unje ingoba siyinto eyodwa sibheka phambili siyabaseka abantu bakithi abaculi bakithi bendle nsundu sithi ke akuyo phambili. Siyacela ngani zakwethu ukuthi simeseke nangubaba simbuke simqashe naye akwazi ukuthi ke aphile ngomsebenzi omhle kangaka awenzayo. Mhlawumbe baba utholakala laphi ukuze bezukwazi babhale inombolo abantu bakithi?
0: Okay, inombolo yami ithi
1: 082 22 89 621. Ngayiphinda ba
0: 082 22 89 621. Ngikhona ku WhatsApp, ngikhona ku TikTok, ngikhona ku Facebook, ngiyatholakala nje endaweni eyiningi.
1: Baba
0: ongafikela inhliziyo nje yokungilekelela, inkosi ngambusisa, ngajabula kakhulu.
1: Yebo baba, siyacela bakwethu inkampani azisondela zilekelele kubhekwe phambili umculo wakho nomnyalezo kahle siyacela nje ukuthi alekelelwe kubhekwe phambili. Baba uNkulunkulu akukhumbule njalo uShemba Council nethongo likhansele njalo ke uphumelele emsebenzini wakho ba.
0: Amen. Ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga. Bekusinikini kuSempongo hawo suka madoda babugwabini simkhipha ngayo ingoma yakhe sengimtholile ngempela usemtholile ugcagcelwe wazikhipha zonke zawushaya hawo zakwasinwe sicawini yakuyela wena.

0: Umkhonze kaZulu magebo mkhulu. Madoda uthi londiwe. Yakhuluma ke intokazi sencane le. Umbhali ke wazo ke izinkondlo. Njengamanje siyahamba selaphansi kumpunga yesintu. Sokhuluma ke indaba enkulu namhlanje yokuzaleka kumuntu. Siyahamba sekuyona ke impunga yesintu. Siyakubingelela baba impunga yesintu emsakazweni.
1: Mina wethu ambingelele, ngibingelele abalaleli bomsakazo omkhulu kulo hlelo olukhulu kangaka. Ngiyabingelela mina wethu nasendaweni zonke la ohamba ukufinyelela khona.
0: Baba. Abantu abaningi bayakwazi kakhulu baba, njengoba ushile previous Sunday bakwazi nje kakhulu, mhlawumbe ungabakhumbuza nabafisa ukwazi kubhekwe phambili ubabani ebedabukaphi nendawo.
1: Impunga yesintu mna wethu umbekebebe umfokambanjwa umshana wakwangcobo omapholo bomashiya mahle lakwagqitshwa khona kwinkaba yami.
0: Yeah.
1: Yagqitshwa le eBhulwa entabeni zasesandanezwe.
0: Mm.
1: Uma nje ungafiki eBhulwa khona idolobha elincane lapha kuthiwa iDonnybrook.
0: Yes.
1: Uma ufika kulo kukhona indawo ekuthiwa kusesandanezwe ngesigodini ke sakwangcobo.
0: Mm.
1: Nangikho impunga yesintu-ke umuntu ophiwe ngokolwazi lesintu nokuchushisa abantu ey'ntweni ezithinta isintu. Kwenzeka ngempunga yesintu kwesinye isikhathi ikhulume into abantu abayishwamayo.
0: Mm.
1: Othole ukuthi abantu abaningi bayazi leyo nto iyisintu kanti ayisona isintu, iwumkhuba.
0: Yeah.
1: Impunga yesintu-ke ayivamile ukukhuluma izinto ezixoxeliwe, mhlawumbe amakhetha aphila aphila enyameni, kodwa izinto eziningi siyazembuleka zifila ngomoya.
0: Mm.
1: Yona le nto eyenza ukuthi sikwazi ukwehlukanisa phakathi kwesiminya namampunge.
0: Mm. Hayi, ngiyakuzwa tata. Ngiyathemba nomlaleli ekhaya acaciseleke ukuthi ke ungumuntu ke odila nani ngokwesintu. Ngingabona ngokulandela baba ukuthi angathi uphinde futhi ubhale umbhale futhi baba.
1: Nowe two ubuye ulwazi lolu engikuphiwayo emakhehla ngiyalishicilela phansi.
0: Oh.
1: Kwazise ukuthi isizukulwane sethu naso kubalulekile ukuthi sisicabangele.
0: Mm.
1: Thina zonke sesizibhalile ezifundisa isintu nezixazulula iy'nkinga.
0: Mm.
1: Ezithinta isintu abantu ababhekene nazo nababhekana nazo mihla namalanga. Vini iy'ncwadi zethu sifundisa nje izinto ezithinta isintu.
0: Mm.
1: Nomsamo sixazulula iy'nkinga inhlosile yomne wethu. Nokuthi-ke ulwazi olufana nalolu kubaluleke kakhulu ukuthi simshicilele phansi.
0: Mm.
1: Ukuze sisukulane sikwazi ukulithola, singathi uma sifika isikhathi sisiya kwelamathongo sihambe nako konke.
0: Yeah.
1: Sibingise omkhulu ngoba thina sinalo ithuba lokuthi sikwazi ukushicilela. Kuyinto ebaluleke kakhulu ukuthi ulwazi olufana nalolu silishicilele mne wethu.
0: Mm. Yakuzwa. Ehleli nayo ke impunga yesintu umlaleli omuhle lapho ngasekhahla lunganyakazi kuwena umsakazi wakho ukuze ke uze ukuthi ngabe ke usiphathele namhlanje. Baba impunga yesintu namhlanje sizokhuluma ngendaba enkulu yokuzaleka. Siyazi ukuthi kuwe kube nemfihlo ophakathi kwabantu ke asuke mhlambe ke ngabe besisala noma ke yes besikhulisile. Mhlambe uma ungayithinta leyo ndaba yokuzaleka ungene ugxile nase kuyele ezibongeni.
1: Nowethu isihloko osithintayo namuhla sikhulu. Mm. Kakhulu ngoba uma sibuka indaba yokuzaleka sisuke sibuka indaba yokuphila komuntu nokuphumelela komuntu.
0: Eyi baba.
1: Yeah. Indlela umuntu azaleka ngayo mne wethu.
0: Yeah.
1: Yona eyenza ukuthi empilweni azoyiphila.
0: Mm.
1: Kube ukuthi uyaphumelela uphinde futhi kube ukuthi akaphumeleli. Uzokhumbula ukuthi abantu abaningi bazalwa ngaphansi kwezimfihlo eziningi ezahlukene.
0: Yebo.
1: Kunomuntu othole ukuthi uzalwa abazali, ngizobe nje isibonelo esisobala kakhulu. Kunomuntu othole ukuthi uzalwa abazali

0: Naye abisishona indoda. Mayishona indoda, umama wabe sebona enye indoda. Wahamba waya kogama ngoba ayikho into egunyaza umuntu wesifazane ukuthi indoda mayisishonile. Usenakhulumisa ayikho ngokwesintu sethu ngoba usuke umfazi wakomunye umuzi eqholisiwe khona. Ngenkathi ethola lo mntwana kubeke lapho-ke sekwakheka ini ilongwe ngoba kunomehluko phakathi kwelongwe nezizandlebe. Izizandlebe indoda isuke ikhona iphile idla amabele lona kusifazane oyiganile wabe sephuma eganga watheza ilongwe wabuya nalo. Kodwa lo mntwana loyo kuthiwa izizandlebe indoda mayiphila. Uma kuwukuthi indoda ayisekho isishonile lowo mntwana obizwa ngelongo. Ngesikhathi asembuleke emne wethu unesisho esithi izibi zekhaya ziyambelwa. Leso sisho leso sasebenza kakhulu kunesigameko lesi sokuthi owesifazane oganile phakathi kwekhaya wabe seqhuzuka wathola umntwana ngaphandle. Nesikhathi sokuthi izibi zekhaya ziyambelwa kwakuthiwa lo mntwana ungowalekhaya ngoba kugqitha ihlazo. Isiqu sithi neqiniso elithi lo mntwana liyena owalakugane khona unina. Abantu abaningi bathi umntwana ungowenkomo. Ngiyazi ukuthi abantu bazongayizwa kahle impunga yesintu kodwa impunga yesintu kubona konke esikhulumayo iyakwazi ukuthi into iyisekele. Ake sibuke-ke manje mne wethu ukuthi uma kuzala umuntu kanti umuntu uzalwa kanjani. Sibonisa labantu laba bathi ingane ezezandlebe nengane eyilokwe eyala kugane khona unina. Akunjalo amampunge lawo uzokhumbula ukuthi uma insizi iganwa inhloso kusuke uzovusa umuzi kayise.
1: Kunjani phela
0: uma insizi izovusa umuzi kayise akubona ukuthi lowo sihlazane uzoyigana uzokwakha izindlu. Kodwa into ebifunakala kulona wesifazane isibeletho esihlanzekile. Ingabe isintu futhi uma insizi iganga ayithole owesifazane osuke eyintombi into ongenalo ulwazi lwendoda ngesizathu sokuthi isibeletho sakhe sisuke singenayo eminye imimoya yakwezinye iziboko. Uzofuna ukufika lowesifazane ezogana leyikhaya uzofike amumathe esibelethweni sakhe ikhehla elithile lalekhaya elizovuka ngawe njengoba nizogana. Ngenkathi uganwa wena uzozala abantu balekhaya uzokhumbula ukuthi esendini lakho kukhona imbewu yabantu bakini. Kukhona okhokho bakho, kukhona ogogo bakho, kukhona okhokhokazi bakho. Uma kuzalwa umuntu kusuke kuvuka umuntu owake wabakhona, umuntu owakwaphila ngezikhathi zasendulo. Ingako uthole ukuthi impunga yesintu uma uyibuka, uyibuka wena ngathi isencane, kodwa uma uyilalele emsakazweni ikhuluma, wena usuke ulindele ukuthi uzobona ikhehla elidala noma indoda endala enganomkhaba nempandla. Ingani na? Yingoba ngenkathi izalwa kwavuka ikhehle lake laphila endulo. Ilona liseselembethe kulomzimba lizophila isibili. Uma kuzala umuntu kusuke livuka umuntu owake wabakhona. Umbuzo okhona mme wethu kulabantu laba bathi ilongo lingelala kugane khona unina, umbuzo uthi uma sizothi lo mntwana wenkomo sisho ukuthini? Iliphi lethongo lalekhaya elivukayo ngalo mntwana olikhaya kodwa itholakale kamtshali? Ngoba manje lowesifazane ugane kangcobo, uma egane kangcobo uzozala abantwana bakangcobo okusho ukuthi esibelethweni sakhe kuzongena imbewu yakangcobo. Ingako ngezikhathi zasendulo yayithi indoda mayishona bese kubukwa kubafowabo ukuthi yiphi insizwe esiganiwe ukuze izokwazi ukumngena lowesifazane. Kwakugwenywa yona yonke leyo nto ukuthi kube khona iy'ngane zamalongwe, iy'ngane ezizophiwa impepho yalekhaya. Ukube umuntu wesifazane wayethi uma ephumele ngaphandle waqhuzuka bese kube ukuthi-ke leyo mntwana walekhaya langingeke ube khona lesi komkhuba lokungena ngoba uma ezongenwa umfowethu.

0: wethu kukhona amathonga lekhaya, kukhona abantu balekhaya uma ezoshiya umntwana inkosikazi kamfowethu lo osedlulile lona ozongena vele uphethe imbewu yalekhaya, uphethe abantu balekhaya, kuzovuka abantu balekhaya. Uma manje kuzohamba kuzoqhamuka umuntu angaphandle azongena inkosikazi oganeni lekhaya. Bakhona-ke abanye abantu abawukhuluma lo mkhuba ukuthi umuntu angaphandle uyakwazi ukungena umfazi wakwesinye isibongo. Asingaphambanisi izinto, akwenzeki. Uzokhumbula okuwukuthi ngisho naye lo osuke engenile akufanele azahambe emhlabeni engaphumanga. Akenzi nomnetho mhlawumbe kukhona ofisa ukungilandelela ngawo ngombuzo.
1: Yes baba. Ukuthi umbuzo wami khona inkulumo okwayiveza yomuntu yokuthi kubalekile ukuthi endulo noma ngokwesintu sethu ukuthi fanele uganwe umuntu osayintombi into yesikweqiniso. Uma ngabe kukanjalo ukuthola ukuthi ukhona uyamthola akasenjalo ngoba phela awulazi ubambo lwakho ukuthi lona lapho kungenzeka ukuthi ubambo lwakhe lona leli eselilesi sima ekusona njengamanje. Ngabe ikhona yini indlela ngokwesintu yokususa lezi zandla noma le mimoya yalabantu kade beyithinta lembali ukuze phela iye lapha kumthimkhulu ngoba eyami inhliziyo noma nethongo lami lingikhethele yona okuvela ukuthi ulona bambo lwami lolyana ukuthi selonakele ilona bambo lwami lolyana.
0: Uyazi wethu ukuthi kwesinye isikhathi isintu ekubeni kwazi iqiniso sibe sibe buhlungu kwesinye isikhathi. Abantu abaningi bayasithanda isintu kodwa abasithandi uma sizoba isintu soqobo. Basithanda uma sizoba isintu esihlonizayo kanti isintu asihlonizi.
1: Ngiyakuzwa mina.
0: Uyakwazi iqiniso elithi wena mnye wethu akekho umuntu ekusuke kufanele ukuthi uma eganwa eqala nje eganwa. Sikhuluma manje ngokuqala ukuganwa ukuthi akufanele umuntu uma eqala eganwa agane umuntu othole ukuthi usenolwazi lwendoda isintu bese sidala. Ngoba ngokwesintu uma insizwa izothatha umntombi bentombazane leyo nsizwa leyo kwelamathongo kuyalotshwa ukuthi lo ngoba usuthatha umntombi bakhe umfazi kuwe. Ingabe isintu singasho ukuthi umuntu uma one intombi noma ezanisa intombi akahlawule, akusona isintu leso. Umkhuba lowo okuhlawula kodwa isintu futhi uma insizwa yone intombi kufanele iyibekele igane leyo ntombi ngoba vele kwela mathongo kusuke sebulotshiwe ukuthi lo umfazi wakho. Uma-ke wena uyinsizwa uzothatha owesifazane usuke senolwazi lwendoda usuke ugane umfazi womuntu ngamafuphi usuke ungaganiwe. Abantu abaningi-ke abayithakasele leyo nkulumo kodwa iyiqiniso. Inkulumo le ekufanele kuwukuthi isizukulwane sisakhula sisikhulise ngayo. Kodwa uma kuwukuthi usuganiwe umuntu wesifazane osuke engakabi nabafazi bendoda usuke ungakwazi-ke ukuthi ulandele ngaye azokwelama lo ngoba egameni lakho vele ukhona umfazi osekuganile. Ngoba lo abazimloba abantu abadala kodwa bayozi bamlobe fihla wathatha umuntu esifazane ongalotshiwe kumuntu. Uma insizwa izothatha owesifazane osenolwazi lwendoda leya nsizwa ekadimonile kwakufanele kuwukuthi imlobole ibe unisinhola lapho-ke into ethelele omne wethu yokuthi ayizange imlobole okusho ukuthi leyo nsizwa leyo ekusuke kufanele ukuthi kwenze uma ithatha lowo muntu loyo kuphendula umbuzo wakho.
1: Yebo.
0: Kubalulekile okuwukuthi uyise wayo intombi oyizalayo abe nayo imbuzi. Angikhulumi-ke mina-ke ngokuthi-ke wena nsizi uzokhumbula phela ukuthi le gane le izalwa ekhaya.
1: Kunjalo.
0: Uma isiyitholile inhlanhla yokuthi ukhona umuntu ofuna ukuyithatha wena njengomzali thatha imbuzi bese unikele umfana ukhulume namakhehla ukhulume nezanukwazi ubike okuwukuthi le ngane le ucela-ke manje wena

0: ngoba ingane isiqhuzukile usucela ke manje ihlambulula wena ukuthi uma uyikhipha uyikhiphe ingasenazo ezandla nawe ke manje ngakuwena ukuze ukwazi ukuzigcinisa ubalulekile ukuthi uthole imbuzi uma uyithola le mbuzi bese usho ukuthi uyamgeza manje umsusa wonke amabala umsusa zonke izandla ukuze mengena phakathi kwegceke angenise imfula ingasenawo amabala ukuze nethongo lamini likwazi ukuthi limemukele. Abantu abaningi-ke bake bayibuke leyo nto njenganento engathi mhlawumbe iyinhlamba kanti cha. Ngokwesintu sethu vele siyageza uma kukhona amaphutha esizifake kuwona noma amaphutha esithe masibheka sazithuka nathi sesikuwona siyageza vele. Isiko lethu thina njenganabantu abampishona.
1: Hey, ngiyakuzwa impunga yesintu mlale ehle naye. Kodwa umuya ke wabuza ke wangihlekisa ke ebuza lo mbuzo othi okay ke ngoba kwakuyindaba eyayikhulunywa lo iphendulayo iphendula kahle mkhulu. Wathi bona ke abesilisa ke bona abakwenzi ngani lokho bona ngoba nabo bawukuthi ukuthi mhlawumbe khona into ongayisho kuloko.
0: Uyabona mne wethu lokho nje kuyiphuzu mne wethu elikhulu kakhulu.
1: Ya.
0: Abantu abake bafondele kuthina njengoba sabantu thina abalubeka kakhulu abantu.
1: Ya.
0: Sike sibaluleke thina abantu ukuthi nawe wena uyinsizwa. Ubalulekile ukuthi kwawena uzihlambulule. Uzokhumbula phela mne wethu ukuthi ukwembatha nowesifazane ungamkholisile.
1: Ya.
0: Ukungcola ethongweni. Uyinsizwa uhamba uhlangana nabantu besifazane, uhlangana nabantu ongabazi. Uyahlangana umuntu okhipha isisu, uhlangana umuntu ophuphunyelwe isisu, uhlangane nomuntu oshonelwe kodwa ongagezile. Manje kusho ukuthi lona wesifazane uyena ekufanele asuse izandla kuphela. Nensizwa ukuthi naye izihlambulule wasusa amathunzi njengoba esiz bani uzokhumbula phela ukuthi uma uyinsizwa usuganwa usuke uzibophezele ngoba ukuganwa noma sibhale encwadini zethu ukuganwa sithe inhloso yako ukuvusa umuzi nokugcina inhlanzeko yethongo lakini. Uma isizwe siganiwe ayisagunyaziwe ukuthi singembatha noma ikuphi kodwa isingembatha noma ingayo ngoba vele ngokwesintu akekho umuntu ogunyaziwe ukuthi embathe noma ngabi nobani. Awumbathi nomuntu ungamqholisisi. Ingabo imishado lemhlophe iphambene kakhulu nesintu ngoba abashade umshado omhlophe ukumbatha kwabo kuyisimengiso emathongweni ngoba abakholisene.
1: Okay. Ngizokala impunga yesintu ke hle naye mlaleli ke kwizwi loMzansi. Baba ngifisa ke siyele kutheni sesiyoyiphetha lapha ya kukhona ekubalulekeni kokuqonda ke kokuzaleka. Kwethu thina abantu bebalela impisholo ngifisa uyiphethe lapho nje ukubaluleka kokuqonda lokho ke ba
0: nethu ayikho into ebaluleke njenganokuthi umuntu nomuntu aziqonde indlela azaleke ngayo ngoba ezaleke ngayo iyona ethethe ukhiye wempumelelo yakho iyona ethethe ukhiye wezinto zakho namhlanje kunomuntu oganiwe kodwa ekuganeni kwakhe umfazi amganile akabathola abantwana.
1: Yeah.
0: Lo mfazi okhaleni lakhe kuhleli izalo kwazi mhlawumbe umiza komalume bakhe. Ukuthi indlela azane kuye ngayo imphoqo kuwukuthi kufuze angabe elethele egana waganelwa komalume. Omunye ukuthi kuhleli izalo kwazi zakomalume kababa wakhe. Ubaba wakhe othema ezala. Uyangazalwa ngendlela eqondile naye usadonse sibongo sakomalume okusho ukuthi naye lo muntu bekufuza ngabe asebenzisa isibongo sakomalume kababa. Manje le ebizaleke into ebaluleke kakhulu mnethu ngoba abantu abaningi ubabona kuyeke phambili indaba la ikhona inesibongo abantu abaningi abaziqondi ukuthi bazaleke kanjani. Lento yokuzaleka yinto ekufanele ukuthi uzihluphe ngayo uyithole ukuthi ngempela ngempela wena uzaleke kanjani. Njengoba sishilo uhlelo uma niqale ukuthi kunomuntu umama wakhe wathi sina kubo wafina vele emkhuleni lo muntu izinto zakhe ngeke ziqonde kodwa ezinye iy'ngane zakwabo ezimela bakhe izinto zazo zohamba kahle ngoba zizalele.

dinombika ye black boys bathi ke amandlethu lawa ngaphela izithukuthuku zabo ngaphela ke basho ngaphela ukuthi amandla abo lawa abawashoyo ke abacula kamnandi bacula.

0: zihamba kanjani. Right, zithi ke siyakubuka thina. Lokho uzama ukuthi ukwenze, sizokubuka ke thina uyiqhawe, wensizwa nsi, sizokubuka ke. Sikubukisise thina kanjani kodwa? Kanjani? Ngibuka kanjani? Kwa phela mina ngithi akube kanjalo.
1: Umlazi isidingo efonweni kwamakhutha amanzi ntoti Adams Vengus Bruce Ilovo Emfume Karadin Umkomazi usithola ku 98.0 FM izwi lomzansi yizwa umehluko.
0: Ya mina ke sengiphuma nje ngizokushiya nalamazwi ke ngaba ke umuntu osesigabeni esithile ngabe mhlambe ke usuganiwe noma ke usuganile akube ukuthi ke leso sigaba sokusona ke sokukhula kwakho akube ukuthi kampela ke uyazi uyasuka ezintweni ezizokuhlukanisa ke manje nokuthi ube la ukhona ngokulandela umthetho wala ukhona akuba ukuthi ngempela ke mse sowuganile owuganiwe kunezinto ozithiba kuzona kunezinto ophuma kuzona uhlale kuloko sekukhona phambi kwakho ngaleso sikhathi ngoba njengoba manje uthi wena ke usuvusa umuzi kababa wakho kuwukuthi ke manje kumele ke nawe ke manje uhambe ngendlela ke yakhona okuyiyo nawe ke umuntu wesimame kube ukuthi ngempela ke nawe njengoba usuganile akuba ukuthi ngempela ke usuhamba ngendlela yokujengisa ukuthi usungunkosikazi womuntu usumfazi womuntu uyibheke leyo nto le nawe bafuzi ngokunjalo utshengisa usuyindoda yomuntu manje zihloniphe uzibheke zihloniphe uqaphele izinto eziningi ugweme izinto eziningi moyindoda ugweme izinto eziningi mo umuntu wesifazane ke usugani kushiya nalowo mazwi lawo ehe njani ndaba mina ke tete nkulu manje ngihamba hla khulu lapha ngeyo nomfundo mo ethi ke isandla sika mama ngithi mina ke bye bye tangane next week Sunday uNkulunkulu abe nawo futhi umsazo bakhona kotili.
2: Yeah, you know it, boy.

0: iyasebenza. Iyasebenza impela. Ungezwe abantu bekukhohlisa bethi hayi this and that, iyasebenza kakhulu. Uyabona nje manje hayi ngiyazizwa ukuthi hayi ngisesimweni esikahle kakhulu. Sengiyengijime nje ngisho enkundleni ngijime impela ujikilanga uyabona. Indlela esebenza ngayo ukube kuya ngami nje ngabe akekho umuntu ongenayo. Umuntu nje wesilisa ngabe akekho ongenayo ngoba iyasebenza. Isebenza impela uyabona nje. Kimina engase kwasekunzima kakhulu ngale nkathi ngize ngicela usizo la kuwena sikhulume ekuqaleni. Hayi ngase ngibosha ngiyafeyila manje. Ngiyafeyila. Hayi ngayithatha nje mhlambe kwaba zinyanga ezimbili ngiyithenga. Ngase ama-container kwaba ama-container awu-4 engawasebenzisa nje. Ngiwasebenzisa kodwa ngingakadlali imidlalo ndawo. Ngaze ngiliqede lesibili ngeza uThabe. Na umhlola bu. Ikhona into eyenzeka lawo la. Ngithe manje sengibuyela. Ayi. Ngakhijima ngeza uthi akuseyimina lo.
1: Impeso mina engisize kakhulu. Benginenkinga nje ukuthi bengithi mangiya enkonzweni ngiye iround eyodwa. Emva kwalokho hayi ngibe ubuzukuzuku impela ukuthi hayi ubusoba bevuka. Kodwa ngale ndingasebenzisa impesu nje hayi umehluko ngawubona nje kakhulu ngoba nje njalo ngenyanga ngithenga amalokhu amabhodlela amathathu and ayangisiza kakhulu ayangisiza and ngiyawubona nje umehluko ngiyawubona kakhulu umehluko. Ngiyabonga kakhulu nje bakwampesu.
2: Awu baba hey ake ngiphinde ngibingelele baba. Awu baba ngiyabonga kuthola lethuba baba. Eyi ngiyibonga kakhulu baba futhi angaze ngathini impesu ungakayisebenzisi baba. Bengithi manginomama hey vele ngishaye kanye into esheshayo kusuke lapho vele imakwabo le vele ithule kuze kuse ngiyithulele ngizwe ngenhliziyo ukuthi ngiyathanda ukuphinda kodwa manje imakwabo hayi lutho nje ithe ithulile nje ayifuni lutho. Kodwa mase ngisebenzisa impesu baba ayikhona hayi. Hayi baba ngiyakutshela baba hayi uwanje uwodwa baba hayi umama uyajabula baba uyajabula ngoba uyadonsa baba ngisasheshi.
3: Molweni dada ninjani? Hayi ngihambile-ke Friday ngiyothenga umpesu laphana ngifike ngawuthola but ngithathe two ngenza ukuthi ngihlale ngingasi-stock and then bengifuna ukuza ukuthi usebenzisa kanjani but ngithathile ama-chance on Friday ngiphuze two capsules ngaphuza namanzi but up so far hayi ngisamangele ngempela hayi iyasebenza kakhulu is very very powerful. Ngiphuze Friday but still namanje hayi still ngisane-power ngiyazi ukuthi hayi akumina lona angizazi ninjeni angizazi ngempela kodwa nje is very powerful i-product yenu hayi iyasebenza kakhulu baba iyasebenza. Siyabonga, keep it up.
4: Into eyenzakalayo manje sengiyakwazi manje ukuthi ngimdlalise umama mhlawumbe amaranda awu-2 singakalali nje singakalali ukulala ukucisha endlini futhi ngimkhahlaza ngo-2 futhi omnandi bese kuba kumina-ke ukuthi-ke ngiyayilalela-ke mhlawumbe ekuseni ngimphinde kodwa nje u-2 nje ngiyamnamathisela nje ngo-2 omuhle futhi yabo.
5: Kuhamba kahle kakhulu hayi cha bayancoma bathi 100% impela khona nje omunye ubaba uthe udibane naye umakoti ngogudi hayi kona namanje umakoti impela nje sembone inyanga nenyanga uthe wayesemdojela esuka khona eMaritzburg engasaye ekhaya esaba nje ukuthi emakhaya vele uyakuphi ngoba phela umakoti vele nomakoti uselala lapha nomunye uselala lapha.
6: Love it for women itholakala eMega City eMlazi.
7: Impeso Vendor Help iyatholakala kulezi ndawo Espice Shop eWest Street West Rock Arcade West Street
6: Stressless Health and Beauty Shop eSango House
7: Thandi Health Shop ngaphakathi English Market eThekwini elindelani kwaNyambose Driving School
6: ikwadabeka ezibuzini iseBridge City kwaMashu iseVerulam oThongathi eStenga iseSavannah Park
7: Makosi's Kitchen kwaBesta opposite iTaxi Rank eNyala Center ezitolo kwaL kwaMashu
6: kanjalo-ke nasemgungundlovu isiyatholakala nasePine.

0: umuntu akekho njengawe, akekho, akekho. Hallelujah.
1: Uyisibusiso Dr. Cwezu.

Oze kube nini na. Buya Jehova ukhululo umphefumulo wami. Ungisindise ngenxa yesihawu sakho. Ngokuba kukho ukukhumbula wena ekufeni. Ngubani oyakukubonga endaweni yabafileyo na. Ngikhathele ukububula kwami. Ngimanzise icansi lami njalo ebusuku. Ngimanzise ukhukho lwami ngeyinyembezi zami. Iso lami liyafiphala ngokudabuka. Liyaguga ngenxa yezitha zami zonke. Dedani kimi nina nonke nenza ukubi. Ngokuba uJehova lizwile izwi lokukhala kwami. UJehova uzwile ukunxusa kwami. UJehova uyamukela umkhuleko wami. Zonke izitha zami ziyakujabha. Zishawula uvalo. Ziyakuhlehla zijabhe ngokuphazima kweso.

siyabomele ukulunga. Sina bantu udiyengisethethe inamandla yebo. Umbalihlela enanda ezimangweni kanti ka Middelburg. Empumalanga kukhona uBravo. Hello Bravo. Yabonake laba abathi mabebhale uTikTok ube zinamba kuphendusuke nithi ke ngikhuluma nobani bafuthi. Ngafike mina ngize thule kinina nina bese nenza kanje ayikhona. Ngisuke ningamhloniphanga kuqala ubaba lo okhulumayo. Nanga uhloni nangayihlonipha nenkampani futhi ayisebenzelayo. Enkulu futhi ke ehamba phambili izwi lomzansi. Buyo mabaso ngiyakubona nanombuyisa lo Dumni eNewland East.

ke bafowethu ke imizuzu njengamanje isingamashumi amabili nesishiyagalombili ngaphambi kokuba kubumbane ihora yebo lesishiyagalombili ekuseni 28:02 8 o'clock ngale kwalo kuhlelo uvuka moya wami mina ke

0: baba
1: ngishelile nje ngakulelo gama kwakuyilo suku lodwa ngingakwazi ukudlula lapha ngoba ukuba ngidlulanga ngaba ngikho la ngaba ngizwa kwanini ngiyantshela njalo.

0: Kids kulungile ke bafana lapha ku TikTok asilike nje mawala sishaye 100 nje ngokushesha yebo sesoya ke ezweni kaNkuluNkulunkulu njoba ke ifocus yethu ikumuntu wesifazane. France Dlamini
1: ase sihlabelele simdumile.
0: Awu kuncane ukubonga kwamba futhi ukukhula ngenzele kona. Kukhona abazosho lamazi kule nyanga ka August no September. Zwanini ngama ungilalele manje ukhumbule lokho engikushoyo. Inkosi iyokwenzela umusa ingabukanga ukwehluleka kwakho. Kodwa lengoma leyo uzoyihlabelela.
1: Ase sihlabelele simdumise ngabonwayo.
0: Uyobe uthi kuncane ukubonga kwakho.
1: Asenzele yona.
0: Kukhulu inkosi ekwenzele kona.

sizokhumbula ke sonke bafowethu ukuthi isidalo sokuqala esadalwa uNkulunkulu kwaba owesilisa indoda. Kufanele sazi nje ukuthi noma ngabe kuyindoda noma wesifazane kodwa simele ukuba sazi ukuthi uNkulunkulu wahlala phansi wacabanga mhlazane edala umuntu. Futhi akukho uNkulunkulu akwenza ukuthinta ukudalwa komuntu ejahile. Wayinikeza isikhathi. Loko kwagcina kuphelele wakudala ilogo ayenikeze isikhathi esanele ukuba akudale kuphefumule waphefumulela umoya wakhe kumuntu emakhaleni umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Kodwa kufanele ukuba mina nawe noma ngabe sihlaseleka kanjani kuloku kuphila kodwa sazi ukuthi uNkulunkulu wayinika isikhathi mhlazane esidala. Okunye okubaluleke kakhulu ekufanele sikwazi ukuba singumfanekiso kaNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu wasebenzisa izandla zakhe ukubumba noma ukudala thina. Njengoba ke ngihlale nginitshela ukuthi iminwe kaNkulunkulu noma ungeyibone wena kodwa iminwe kaNkulunkulu ikhona kuwena. Yabona maku kade kungene igebengu kungaba sesitolo noma emzini womuntu iba khona lento ukuthi kube khona abafuna insalela zeminwe yabantu. Nomuntu uma eyoshaya i-ID kuyafunakala iminwe yakhe. Nasesibhamwini nje iyabhekwa futhi iminwe. Kodwa okukhulu kakhulu engizama ukuba ngikuveze la okokuthi mina nawe kufanele sazi ukuthi lapha emzimbeni yethu kukhona iminwe kaNkulunkulu. Ngakho-ke masiqaphele ukuthi imizimba yethu siyiphatha kanjani. Kuyigama nje ukuthi eyethu kodwa ukhona umnikazi kwemizimba yethu. Ngakho uNkulunkulu noma umphostoli Paulu ethi masimbonge ngemizimba yethu. Manje ke siyaziwa uNkulunkulu futhi ke kule insuku ezedlule nginichazele kabanzi ukuthi ezintweni zonke uNkulunkulu azidalile kodwa okuyiyona nto uSathane ayizonda ukwedlula konke uNkulunkulu akudalileyo yiloko uNkulunkulu akubumbile akuwumuntu. Loku ke ukuba umuntu ke abe umfanekiso kaNkulunkulu njengoba kusho uGenesis 1 verse 26 ukhomba ukuthi umuntu njobe umfanekiso futhi enofuzo likaNkulunkulu. Bafowethu ningadideki noma singashaya kangakanani, yazini ukuthi uSathane uyazi ukuthi akukho mpi angayingena noNkulunkulu uSathane ayinqobe. Futhi uSathane uyazi ukuthi angeke amelane noNkulunkulu. Uyivumile leyo. Ingakho nangesikhathi egxoshwa ezulwini, akukho la azama khona ukuba agoloze noma alwe, angafuni ukuba agxoshwe, ngoba wayazi ukuthi akekho ngamelana noNkulunkulu kuzo zonke izidalwa uNkulunkulu ayidalileyo. Kodwa wadecide ukuba aphume. Esegxoshiwe ewela emhlabeni, awu bafowethu, kwaza kwala eyingelosi ikhala ithi maye kuwe mhlaba ngoba uyiswele kuwe uSathane enolaka olukhulu. Yekuwe mhlaba ngoba uwiselwe kuwe uSathane enolaka olukhulu. Khona kabanye ababa nawo umbuzo othi pho uNkulunkulu
umgcineleni uSathane. Ngoba phela uyasihlupa ngezinto eziningi. Le mizimba uyidlisa isono. Le mizimba uyenzisa ubugebengu. Le mizimba uyayithumba ngokwemiswa. Uyenzisa izinto eziningi eziphambene naloko uNkulunkulu ayekudalele umuntu. So uNkulunkulu wayengambulala ingane pho uSathane.

owayesethe uyazama yonke imizamo wabona izinto zingamhambeli kahle waze wagcina eseflathela uNkulunkulu. Bafowethu, njengoba ngikhuluma nani, kukhona ebebe strong kakhulu emthandazweni. Kodwa ngenxa yezinselelo zaloko kuphila, kancane kancane banciphile emthandazweni. Abasakhuleki ngendlela akade bekhuleka ngayo. Abanye ngenxa yokubona izinto singenzeki ngendlela abafuna ngayo empilweni, baqale indlela entsha. Kanti abanye ukuba bebenawo amandla kungekho abantu abasaba ukuthi bazobaphoxa, ngabe sebahlala ekhaya kwayona le ndaba yokuyohlanganyela enkonzweni sekwaba yinto abayishiyayo. Bafowethu, ningixolele uma nina ningakwazi lokhu, kodwa ke ngiyomthola ngikhuluma naye noma ngaba yedwa. Ukhona abanye nje asebeletha imizimba yabo, kodwa leya nto ababe nayo, leya nto kaNkulunkulu yayikhona ayisekho, ngoba izinselelo zaloku kuphila zibe ngaphezulu. Abanye abafana nami nje babengabantu bezwi abashumayelayo, bethi beshumayela bebe bephethe nobufakazi bamandla kaNkulunkulu ababe bubone kwezabo izimpilo, befakaza futhi ngalokho abakubone kubona uNkulunkulu ekwenza. Kodwa manje noma besashumayela sebekwenza nje ngoba bathunyiwe, kodwa kukho nto ewubufakazi abayibona kobabo ubomi lapho uNkulunkulu ekhombisa ukuthembeka nobukhona baba bakhe ezimpilweni zabo. Kodwa bafowethu, kufanele sikhumbule kodwa leli qiniso lokuba kuNkulunkulu sibalulekile. Uthi ke ngithe nje kunina ke ngesikhathi ke ebhala lamazwi kumprofethi athi, ngiyayazi imicabango engiyicabangayo ngawe, ngathi umuntu lo owayesefike la esethi khona engazuthi nale ndaba kaJesu ayingisebenzeli. Kwase kuqhamuka izwi ayengalilindele lapho izinto zimapeketwana empilweni yakhe zingahambi kahle, kwaqhamuka izwi elilethwa umprofethi empilweni yakhe elithi, uthe uNkulunkulu angizokutshela ukuthi uyayazi yena imicabango, oh glory to Jesus, ayicabangayo ngawe. Maybe wena kusekho kuhle okucabangayo ngawe, mhlawumbe njengoba ngikhuluma nje manje mntanami, nangendlela ocabanga ngayo iphambene nentando kaNkulunkulu, ucabanga ububi bodwa. Mhlawumbe sekuze kwaba khona nezinto osuze wazifaka kuzona kunge wena unqotshwe isimo, mhlawumbe sekunezenzo ozenzayo nawe othi noma uzenza noma uya lapho ebe ekulahla unembeza ethi akufanele ngabe wenza kanje. Kodwa ubulikhuni nobunzima baloku kuphila nokubona sengathi uNkulunkulu kulahlile nokuthula kwakhe uNkulunkulu emthandazweni nasezicelweni zakho kukwenze waze wahamba waze wafika lapho. Kodwa ke namhlanje ngithi angikukhumbuze ukuthi kunalamazwi engithunywe wona namhlanje athi, ngiyayazi imicabango engiyicabangayo ngawe, athi imicabango emihle, athi imicabango yokuba ngikubuyisele ithemba, ngikunike ithemba ngekusasa. Ngizake kule ndaba yomuntu wesifazane. Manje ke nami mangiwakhulume la mazwi ke kuwe onokudideka manje, ukuthi yebo kona kwenzeki ngendlela ofuna ngayo. Akuyi la ufisa ukuba kuye khona.

kodwa inkosi iyayazi imicabango eyicabangayo ngawe njengoba futhi ishilo kule yancwadi kaJeremia 29 ngithi uverse 11 mhlawumbe kunakuthula kuwena esifubeni njengamanje kuyaphithizela mhlawumbe ulaka luphezulu ukudideka kuphezulu nenzondo iphezulu nokuziphindiselela kuphezulu even nokufa usathane uyakukhombisa kona kodwa ngicela lokhu ukuthathe njenge-ambulance ezokusiza ungakasithathi leso sinqumo ngokuba ngiyayazi imicabango engiyicabangayo ngani usho uJehova imicabango yokuthula oh kuwena ongakuzwa ukuthula athi imicabango yokuthula ngimthanda mayisethi kungengeyobubi uthi cha akuyona eyobubi maybe wena njengamanje usebubini kodwa imicabango ecatshangwa yinkosi eyokuthula futhi ayisiyo imicabango yobubi uthi ukuze-ke ngininike isikhathi esizayo nethemba athi lapha ku-Isaya 55 verse 8 kusho uJehova uthi ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu hawu bafowethu my prayer kuyisonto ekuseni ukuthi sengathi eyami imicabango kungaba yileyo mcabango inkosi eyicabangayo ngami oh glory to Jesus sengathi nendlela yami ingaba yindlela nenkosi efisa ukuba ibe yindlela mina engihamba ngayo njoba isho lapha ku-Isaiah 55 uverse 8 wakhona yabona la ku-55 futhi ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu nezindlela zenu azisizo izindlela zami usho uJehova kodwa lebe inkulu kakhulu ngokuba mina ngiyayazi imicabango engiyicabanga ngani angazi uthini usathane kodwa inkosi uNkulunkulu ithi iyayazi imicabango eyicabangayo ngawe bafowethu kwesinye isikhathi kukhona lapho sidlula siya khona kwesinye isikhathi sidlule endaweni esingathandi ekunzima kuzona kwesinye isikhathi sehlelwe izinto ezimbi nezibuhlungu kodwa size singalikhohlwa lelizwe lithi inkosi iyayazi imicabango eyicabangayo ngathi manje ke laphayana kuGenesis ngithi ke uchapter 2 kuyavela ukuthi uNkulunkulu uma embumba umuntu indoda eyibeka ensimini yase-Eden wayibekela izinto ezimbili ukuba ayilime aphinde ayigcine izinto ezimbili lezi bafowethu ngokwami ezahlukene ukuba ayilime sengingathi nje njengoba siya enkonzweni namhlanje bafowethu siyoyilima le nsimi ngoba sinikiwe yona oh siyabonga uNkulunkulu wethu ngoba uma singayilimi omubi oyisitha samakholwa ongusathane uzotshala ukhula njengoba amasunday emaningi kangaka namasabatha emaningi kangaka ungasayi enkonzweni kunabantu abangabazalwane yeyingezwa ubuhlungu obukhulu amaviki aze abamane kimina ngingakwazi ukuyokhonza ngesonto kwakungazuthi kukhishwe zonke izicucu esifube nasesiswini amathumbu yonke into inhliziyo amaphaphu konke okungaphakathi emzimbeni kwakungazuthi ngi-empty ngikhishiwe ngangizizwela isikhala esikhulu kwakungathi akumina angiphathi uma kushaya isikhathi sokukhonza la ngicabanga khona ukuthi bayangena-ke manje ngicabange ukuthi sebenza ukuthi-ke manje ngangikulambele kodwa isimo sithi awuzukuya lokhu kwakungenza ngize ngithandaze

0: bye.
1: Ew, Adam.
0: Yabona-ke lapho-ke uma engaya zinendaba yebhodo ngibonge nje ukuthi untom zonke uma wami wangifundisa nale ndaba yokupheka nokukhuluma tebesi wangifundisa le nto yokupheka uyabona uma kuye kwaphuma u-eva njalo kwawu-eva ophuma ensimini wahamba yohlala e-botanic gardens angihleki njalo kwasho usindishisi ngoba akubuyeki lapha e-botanic ngithe ma kuye kwaphuma umem ingakho ungaveli nje uma ubona umem eqoqa nje ngiyabona ma umgxosha uyabona ma umgxosha enye indaba leyo naye uyakwazi ukuthi noma ese-botanic garden ekhuluma nonkulunkulu amtshela athi nkulunkulu akumina engathi ngiyahamba e-Eden ngangithanda ukufela khona uyena owathi angimshiye kanti yini ngempela lese-botanic kanti yini le ngayithola selokhu ungayithola kanti yini le dala abantu bangabe besabuya manje-ke ma iqala efuna uku-introducer owesifazane uqala unkulunkulu abone ububi bokuba indoda ibe yodwa uthi akukuhle ukuba umuntu abe yedwa therefore ngizomenzela umsizi onjengaye yabona-ke ajulile-ke la mazwi inkosi ewashoyo mayethi uzomenzela umsizi onjengaye nawanda bafowethu bami angazi ke lo sefonele inamba yasemsakazweni yini sekwenzekeni ubani oke wathi akufonwe nje wake wezwa nini nje ngithi akufonwe emsakazweni nini kwakwenze njani ngangikade ngithini kunini la ngangathi ngicela ukufonelwa nje yile nto efana nokuthi kuthi kusakhona oshumayelayo enkonzweni bekhona oqala iculo ungathi ukhulunya izinto ezijule kangako usuyawu bafowethu uthi uphakathi nayo insimi uvele kuqhamu komunye kade umancane ngisazochela kahle bo wakwabonaphi nje ngithi kuyafona owuthunyiwe i-ejenti

0: ke mayifuna ukuletha owesifazane uqala uNkulunkulu akhale ngokubona indoda iyodwa. Wayisenezikhathi kaningana uNkulunkulu evakashela umuntu. Akukuhle ukuba umuntu ahlale eyedwa. Akukuhle. Hayi ukuthi akakwazi ukuhlala yedwa. Wathi kodwa uNkulunkulu akukuhle. Mhlambe kumanje uhlezi wedwa nje ukubona kukuhle. Kodwa uNkulunkulu yena wathi akukuhle. Angazi ke uma ke kusho ke umenzi wakho. Yanibona njalo lapha eEdeni nisekhona ngaphakathi kodwa nikhulumisana. Omunye nje uthi noma eqhelela imbali lapha ensimini yase-Edeni ey'tshalo uyiqhelela ngasesangweni, yambona ukuthi ufuna ukuphuma. Khona abanye asebatshelile ukuthi angihleki. Khona noma eqhelele uyambona uqhelela lapha zensimini lapha ngasemageyithini. Uyambona ufuna ukuphuma, khona abaxoxelile sebatshelile abanye ukuthi ngicabanga ukuphuma la. Kona phela abaclose kuyena ngoba kuhamba kuhambe kube abangaphandle kweEdeni ongabathemba ngezinto zangaphakathi eEdeni.
1: Ndiyakuzwa mashiyana.
0: Yamanje bangikhuluma nje kukhona lokho eyichelelisa ngamabomu kodwa uchelela ngasesangweni. Uyambona ukuthi ufuna ukuphuma. Futhi usemtshelile uma wakhe ukuthi uzophuma. Ngoba baso

lelene na. Ubatshelile nabanye basemsebenzini wathi hayi ufuna ukuphuma. Uloko lokho engafuni ukusuka ngasesanga ngichelela ngakhona. Uthi nje makuye kwanentubana nje. Usuyamuzwa futhi nezinkulumo zakhe noma ekhuluma nje ethi. Usenezintwana lokho etivelu yeke. Esithube nomuzwa etivelu yeke. Umuzwa senamagama nizocabanga ukuthi ngincengile. Ucabanga ukuthi wena wedwa emhlabeni. Maningi kabi abantu. Bayangibona, suyabona ukuthi uqhelela ngasesangweni lo. Hey, akubuyeke botanic. Ungangibuza ukuthi ngake ngaya yini. Uthume manje sozenjani lesafuna kuyongena. Buza kulabo base botanic garden noma uhlale ngaphandle kwase Eden. Uzo abaphuma khona bayoxoxela. Kodwa mawufuna ukuya Eden ubuze kumnikazi wensimu, hayi laba abafika insimu isikhona. Ngikuphendulile ke, so yini enye oyifuna kumina? Ungabuzi kulaba abathi bakhiwa insimu yayivele isikhona. Buza kuloyo owaqala ngokudala insimu kuqala, kuyima ungena e-Eden. Intoni lese botanic?

0: kunamagama ke awakhulumayo uthi akukuhle angikhathali baba sewumdala kodwa akukuhle mhlambe ke usuyikhehla umdala kumanje kuyabonakala ukuthi lento yokuphila wedwa kodwa uNkulunkulu uthe akukuhle akashonga ukuthi akwenzeki uthe akukuhle ngakho ke ngizomenzela umsizi wakhe Ngithe Musa ukubuza abantu abaphuma e-Eden nalabo abayihlalela otshanini e-Botanic Garden ukuthi kunjani buza kuloyo owatshala i-Eden ngaphambi kuthathe noma yiphi decision
1: Kahle bravo uthi kanti intoni lese-Botanic Hey angidlala ngiyashumayela nini isikhathi siyahamba yazi nama ngazi ukuthi ngaze ngiye khona

kwenziwane botanic kube nami namashows athile kwenze kube namashows athile mhlambe umuntu ayithole yobuka ke abaculi la kodwa phela uyagodwa ntambama manje ke uthi ke ngizomenzela umsizi onjengayo lamagama ke bafowethu makhulu kakhulu lawa athi ngizomenzela umsizi onjengaye noma ngidala owesifazane kodwa kufanele abe njenga ngamaemazi abe nayo le element yobudoda noma uqonde uNkulunkulu ukuthi la abe nayo le element yamandla lento yokuphikelela abe nayo futhi lento yokulima insimu lento yokuyigcina insimu noma ngibonile kona ukuthi akukuhle ukuthi owesilisa ahlale yedwa kodwa lo ngimdalayo mangabe nayo lento yobudoda kuyena ngoba hleze yena athwale ngaphe

The Bim Brothers bathi thuli wami ngo 29 minutes to 10 kwizilomzansi nginendata FM mhlele sikompilo phezu nibonambolo ohlele nayo njengamanje nasi sihloko sanamhlanje ngicela ukuba sisixoxe siqondene nesikompilo njengenjwayelo nazi iinumba zokungena emoyeni 0604807164 0638208448 ngakhohlwa ukuthi izilomzansi likhona ku-app ngalitikazi ukuthi i-download ulifake na ulifaka khona bese kusithola ngomoya wedatha ngomoya we-internet kanti futhi na-online izilomzansi likhona ingabe imali iyakwazi yini ukumshintsha umuntu noma iveza lokhu ayevele eyiko hlobo leso mningi eminye imibuzo ezongena lapho kodwa ke ila ngifuna siyigqilise khona inkulumo yethu engabe imali iyakwazi ukumshintsha umuntu noma imali iveza lokho ayikho vele umthetho wakhe

mhlawumbe sekuzoqhamuka ke ezinye izinto ke manje ke eziyimqhantela kulombuzo lo onjengokuthi ungakhuliswa ulazi ulamukele isikompilo kodwa mhla kwafika imali isikompilo uyolahla eh ungakhuliswa ngalo kahle nje ulazi isikompilo konke nje ubuntu yini yini yini yini kodwa mhla kwafika imali uzolahle isikompilo le uma uyiphawula ngiyacela ukuthi uyifake nawe kuyona ngiyacela asingayikhombi kwabanye abantu ukuthi kusibani bani wathi angaba nemali wenza ukuthi ya wena wena mhla waba nemali uma ukuthi awunayo manje uma ucabanga cha nje uhlambuluka nje impela impela impela impela ngeke yini uguquke kulento oyiyo namhlanje lesi sihloko sithinta ubudlelwane bothando labantu ababili nabaningi sithinta ubungani sithinta umndeni sithinta ukuziphatha imali iza namandla kumuntu siyawathinta amandla onawo nabanye abantu siyayithinta impumelelo futhi siphiye sithinte nesithunzi sakho njengomuntu Miningi eminye imibuzo ngishilo ngathi izoba imxhantela kulo omkhulu esisubuzile. Uma umuntu ethola imali eningi, uyashintsha ngempela yini? Usuke eshintsha yini emehlweni ethu noma imali isuke isimnikeze amandla nenkululeko yokukhumbisa ukuthi yena unjani ngempela? Umuntu onjani yena ngempela? Usuke eshintsha yini noma kusuke kuwukuthi nje hayi manje sewatholile kamandla ukuthi hayi mina umthetho wami nginjena ke mina umthetho wami omunye umbuzo futhi ke esingawubuza ukuthi uma umuntu kade ewumuntu othobekile kodwa kuthi athi angathola imali noma angathola amandla aqala abukela abanye abantu phansi yini lesiqedwe ukuthobeka kuyena Ngoba phela bekade kukuhle nje kuhamba kahle yini manje lesiqedile ukuthobeka Abanye abantu bayeka ukukhuluma nabangani babo bakudala uma sebe right ngicabanga ukuthi isiyenzekile le yonto noma yenzekile kaningi kuyami nami kuyami impilo kufika abantu bathi ah mfethu sasikhulumisi ngoba usu right uthola ukuthi usinye isikhathi ayi ngoba sengi right kodwa ingoba Mengithi ngiyabheka ayisekho into yabona lento ayisihlanganisile kudala ayisekho phela Lento esihlanganise kudala ayisekho hayi ngoba ngingcono ngcono ngcono kodwa ayisekho into esihlanganisile bona kodwa bazoqondanisa nokuthi amabhuluka ama asadabukile njengakudala awasaphuphile njengakudala kusho ukuthi senginemali yabo sekukhona imoto yasemsebenzini engihamba ngayo bese bekuhlanganisa nalokho Lokho sikubiza ukuthi kwesinye isikhathi misunderstanding. Siyayishintsha indlela yokugqoka. Mase sinemali. Siyayishintsha into ezidla esidla sashintsha nje ukuthi yini esizoyidla. Ukuthi sihlala kuphi isiphila nobani siyayiguqula futhi lonto. Zonke lezi zinto esingibalileke zinamphi umsuka ngoba once washintsha indlela owenza ngayo nesikompilo lakho sokusulushintshile lapho seseliqala seligudluka entweni noma mhlambe khona enye uhlangothi futhi kuyona lento esingiyibalile yokuthi usungaqondile wena uguquka kodwa abantu abakulekelelayo ukuthi uguquke hayi ukuthi uguquka kusuka kuwena nabo abantu banomthelela kutheni bakhluphe Mhlawumbe bengalinganise nje uma kwaziwa ukuthi unemali eningi bese uhlala emphakathini abantu bazokuhlupha mhlawumbe gebengu noma ukucela noma izinto eziningi bese ubona yazi nothing ngithuthe ngesikhathi sithutha sekuba ngazi ukuthi uthuthe ngoba usunemali ungasafuni

wena qobo lwakho selilahlekile kakhulu isikompile egameni lokuthi uthi uzama ukulwa nale yanhlupheka wena ofuna ukuyigeza ngaphakathi kuwena. So kungani abanye abantu bephatha abanye abantu ngendlela ehlukile uma sebenamandla noma sebenemali? Besisebenza nawe la manje sihlukunyezwa yi-manager nawe noma umqashi nawe. The minute kwathiwa wena usuyi-manager, wenza worse than le manager kathi sihlukumeza nawe. Cishe kusondele lokhu nala ngoba manje into esikuguqulile isikhundla, amandla. Okungenzeka ukuba usunemali kangcono kunathi. Kwezinye zezinto lezo singayibheka siyibone, yini le kwenza ukuthi wena uzenze usungcono kunabanye abantu? Yini? Yini leyenza futhi, angazi uma ngiyasola yini la, enza abantu abanemali basaba ngazi ukuthi umuntu ongenayo uzoyithatha, izophela ngoba naku bayasondela eduze kwakhe. Yini ndaba ukuphoqe ukuhlonishwa? Yini ndaba ukhohle ukuthi waqala kuphi? Kunze njani? Yini le esemalini edalithi ukhohle ukuthi waqala kuphi? Khona abanye abantu abangafuni ukwaziwa ukuthi bazalwa kuphi noma bake bahlala kuphi. Impolo, hawu wena hey, ngithothi uyamazi ma uzisho wena ukuthi wazalwa kuphi, ubonta ngathi usiyamlokhuza-ke manje yena ngathi khona into osumpenda ngayo. Engabe imali iyabudalula ibeke obala ubunjalo bomuntu, siza ngalo ukuthi kuveze obala ukuthi wena umuntu onje. Uma uthi imali umuntu imnikeza amandla okwenza lokho kade evele efisa ukukwenza, ingabe imali yamlekelela yini umuntu ukuthi abe kuleso simo leso? Khumbula yini ilanga sasikomunye umhlangano siphikisana-ke, hey, siphikisane. Enye indoda engangifikisana nayo kakhulu. Cha impela yabo uthi ukuthi nisesitikini nayo nje niyaphikisana. Mese sekufanele kuhanjwe ntambama, mina ngiyaphuthuma ebhasini ka-7 ebusuku. Nansi yona nenkuzibala ngamesedis ithi, hey, wephethe oza la, uyaphi? Hayi, ngiphuthuma erenki, ibhasi kaze ngishiye. Athi othi gibela la, ngiphuthumise erenki. So isiyangeyisa-ke lapho ithe, kanti uyisangaka nje, kanti futhi awunalutho, uphuthuma ibhasi, ugishimela ibhasi. Seyithi le ndoda ngeke ngiyikhohleke into eyayisho, athi yabo mfana wami, ngiyamthanda umuntu onjengawo owedelele engenalutho kunokuthi wedelele ngoba unezinto. Angiwakhohlwa lawo mazwi lawo. Akasho ngwedelele, wathi inkani. Wathi inkani. Ngiyamthanda umuntu onenkani engenalutho njengawe, kunokuthi inkani uzuyiveza mhla, usikhohlise inkani bese uyiveza mhla waba right. And why right? Because abanye abantu esasijaha nabo ibhasi, esasikuleyo level okujaha amabhasi that time, later in life baphenduka baba right, and base bevela obalayo ukuthi-ke umthetho wabo banjani. So kuyenzeka yini ukuthi mhlawumbe ngesikhathi kade ungenayo imali, noma ngesikhathi kade uphansi, noma ungenawo amandla, uzwe ubuhlungu, uhlukunyezwa ngaleso simo sakho? So manje njengoba sewunemali, sewukhipha isibhongo, wenza i-revenge. Yindaba ungalwangwa ngabi nayo imali, abantu abadlala ngawo ungenayo imali ulwe nabo ngaleso sikhathi? Ngicathi iyasiza leyo. Yindaba ungakwenzanga lokho, usukuveza manje ngoba usunemali. Ubugwala, it's a form of ubugwala, I think. Mawusuyikhukhumeza kakhulu, into engixake ile yokuthi lento engihlezi ngiyiphikisa kwabanye abantu, uma ukade uhlupheka abantu bekuhlukumeza, usunemali usuhlukumeza abanye abantu abahluphekayo, wena uyenzelani loo nto? Niyenzelani loo nto? Ngoba uyabazi phela babuhlungu lokhu. Ifana nale nto ethi umuntu, hayi, ngizokushaya ngoba nami ngashawa. Cha, ngishaye ngoba kufanele ungishaye. Uma ngishaye ngoba wena ukuthi washawa. Wena uma ufuna ukushaya, hamba usha abantu abakushaya.

0: I mean? I mean? 咦？咦？哪把凳子站 ？All right， 可能跑来，我们可能 until 0638208448 WhatsApp lo number 0604807164. Imali yamgugula na umuntu asizwe.
1: Kakash ngiyabingelela uthembele ihle vilakazi ngise 3 section hostel. Cha ake kumuntu oshintshwa imali. Ayikaze nje yashintsha umuntu. Uma kuwukuthi umuntu suke elalisile ikhanda ngesikhathi engenalutho ethobilisimo sokuthi azabe notho. Ucela noma yini ngangisho emgqonyeni ayodle emgqonyeni. Kodwa ngamhla enotho lo mgqoma bedla kono udlula uphimise ngamathi. Umuntu uveza into asuke eyona ngaleso sikhathi. Akufihlayo uma ngabe kuwukuthi usenkingeni. Wobuka umuntu mayelambile. Uyadlala la afunga khona wathi angisokuphinde ngize ngidle ukudla kwakasibanibani bawukuthi kodwa uyadla. Mina gakasho uNkulunkulu kwe wangibusisa ngemali. But thanks God cause angikaze ngize ngize nimphakamele omunye umuntu. Kunalokho my flight my fika umuntu ekhalethe ethembele ihle ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi ngangamphenduli kakhulu. Ngangizama ngayo yonke indlela ukuthi kulento ayifisayo asizakale. Cause ngumuntu nami ngilinanga ngiyolidinga usizo. Ngangikwenza lokho even ezingane zasekhaya angikaze ngize ngishe ngithi hey ubaba unezingane ezi-15 ehlukene ngoma angeke ngize ngize ngizenzele izindlu kabani ngizokwenzela izindlu kwacha. Ngangikwenza konke nje into nzawo ingane zakuthi cause ingane kababa igcinini. Sembele ihle vila kasi.
0: Siyabonga sisithembekile ihle. Yeah, siyabonga kakhulu. Isemningi eminye imibuzo enginayo. Kodwa ngicela ukufaka isibonelo esisanda kwenzeka nje ey'nkundleni zokuxhumana la kune security ngicabanga ukuthi kuseGoli liqhoshelwa leyiswa abantu abathile abama-millionaire ngokusho kwabo labo bantu babehamba ngo-BM or something. Ya ngeza inhliziyo yami ibabuhlungu lapha ngoba phela i-security lenza umsebenzi walo. Mina ngixabana ne-security bangani umsebenzi ukuthi hayi baba awenzi umsebenzi wakho kahle. Yabo phela lento yokufaka ukuthi well usoze way driver le moto ngimi lene ngoba umbona nje emesangweni awumazi kwakumazi ukuthi ubani. Yho ngathi lo muntu owenza le yanto ngesikhathi engakabi nali million wayengacabanga nje wayengayiphathi kanjani asazi noma unalo yini asazi noma likhona ngempela yini. So ezinye zezinto lezo okufanele siyibuze zona ngaphansi kwesihloko sentobeko ubuntu ngaphansi kwegama lesikompilo lethu ukuthi sina sabantu abanjani sahluka sahluka mase sinemali ilahlekaphi lento ilahlekaphi yaba ningi ngiyabazi kuthanda kube C4 foot lento le ngihambe nomngane nami ke ngelanga ke senamasente mnganami ke so sasithi besihamba le drop in thanda ama restaurant amandiya dayisa amabhani so then ke yeah sisiyahlangana ke futhi again ke ngithi ah hey yazini sekhona le landi wathi hey kusayidli lo nto mina yakulisa cha no Uthi nami imiyalezo la ngiwutholayo uthi isikompilo ngiyabingelela nendaba nabalaleli le ndaba yokuguquka komuntu uma esenemali uba ngcono umuntu ozabalaze kancane kancane wagcina esefike empumelelweni yemali kunalo avela athi fu njengokwina isamba isikhulu igcina isiyingozi kwakumnikazi wayo the soul brother the two. All right, yeah. Ya mngizothi fueningi la hayi basangana ngempela ke lapho ke hayi abantu basangana ngendlela ongazi uzuyibona ngicabanga ukuthi kukhona into ekhona ngaphakathi kumuntu okufanele ikhulunywe enayo imali noma enginayo njenga leisho lo baba wathi mo ya sengishilo le ba tsinde bahlanganisile imali kuphela bathandanela yona kusho ukuthi base businessini bona empeleni lokuthi mina ngitholani kuwena nawe utholani kimi and futhi yona ngqo kuphela kube ileyo ukuthi

0: Hayi lena nje baningi abantu besilisa futhi abazoyazi. Abantu besifazane banayo lento ukuthi emeka aba nemali othandweni kade engenayo wayehlula indoda. Uyaguquka completely abe omunye umuntu. Awumunye azakhohle ukuthi ngesikhathi kade engenayo ubebhalanse ngayo le ndoda le. Kodwa khona lento elindelekile ukuthi akube indoda enemali. Akube indoda eyondlayo. Mhla kondla umuntu wesifazane. Hayi, sisukile indaba. Kuzoqala manje kumile izinto ezithile ngicishe ngazisho ngegama elingelibe lihle la emoyeni. Kodwa khona lento kade engenayo evela imile. Evela imile. Useguqukile ngoba sikhulumela ngokuthi imali iyamguqula umuntu noma yini eyenza abantu baguqulwe imali bangabe sayiphatha ngendlela eyamthana sikompilo noma ngendlela kade sibazi beyona kade beyithobile. Ye, makuthi ufuna ukuphawula ngithe 0604807164 noma 0638208448 isihloko ingabe imali iyakwazi ukumshintsha umuntu noma imveza lento kade iyona vele veza lento kade uyona nje kade ifihlile wena ubucashile empeleni. Miningi kakhulu imibuzo engayibuza kodwa yonke idinga impendulo noma le mibuzo engiyibuzayo uma ukuthi ulalele ayikusize ekuzibuzeni nawe. Sawubona.
1: Yebo.
0: Yebo.
1: Yeah. Yithi mina hayi angikholelwa ukuthi imali iyamshintsha umuntu. Kodwa isimo esempilo isona esishintsha umuntu. Ngoba ngenkathi usuba nemali kunama challenges akhona umuntu ongenayo imali ongawakho. Yongizokwenza nje ukuthi mhlambe kade umchazi yabo ihlale endaweni la sothi amanzi akwakhokheli. Umuntu othothi uhlala esilungwini ake understand i-pressure yakhe njenganje njengokuthi mina bengihlale endaweni la ngibuka khona amanzi echaxaxa ngingabi nankinga kodwa mase ngifika esilungwini kunomuntu azike ukuthi useyakhokha mhlampe uma ngingamuzwa ecomplaina ngokusebenziseka kwamanzi zobona ngathi o loko besehlala la useyangcona ngoba mina mhlampe anginako ukuqonda kwesimo abhekene naso yabona. So ngiyakholelwa ukuthi ayimshintshi umuntu imali but izifo izona lezi zempilo yezinemali asuke nayo eziyazazidlale ukuthi kube ngathi useshintshile umuntu uyabona.
0: Okay, so cool. Yeah. All right. Yeah, 7 minutes after 10. Engithathenye ivoice note nginayo sizothi thini.
2: Sanibonani emsakazweni izwi loMzansi. Akwengiphawule kuyisonto ohlelweni usiko mpilo. Ngingumuzi kayifani Bhengu wasendwedwe. Akwengiphawule ephuzini lokuthi usukukweleta yini uma ungasizi. Uma usunemali akwengithi nje yebo usukukweleta ikakhulukazi uma ungasizi umzali wakho okanye nabantu nje bomndeni wakho. Akwenza umzekelo ukhule ekhaya ubona ukuthi kuyahlushekwa bewa bevuka nawe mhlawumbe umama wakho ubaba akekho ukhuliswa ngomama yedwa single parent ubona ukuthi benibeni laleni ngadlile kuze kube manje futhi nilala andlile bese wena uba nenhlanhla mhlawumbe uweni lotho mhlawumbe kwenzakalani okuyinto enhlanhla osuke yenzeka kuwe usuke ukweleta uma ngabe uzovele ekuyizinto ezivamise ukwenzeka kwabanye abantu uso wena sekuqhamuka abantu abasha manje abangaziwa usuhamba nabo ke manje nidlizimali awusahlali nasekhaya awakhi nekhaya usuhlele emafletini mhlawumbe urento 7000 rand ngenyanga usuhleli nabantu manje still ekhaya kusahlushekwa wena udla imali uma imali isiphelile usubuyile ekhaya ungesenalutho usuke ukweleta lapho ngoba imali leyo bekufanele uyidle nomndeni wakho at least uextend umuzwa wase

0: kwakuyi education yakho lena abantu abakuyeke phansi wena uyiphilela impilo yakho kanjani kanjani yilibi lelo siko impilo eselifile lasifaka lo mqondo lo yeah. Right, bafuna ukuphawula othi ngibheke bakhona yini. Right, la. Okay, angathi sizwile le. Nalese sizwile. Ilapho ke imbuzo yami namhlanje ukuthi imali iyamshintsha na umuntu. Ngoba siyayibona lento iyenzeka lapha mkwethu. Meke yangena nje. Hayi. Sibona ngaye umuntu. Kodwa manje la ihlekisa khona lento. Ingena imali kanti ungenayo oguquke usijikele manje into emnandi ngemali ngithi imnandi le ngamabomu iyahamba imali kalula futhi ngathi mayiningi inesivinini kakhulu ifana nentshe melisinda kakhulu liwa kalula futhi laligqoba khona lenzimonakalo iyahamba futhi mase ihambile futhi aphinde umuntu aphindele kubeni njani humble again. Qhubeka phela udelele, qhubeka phela uwenze zonke izinto ezintathu uzenza ngesikhathi usanayo imali. Sidinguyilungisa le. Sidinguyilungisa ngoba ayigcini ikhuluma ngemali kuphela, ikhuluma ngezinto eziningi eziyinkinga esinazo ezweni lethu. Le nto esikhuluma ngayo namhlanje. Okay, khona Paula ngizuthini, sawubona.
1: Hayi. Yaphela kodwa, ke square one. Uma uthi futhi uRockstar nakho siyaphela. Uma uthi imali futhi yahamba umuntu ebese yaqala eqala phansi futhi ngokomthetho kufanele ngabe siyayenza webhuti lenke yebo imali yamshintsha futhi umuntu iyakwenza futhi ukuthi ube namandla ube nesithunzi ngizokwenza lesibonelo nje wena bhuti uma ngase ube nentombazane yakho ethandana nomuntu ongenalutho lowo muntu lowo awuzomnikeza isithunzi yokukhuluma naye isinome kanjani ukuthi ufunane enganeni yami wena ngoba akanalutho akanambali kodi intombazane yakho uma ithandana nomuntu osomabhizinisi uzothola ukuthi bu ngoba leyo somabhizinisi unemali yabona imali ukuthi bodi abanye bakufihla lokhu ukuthi bephumele ubali ukuthi babantu abanjani ingawubani ngoba basuke becindezelekile engqondweni ngenxa yokuthi basho ukuhle okungenamavithamini ngokubona umuntu onemali ukuthi muhle kanjani bodi ngobudla into ayithandayo umzimba uyazihlanza wona ngobani ngoba into ayithandayo kuhla into ayithandayo uyayihlanza umzimba ya nanokuthi ibhuti ke umuthi ungawuthathi kancane umuthi nje enye into imali omunye umuthi yabona.
0: All right, sebonga kakhulu. Ngicela ukudlula kancane kulethe abantu abanemali badla amavithamini bese bebabahle angiyivumi leyo yintsha leyo nto leyo indenja nje. Yeah, uma singaphindela kusuku impilo lethu kungaba nzima ukuhlukanisa abantu ngokubabuka ngamehlo ukuthi lo muhle ngoba lo muhle ngoba. Mangathiwa nje siphindele kusuku impilo lethu. Kunganzima kakhulu. Mhlambe ke abantu abakwazi ukubona i-makeup bangakwazi ukubona thola le makeup i-expensive, lena ayikho expensive. Bese wasusa nje ama-makeup sisonke sigcoba into efanayo siyafana. Ya ngiyazi phela ukuthi kunabantu mhlawumbe nje singayisho le ukuthi kubukeka komuntu sekuyathengwa manje sisiyakwazi ukuthenga ukubukeka like abantu ukuze kuthiwa usehlubile ungathi usemuhle cha uthengile lokho kubukeka lokho sebenzisa imali ukuthenga lokho kubukeka ngiyakubona lokho but otherwise abantu bahle nje enye into mhlawumbe fanele siyishintshe especially ey'nganeni angazi kanjani siyitsheleke ziyikhethele zona ileyo ukuthi ucwebecwebe abusibona ubuhle. Lento ngiqhatheke nabantu abaningi. Uma uzothi kumina usibani bani muhle, ngikubuza ukuthi muhle ngani. Angazi why bacasule leyo nto le. Muhle ngani? Muthi, hayi ave muhle usibani bani muhle ngani? Ngingibakhuza abanye ukuthi especially ingane, ungabothi umuntu muhle uma umthanda, uthi uyamthanda. Ungathi muhle. Noma uthi ngimbona emuhle kusho ukuthi uyamthanda wena. Noma ngabe umuntu noma ngabe imoto noma ngabe umuzi noma yini ngoba le nto yokuthi generalize ukuthi hayi muhle bese ucabanga ukuthi nami ngizokuvumela no ngikuvumele mina so therefore abantu abanemali

0: Yimina ababukeki bebahle. Ababukeki bebahle. Yes ngiyakwazi ukumnotice ukuthi oh okay, inkunzi mbala ngisinemali kodwa that angikubuki lokho as ubuhle. Iyona nike ngiqhathe nabanye ke bathi ah kufanele wena hayi this guy enza ngawe nomona. Ekade ngithuka ngaleyo nhlamba. Mokuthi inhlamba yokuba kusolwa ukuthi nginomona. All right, ngithemba ufisa ukuyingena le ilula nje ungasithumelela uWhatsApp ku 0638208448 noma 0604807164. Ngabe imali yamshintsha umuntu noma imnikeza ithuba lokuyiveza ubunjalo bakhe. Now umbuzo omunye futhi engawufaka la uthi yini lo bunjalo bakhe umuntu will keep isiko impilo kuba ukuthi oh ola la ngani inkunzi malanga bikhuluma ngesiko impilo nje ilandele ubuntu ihlonipha yonke into kanti biyiwenziswa ukuthi vela inamali theme sekunemali wase khombisa ukuthi hayi kwaleli siko impilo leli alisho lutho lento yokuhlonipha ayisasebenzi iziningi izinto ezimphusha ukuthi umuntu ayenze lento uma esenemali ngicabanga zimbalwa ezimphushayo kunesikhethela zona ngoba uma uthi imali ikunikeza amandla okukhetha yeah inikeza amandla okukhetha awuphoqelekile mhlambe ngiyangiphoqa uma nginginamali ukuthi ngihloniphe ngikhonte ngiphoqayo but mase nginayo yini ekuphoqayo ukuthi delela eh yini ephoqayo ukuthi hlukana nesiko impilo lakho ke manje ngikubula eyindoda eyaphunyelwa yimali kanti isebenze wase kuphuma imali so siyaxoxa ukuthi imali zaziningi nje impela bo siyaxoxa ukuthi izokwenzani ayizophindela kubo kamaphumulo obale uzothenga inkomo uzokwenza umsebenzi kagogo kakhokho kabana engenziwe akhe indlu kabana yabo bala lezo zinto lezi ngokwesiko impilo mina ngiyibona wow yes. Oh okay, yeah, right. So igenge enye imlaleli ithi we, hay. Umuntu esethola imali usaphindela komaphumulo usawathenga inkomo. Injalo ke imali ephumela umuntu omnyama, yazi ngezwe ngiphoxeka. How? Yeah, umuntu usethola ichance manje ukuthi akahambe ayolungisa izinto zekhaya ezisiko mpilo elisekelo sethu. Nina. Ni bugela phansi la nto. Yeah. Anyway, yeah, abantu banjalo ke kwesinye isikhathi siyabuye nje khona manje.
1: Isiko impilo.
2: Uma kuzofika umuntu namhlanje ekhaya, afika ngitshela ukuthi lokho kwenziwa lapha emsamo akukho, asambe siye kohlangana endlini ethize, siqoqane khona sonke. Yila izinto zethu izophumelela khona. Ngihamba naliphi ithongo mina ukuya lapho kuleyo ndawo. Ezinye zezinto ezishayile lezo uma usufikile kuleyo ndawo nibuthene nihlangene kungakhulunywa nokuncane ngamathonga kini kodwa bese ke nifundelwa incwadi ethize la kuzothiwa khona usibanibani weqendaweni ethize kwavutha amalanga bukwanje yaya engazi ukuthi izinto ezinjalo thina zikaze zenzeke kithi
1: uhleli nempolompolo on 98.0 FM isikumpilo no pet zondi
0: yabona uma usune une

0: uhleli nempolompolo on 98.0 FM.
1: Yeah, so sayikhuluma lento esifo semali. Noma ke namhlanje simayelana isihloko simayelana nokuguquka kwakho ngoba usunemali. Ungenwa isifo semali. Bese singenile sifo ke uzwile ukuthi kwenzekani kuwe. Khona lezi zizokwenzeka okade ungayinakile. Ukuthi zikhona and angazi uma ezinye izinhlanga zinayo yini lento le. But ngine show amandi yakahlala nawa nayo. I'm not sure labeli ngibanayo yini lento yokufuna ukuthi uma benemali bafuna ukukhombisa. Bafuna ukuprovela abantu abangenayo. Ngoba phela uma unayo hamba uprovela abanye abanayo usiyeke thini. Angazi uma angazi ngihlangane naloko kulabelungu laba bambalwa ngibazi. But amandi angikwazi yaya anayo-ke wona loo nto ukuthi azoba nayo ukwenza izinto ezizofuna ukuprova ukuthi senginemali-ke manje kuzofuna ukuhlonishwa ngendlela ehlukile uyabona nje ngazi ukuthi iyamhlupha nathi-ke hayi inkunzi malanga-ke lezi yithina hayi-ke thina-ke fana ngiyakutshela ngisho ekhaya uyabona nje ukuthi hhayi lo muntu lo sesiphethwe uyena-ke manje ngoba naki-ke usenemali and angikhulumi la ngomuntu obevele kade ephethe kule muntu kade engaphethe lutho okade enza izinto ngendlela kodwa kuthi ngangena amasenti kube sivelele
2: isiyomile uyidlozandli uhlezi lophet zondi kuyizi lomzansi

0: Liwe iqembu ngasa Freedom Party kwe-IFP ngamafuphi othi ngiyathokozisa-ke ukubona and amalunga aleli qembu kwaZulu Natali. Uma ngabe-ke libombana ihora leshumi nambili ngizobuya nezinye izindaba.
1: Baya danki.
2: Danki.
1: Yasazi Spoon.
2: Yenzeka.
1: Buyithule nje.
2: Kuhlangene.
1: Ngiyangakhona. Mina fana bengiyasazi. Ngoba ngangimbi kangaka esikoleni kusona.
2: Kusona.
1: Kodwa into awalende stigma sesibhuni. Hayi yona le yangasikhipha nge straight ngoba ngeke ngibezwe bekhuluma.
2: Nayo ke indaba.
1: Ngiyabezwa nje. Haw, yilende nge futhi silula isibhuni empeleni, silula. Silula nje.
2: Sona siyazwakala sona.
1: There is why ngithi silula.
2: Ukukhuluma ke noma ke mhlawumbe usibhale. Hayi ke lokho ke.
1: Ya, usukulunyu, yama kusikhuluma noma sisibhala ke kuyaqa. Kodwa mangathiwa nje ngiyayimisela kusona impela. Hayi, ngiyangibona inkinga. Akulona nje ilimi ngilisaba ngaloyo ndlela. Ukuthi i-stigma saba khona sisakhula. Sasishaya kutheni indaba yesibhuni vele sibonitha hayi, hayi, hayi, hayi.
2: Ngeke le.
1: Hayi. Futhi iyilimi zase-Europe mina. Nesifrentshi, ngangangangangangena eklasini lesifrentshi mhlawumbe amasonto amathathu. Ngazibuza ukuthi ngenzani. Ngenzani nje, ngizowenzani nje.
2: Kodwa abantu waphuma usukucoshile.
1: Oh, bonjour. Yeah, ça va bien. So, ngathi ngenzani. Ngenzani.
2: Mama, sakumina lona.
1: Mama, mela nje se-Europe. Hayi, hawu. Ngaphuma, hayi, hawu.
2: Hayi bahle.
1: Kube mbuzo engibuzayo la mhlambe nawe ngangiphendula. Mhlambe nabalaleli ngangiphendula uthi empilweni yakho kuney'ndawo osuke wahlala kuzona. Mhlawumbe ungathi wakhulela kuzona.
2: Ya.
1: Indawo nendawo yaba nento ethile kuwena.
2: Ya.
1: So iyiphi le ndawo othi yazi kuba ngaqhubeka ngahlala lapha ngaba nje.
2: Ayi.
1: Okuhle nokubi.
2: Okuhle nokubi.
1: Ukuba ngaqhubeka ngahlala lapha ngaba nje. Khona indawo mina ngihlala endaweni eyiningi ngikhula mina. Khona indawo ngithi yazi kuba ngaqhubeka ngahlala lapha. Hayi mfana ngabe kade ngashona. Ngabe kade ngaboshwa.
2: Ngabe nje yangena lo muntu.
1: Hayi man, ngabe nje lina la emsakazweni andingazi.
2: Hayi.
1: Kuba khona futhi ezinye futhi la ngithi khona yazi kuba ngaqhubeka ngahlala laphana. Hayi ngabe ngise parliament. No manje yabo. Ikhona indawo enjalo kwena?
2: Eyi kumina mhlawumbe indawo engathi nje indawo ebo la engingahlala kwa ngangahlala elofu. Le ndawo kuthiwe selofu. Hayi. Kwangamina lo hayi. Kwangamina. Kuba mhlawumbe ngaqhubeka ngahlala lapha ngabe nje ngizobiza ngothi uTonya. Yabo uTonya. Lowo muntu onjalo nje ongazi lutho kahle kahle ngoba ngavaleleke kakhulu.
1: Okay.
2: Yabo kuvaleleke khona okwangeza ukuthi hayi ngaphuma.
1: Yeah. Ngaba wazi lutho.
2: Ngaba wazi lutho nje. Nawe ngaba ungazi.
1: Oh yeah. So kunendawo enjalo.
2: Yeah, ikhona.
1: Yeah, ikhona owahlala kuyona uthi hayi kuba ngabe angikho ngisakaza ku TV or somewhere.
2: Hayi kodwa vele uhambo lami alikakabi lode.
1: Oh.
2: Ehe, uhambo lami. Sanje suya amaphumulo lezenanda, suya enanda la ilove, labuya lezenanda.
1: Okay. Yeah. Shuthi wena uhlala endaweni eyi-right ke ngoba phela kufika la kulula.
2: Kulula?
1: Ya, akulula.
2: Yeah.
1: Shuthi zikwakhile indawo ehlale kuzona. Okay, azubuza abalaleli ukuthi bathini bona. Yiphi le ndawo abahlala kuyona uthi ukuba ngihlalanga la, ngoba ngingekho la. Hayi. Ya mina nje khona nje ukuthi ngeke ngisho ngoba abantu bakhona bazofendeka.
2: Khayisho.
1: Hayi.
2: Yaye nami sengishilo ukuthi ngikephi. Nawe isho athi ngidayiselani mina.
1: Cha phela mina kubi lokwami. Kubi.
2: Kodongile sifuna ukuza.
1: Hayi, yini la malokishi nje engibonayo.
2: Likephi?
1: Yer.
2: Lingakuphi?
1: Not. Pitheko. Not far from la ngakini. Not far from ngakini.
2: Sengiyabona.
1: Ngabe nje ngiqembu eli north east west south
2: west west. Kulungile.
1: Okay, siyabonga. Yeah, khona kubonthe yazi.

0: Mancuega, ¿sabes? Ay. Ay, gama Alright, oh, kodwa ngifonelayo. Okay, ngizwe ukuthi uthini. Sawubona.
1: Hello, bolo.
0: Yebo.
1: Kunjani?
0: Ngiyaphila njani?
1: Uyahlekisa isihloko sakho. Mina ngishabalala edibezinezi. Ngiyengahlala kwenye indawo eFunder Bay Park e-Free State.
0: Yeah.
1: Ngangiyisecurity lapha. Oh, mama babe lapho kwagada lapha. Ngasemakanti babelungu. Oh, mama babe lapho ababesuthu. Hayi. Babevutha phezu yabona ukuthi ngaba ngisekho emhlabeni. Hayi, ngiyatela kubukhulu. Kubula la ndawo.
0: Okay, alright, yeah. Ngaba seke emhlabeni ngenxa yabantu besifazane ahlangana nabo lapha. Mhlawumbe inkinga kwakuyena, ngiyamsola, mthi inkinga kwakuyena. Ngiyamsola mina. Thina
2: mo. Ngiyabingelela nabalaleli izinto umzazi. Hey, yabona uma ngikhuluma ngeendawo umuntu osoko wahlala kuzona, ziningi khona. Kodwa ikhona leyo odwa ubona ukuthi hey, uba kuthiwa ngangaqhubeka ngahlala lapha. Ngabe mhlasimbe, hey, sekade kwaculwa amagugu. Kunde hostel engafikela kulona ngiphuma emakhaya ngizozama amato. Hayi, uyabona even noma ngikudlula ngakhona njengamanjena, hayi, angicabangi laphana ukuthi kusaphila abantu, kodwa bakhona bangasekhaya abaphila khona. Kodwa nje mina ngiyayibona ukuthi bakuthiwa mhlawumbe ngaqhubeka ngahlala lapha, hayi, ngabe mhlawumbe angisekho emhlabeni, hayi ngoba mhlawumbe ngangihamba kabi. No, isimo nje sakhona salulila hostel. Angiye, thank you, ngiyabonga, the soul brother Luthuli.
0: All right, ngizobezwa nabanye ukuthi bathini. Yeah.

Thina mesibabiza sithi ho baba bomkhumbane. Mkhumbane Jazz Ensemble ingoma ethi Stekfeleni. Thina nasi thina nongolo. Moses Taiwan Molelekwa the Mountain Shade. Hayi ngakola muhla ngothi singiyayibeka la uhlelo ke isikompilo. Le track ebengiyidrive ngiyayipaka la. 12 o'clock izindaba ziyeza nokuphiwa ngale kwalokho. Eh ngilinde le party ngasegcineni bengilinde yona. Ya ngale kwalokho khona sisibaxoxa uhla nawe kuze kube 3 o'clock edlela ikhala ngakola muhla ngothi thank you.

0: sanda leli iphutha lokuthi kube nomasipala ababanga amadlozi. Ngifisa lapha ezulwini ndengizoba khona ngabikho manje umasipala ozoba ngayidlozi. Akho coalition ezoba khona ezululand.
1: Isinqumo ke esisithathile sibuholi sonke sidlulisa ukusho nje ukuthi president neNEC yonke yeIFP esesingamalunga ngokusemthethweni bancane labantu abakhona la njengamanje.
2: Ukukhumbuza kamlalelo daba kwelona ngikade ngithelo uhamba phambili kunxiswa izakhamizi zasethekwini ukuba ke zibekezele njengoba ke ziqhubeka izinhlelo ke zokulungiswa kwenqala sizinda yamanzi. Uma ngabekele bombana elokuqala ihora ngizobuya nezinye izindaba.
3: Izwi lomzansi, izwi lomzansi. Yizwe umehluko. Hlala nomaxoli njalo ngesonto ngo-12 kuya ku-3 ntambama kuyizwe lomzansi FM. Yizwe umehluko. Hlala nomaxoli njalo ngesonto ngo-12 kuya ku-3 ntambama kuyizwe lomzansi FM. Yizwe umehluko. Izwi lomzansi, izwi lomzansi. Yizwe umehluko.

ngaleyo ndlela leyo as long nje esisahamba as long silele sase siyavuka ekseni asokwazi ithandwa zami ukuthi ke uNkulunkulu yena unamacebo amahle ngathi ke amanye wabo ukuba sibe nokuthula enhlizweni zethu nawe ke sithandwa sami ke awuyi apply le ngenxa yokuba ke sinikiwe yona sanikwa yilo owasidalayo yona into oqala asinika yona okungamela ukuba thina si reject sikhumbula ukuthi uNkulunkulu wathini kithina uNkulunkulu wathi imicabango engicabanga ngani mihle wathi ke eminye yabo eyokuthula akusiyo imicabango emimi yizwi lomzansi leli 98.0 FM sisaqhubeka ke kuyona futhi nanenyanga le eka August okuyinyanga yabantu besifazane zikhona izinto ziningi imigubu isaqhubeka abazalwane imigubu isaqhubeka sisafunda sisaqhubeka siyafunda siyaya kuleyo mgubo leyo esukubiziwe sihlale phansi iya ngokuqonda ukuthi Nkosi nakho mina enginakho enhlizweni yami engifisa ukuba koNkulunkulu angisize kakhulu ngise umama ngisaqhubeka ngisahamba endleleni yiziphi izinto ezibalekile engifisa ukuba ke uNkulunkulu angilekelele futhi nakuzona ngoba uma ngabe ngihamba ngedwa iqiniso lithi mina ngiyahluleka kwasho umhlabelele mangihamba ngedwa mina ngiyahluleka kodwa uma ngihamba nawe uNkulunkulu ngiyezwa mina nginamandla ngithe kuwena ngesonto eledlule umuntu wesifazane ngathi kunezinto ezibiza ukuthi ungazutshelwe ngabanye abantu ukuthi wena ungumuntu wesifazane zane uhlobo ngoba lolu hlobo lomuntu wesifazane impela kulabo esebebe nenhlanhla yokuba bathathwe esebebe nenhlanhla ukuthi bashintshwe babe ngomembani babe ngomesisibani uNkulunkulu ubathembile njoba sebechuziwe nawe futhi ongakachuzwa uNkulunkulu ukwethembile ngalo ambekile ekuthenini ke ngelinye ilanga kuyokwenzakalani zonke izinto ke esizifisayo uNkulunkulu uhamba ahlangabezane nazo khumbula ke into eyodwa ukuthi ke uma simfuna simfunisisa ngokwe qiniso inhliziyo yethu namathele akwenzeke sidingayo singakutholi kubaba uNkulunkulu bese ithindaba methembe kakhulu ukuba akushilo nakanjani uNkulunkulu uzokwenza futhi uzokwenza ngesikhathi sakhe ngiye ngisho njalo ngithi uNkulunkulu ngikwethembile ngalokhu kodwa futhi ngiyazi ukuthi ngesikhathi sakho uyobusungenzela khona bese babungakhohlwa ukuba kuyaphuthuma uma ngabe ngazi ukuthi leso simo siphuthuma kangakanani Sisayibuka ke yona inyanga ko August isiya ngasemaphethelweni njengamanje sizoxo

kuphi kodwa ngikhuluma ngathi nje sivele sikhona la ezansi uthola ukuthi bakhona obaba bayisupporta lenyanga bakhona obaba ukukhombisa ukubaleka kwabo uthola ukuthi baze bagqoke ngisha amaphinifa abanye babo kujatshulwe kube mnandi kukhulunywe ngayo bese kuba khona ukuthi uyayibona lento le uma ngabe kufinyelela kulokho ukuthi awubona ukubaleka kwakho yini esuke yenzeka mhlawumbe enhlizweni yakho like sisizane nje lapho ukuthi ke yini le oyizwa sengazi ukuthi ke awuyithandisisi kahle noma awuyizwisisi kahle noma ngisho ukuthi awuyithandisisi mhlawumbe awuyizwisisi kahle uma ngabe ingena ikhona lento yokunengeka bese kuba khona mhlawumbe abanye abangayiboni ngale yondlela abathi impeli sifikile siyabanika labantu support ku 1 no 2 no 3 no 4 yini osukuyibheka kahle kahle kuyo yini esukukhumbuza futhi kuyo yona lenyanga ekuthenini noma ngabe kuthiwani kodwa yona iyona siyabadinga labantu siyadinga ukubanika support siyadinga ukubanikeza nje yonke into ocabanga ukuthi ke bangase bayidinge ukuze amandla abo aqhubeke nokuba ke ahambe yilolo hlangothi nje engifisa ukuthi silibone abanye baya supporta kakhulu abanye bathi nje ay sina sinjani sikhathele uma ngabe kuthiwa sikhathele yini leso kisikhathazayo khuleka umbono nje wakho ongahlambalazi ongathuki kodwa ngenxa yokuthi yinto nawe esengqondweni siyadinga ukuba silekelelane singahlali kwi position eyodwa uhlale kule position uyitshela ukuthi ngi right ngilena futhi nje akekho umuntu ozongisusa kuyona mina nansi indlela engicabanga ngayo kodwa uma ngabe uzwa okunye okwehlukile uyobusa uyaqala ke njengamanje ucabanga ngenye indlela nokwehluka nokubaluleka mhlambe ekwayo so igona ke lokhu engithi ngifisa ukuba ke sikhulume ngakho osukwini lwa namhlanje uma ucabanga inyanga yo August yini efikayo kuwena uma umuntu esilisa unakho kunengeka ngayo noma cha yonke into iright uma umuntu esifazane yini efikayo kuwena ngayo inyanga ka August ifikile nje sikhona inisikhathi umuntu esifazane kakhulukazi engengaba naso ngedwa engabheka lolu hlobo lomuntu esifazane ngithenge sonto ledlule ungazi ngabazi futhi ungazenyezi ngenxa yokuthi ke uthi uma ngabe uthule uhleli la ukhona njengamanje ungilalele kunezinto eziphambi kwakho mhlambe kwale phone ongilalele kuyona noma kwalomsakazi ongilalele kuwona iradio yakho leyo uyazi ukuthi ngiyakhumbula ngiya kuphi ngakhipha imali ephaketheni lami ngayithenga ngaleyo ndlela nginawo lamandla uyazi nakho enginakho ngikwenzile nakho ngwa enginakho ngikwenzile and ukwenza lezo zinto okungasho futhi ukuthi mhlambe sisuke sikhukhumala ngazo kepha ngenxa yezimo zokuthi mhlambe sikhona isikhathi la engingakwazi ukunikezwa khona isupport ngendlela okuyiyona yona so ngisuke ngicabanga ukuthi njengamanje sekuyisikhathi sokuthi nami ngibone ukuthi no ngingazibukeli phansi ngingazenyezi njengoba vele abantu abaningi njengamanje bayazenyeza omunye umuntu uyibona engasekho muhle ay mina nobuhle nje ngibona sengathi bangiphelela lutho ke sithando sami ke gijima uye esibukweni uyobona ukuthi ubuhle bakho busekhona ake sixoxeke la inamba ilula kakhulu 060 480 7164 060 480 7164 uma ngasungakwazi ukuba ke ufone kuleyo namba kuzosiza lokho kuzosilekelela nathi kakhulu uma ngabe ngenjalo u 063 820 8448 063 820 8448 yona number le ozokwazi ukuthi ba ungithinte kuyona zombili lezi number zi right ziyasebenza zonke mina ngizokwazi ukuba ngiqhumane nawe ngendlela ke efanele yizulu lomzansi leli 98.0 fm ngithe uma ngabe sibheka lenyanga ka August sesiyophetha ngayo wena umuntu wesifazane ishuthini kuwena zikhona yini izinto othe uma kungena yona wathi wow noma ayingeke akungithokozisa uma umuntu wesilisa nginibonile ninika abantu besifazane isupport yini le ebekade ikhona ebiyenza nibanikeza abantu besifazane that support uma ngabe kuukuthi ayi ngiyanengeka ngalo yini le ethi uma ngabe ifika kuyo uzwe futhi ukuthi ayi mina angiyizwisisi kahle ngiba nakho nje ukuthi ayi ngifisa sengazuthi ke ingasheshe ke iphele noma idlule

Alright, ngicela ukufunda nanku umyalezo ongenayo kuba ngizukuthi ke ongibhalele yena ke ubhale wathi ni okay ngiyayibona le engenile okay angidlule kuyona ngiyekile enye ngiyayibona leyo khuluma kakhulu nge what you call in I clip engengayidlala kakhulukazi le iyodado. Alright, ngizoyifuna ngizoyithola. Angiyazi ukuthi yashonaphi, yanyamalala iyabheka ngapi, kodwa ngizoyifuna ngize ngiyithole. Alright ke ake ngifunde nanko umyalezo. Uthi ngiyakubingelela sisi Maxoli, uthi ngibingelele nabalaleli bezu lomzansi. Empeleni nje inyanga kaAugust ayinaso isimanga. Uzwa uma sengazuthi abantu besilisa mhlambe abayithandisisi kahle hayi ngoba kusuke kuyinyanga kaAugust kodwa iba khona leyanto yokubona sengazuthi ke kunabantu abathile abanakiwe nakuba kubukeke sengazuthi ke mhlambe thina ke asinakiwe lento indala ke sisimaxoli iyaba nawo umthelela wasikhaya ukuthi ngithe uma ngabe ngikhula ngakhula ke isimo sinjani bengingumuntu obenakiwe yini noma bengingumuntu onganakiwe kodwa kwanakwa osisi bami so ke engingakusho nje ukuthi ke isuka kude kodwa ke asinayo inkinga siyabathanda siyayazi futhi nemisebenzi kanjalo namagalelo abo abantu besifazane

Agabanga ke asazisho uma ingezisho ngokusho ukuthi usuke anonymous. Ngamanye amazwi la ikhona lento yesikhwele uma singabheka nje noma sibeke ngolimo lolu yabona khona lento yesikhwele ukuthi okay obani bona kubukeka sengathi banakiwe mina anginakiwe uma kunjalo yingakho ngibona ke ngalendlela engibona ngayo. Alright, siyabonga kakhulu sithando sami ngokuba ke ukusho lokhu okusenhlizweni yakho. Iqiniso lithi ke akusinjalo uma ngabe sibheka abantu besifazane uhlobo lwabantu lolu okuthi noma ngabe kuthiwa ngiyaqala mina ngivula owami umlomo okuyena umuntu ofika qala emlonyeni kuswe kuye nalo wesifazane indaba kabani kamama. Yes, indaba kamama. Yingakho uthola ukuthi noma ngabe kuthiwa yini ke egcina isiyenzeka kuze kubukeke sengazuthi bona bahamba phambili. Izwi loMzansi leli 98.0 FM. Ameni Maxoli, ngiyabonga kakhulu sisi ngokusinikeza leli thuba nanokusiqhuquzela nje kuko konke impela lento ebekade uqeda ukisho njengamanje ebekade ngiyenza benginomunyu enhlizweni yami kodwa uma uthi asiphenduke sibheke yila engibone khona ukuthi no lento engiyizwayo enhlizweni yami akufanele ukuthi ngabe ke ngiyayizwa kahle kahle kufanele ukuthi ke ngabe ngiyajabula uthi siyabonga kakhulu Maxolo LF Zitha, thank you so much. Izwi loMzansi 98.0 FM.

0: Angazi kodwa noma kusuke kuyiqiniso mhlambe ke bayazi ke abake badlula kulezo zimo lezo. Uthola ukuthi umuntu after i divorce bese enza iparty yabona? Bawasho ngamagama ke izinto zesimanje ke lezi esingazazi. Bawasho lawo maparty ngamagama awo okusuke kuchaza ukuthi mhlambe ke usekhululeke kangakanani lo muntu lo. Ngiye ngizibuze ke umbuzo ukuthi yiqiniso yini lento asuke eyenza phambi kwabantu ekuthenini njengamanje ngiboneni mina ukuthi ke senginjena. Really ingoba lo muntu lo usuke ejabulile noma usuke evala inhlungu uma ngabe kuthiwa mhlambe ke useveza izinto ezifana nalezo. Kodwa ke ingakho ngiye ngithi mina kwezinye zeikhathi ngiye nginga understand ukuthi ke leyo yona ungayijabulela kanjani. Leyo yona ngingenza kanjani ke iparty. Khona into engithanda kwi-message ebengiqeda ukuyifunda. Uthi udadewethu as much ekule process. Kodwa ube eseveza amakhanda njani aphansi. Kusho ukuthi amakhanda nobuso obungekho buhle ekuthenini noma ngabe kuthiwa ngiyasithatha ke lesinqumo. Kodwa okusalayo hayi ngoba lokho kungijabulisa. Okay, asike siqhubeke. Isikhathi njengamanje sekungu 19 imizuzu esele libumbane ihora loqala. Ungakhohlwa ke emlaleli ukuthi la ngehora loqala sizoqala ke sithole izindaba zehora loqala ziza nokuphiwa. Uyena ke ozosipha lezo ndaba lezo. Kodwa nawe ke ungaqhubeka 0638208448 ungisendele umyalezo wakho nanganjani ngizofunda. Uyakwazi futhi ukuba anonymous ungakhathazeki njengoba nabanye benza njengamanje. All right, nanguke umlaleli uthi ke ukuthula ekhaya sisimaxoli. Noma ke ngingasitholanga kahle isihloko kodwa ngicabanga kahle kumlaleli impela kubonakala obaba nobhuti bethi bengayizwa kahle indaba kaAugust bathi abesifazane bayatotoswa. Mina ke ngendlela engibona ngayo ibona abantu besifazane abayikhuthalele kakhulu bazenzele ama plans angase abajabulise mhlambe nabo baba babenga khuthala kuJulayi kungaba kungaba. Okay, besethi ke ngiyabonga. All right, kunjalo nje sithando sami, kunjalo njengoba ke uchaza. Kodwa into engiyithanda kakhulu futhi ukuthi kulo nyaka akuzange kufane neminye iminyaka. Ezinye zezinto lezo engizobservile ukuthi ke akuzange kufane neminye iminyaka. Ibe khona imigubho la abahambe khona bahlangana futhi kube kuncane kakhulu ukungamthandi uAugust kwabanye babo. And njengoba ngishilo naseqaleni ngathi abanye baya ngokuya njengamanje bayamgubha kwa bengabantu besilisa bayamgubha kwa wona lo August njengamanje sikhuluma ngaye bengabantu besilisa bayamgubha. Kusho ukuthi ikhona lento manje yoku understand ukuthi ke kungani mhlambe kufaneleke simgubhe uAugust. Ngizengalinganisa ngathi kunabantu besilisa noma kunobaba nobhuti othola ukuthi ke ohambeni lwabo baze bagqoke ngisho amaphinifa kuyena uAugust. Mhlawumbe omunye uzothi hawo nina vele namabhlukwe ihlezi niwagqokile nakuye yes, nango July sasiwagqokile amabhlukwe bobaba nithi. Hayi kodwa kulam kulungileke angiqhubeke. Usezini loMzansi sawubona?
1: Sawubona usesimaqoli laphela kuyisonto.
0: Ngiyaphila ebhuti wami, unjani wena?
1: Inyanga yeni siyophele, ayiphele vele nje ineyinkinga.
0: Angisazi-ke, angisazi-ke nawe usho njalo futhi kanti unjani nje ngisanincoma.
1: Uyaqala simaxoli ekuthethelo ukhuluma nomthethandaba la wakho esimesenanda kuleta simaxoli. Ngiqale nje ngene kanje sikhona uzongizwa. Ake ngiqale nje ngibongele bonke abantu besifazane abayitholile isupport kubayeni babo, kubakhanyana babo, ko-boyfriend babo, hlabhe ngezipho, ngezinto ezithile. Phela even phela amaxoli umuntu mangabe nizwana ngeqiniso yonke into i-right, even nimuthi nje onkela ngomlomo uthe sibanibani. Ange ngikhamba mangakholela ibanga sesilihambile kuzo zonke iyihibe bekade sihambisana nabo ehlala phansi ithi qhubeke ngani ngoba mina ngiyakuthanda futhi nawe ngiyabona ukuthi uyangithanda. La maxole engiyakhona ezokuthethandaba yazi simaxole isikhathi esiningi abantu besifazane makuyinyanga yabo yona le or kwama-birthdays abanye not bonke benza isiqiniseko sokuthi uyayithola into eyisipho. ubabazi kodwa bese uthi abanye maxoli yena mawuyidetsika babazi uma nje umuntu ethethe happy birthday akuthumele igrezi ezikwakhaphe ngalo umuthi zidle into eziyitika noma uthi zinzeni kodwa yena uyakubona ukukhuluma kwakho ukuthi u-expect something kwena into azoyikhomba athi hayi njengoba ningibona mhlawumbe nje ngifake leli hili umthethandaba njengoba ningibona nje ngiphethe le-iPhone umthethandaba kodwa mina ngiphiwa o-itambo 5 rand noma happy birthday noma ngithingelwe iyitikhrezi ecele la WhatsApp engathishuwe so mina-ke maxoli angiyibonzi samahla kahle futhi lento engimina engathi iwuthando o nami mangabe sina inyanga yini kube khona into enhliziyo yenqoma ngoba yabona nje ngikhuluma nawe mamvelase ndiyona ngikhuluma nawe umsebenzi ngathi usebenza kamasipala ngo-April sibaningi kwafunda sihleli angathi usebenza ngo-April kodwa maxoli angeke umuntu engacabanga ukuthi hayi bomthethwenda bangicela ukubuza sithanda sami uphila ngani njengoba ndingophala ngiyagene nagcisezwa ngephele futhi le nto yenu idume all over kwimithi uthine inenkinga ngendaba yokulamba laphana ukuthi kuno-big five anisebenzi angazi umsebenzi enodliwe but ngicela ukwazi uthine uphila ngani lo muntu maxoli usukhombisa uthando ne-care ukuthine ngiyazi uma uthine naye uma ngabe esebenza ikhona into akuminayo akhombise ngawo uthine kuthethelathi angisaporte noma angiphe imali from kuyena awuthi ngiyitele but manje maxoli uhleli mina ekhaya kodwa yakho umuntu ocingithena thene ngicela ukuze thana sami uthene uke wadla kodwa udleli mhlampe noma yini eshodako igosa yakho nake nginako nama okuncane okukhombisa ukuthi nami ngiyakuthanda but maxoli mina into engiyibonayo once umuntu wamshela waqoma uyosithwala isiphambano ziyongena egodini ngoba uwena umthethandaba wangisukela kodwa ngithanda so ngicela ukuzwa ngawe-ke mina animaxoli ukuthi iwuphi mina esele ngikusho njengoba kunyanga yeni ibeni kumanje mina ngisebenzi ngihlele ekhaya kodwa angitholi lutho
0: Okay, baba. I'm going to go to the house. Inyanga ya August kahle kahle akuyona inyanga engathi eyezithandani okay that is number 1 yabona inyanga nje yawo wonke umuntu wesifazane la isuke sibuka khona noma sibheka khona igalelo lo muntu wesifazane yabona generally not ukuthi sisuke siqondise exactly kulo owakho kodwa lo wakho ke nawe umlaleli zingaba khona izinto mhlambe ke engagcina zishiwilo noma ke uzisho engaye ngokubona nje amagalelo akhephela umuntu wesifazane so ke eyipheni ngicabanga ukuthi into eyiqhamuke lapha ko birthday emakwa ama birthday uma kuyini nakhona lapho mhlambe futhi nakhona uma ngabe endleleni yenu kwenzekile fine kungenzeka but babu mthethandaba anginayo kahle impendulo nami ngiyafohla nje la engifohla khona ngenxa ukuthi sibheka kakhulu yena u-August abantu besifazane kufanele siqonde ukuthi indlela abadalwe ngayo ayifani nabantu besilisa indlela abantu besifazane ngayo abadalwe ngayo ayifani yabantu besilisa kodwa ke manje singabantu besifazane sekuyabiza ke manje noma sekuyadingeka ukuthi sikwazi ukubaqonda obaba ukuthi obaba bangabantu abanjani kuye kubukeke sengazuthi ke ifana lento nani nengane ingane ayicabanga ukuthi umuntu omdala uyayithanda nayo into emnandi ingane konke nje kuza kuyena kodwa akakazi acabanga ukuthi yazi noma uswidi uyawuthanda nobaba uswidi uma ngase ngimnika uswidi angakujabulela yabona ngenxa yokuthi yena uhlezi ebona umuntu omdala ezinye zezinto ekwazi ukuzenzela zona so nathi ke singabantu besifazane sekuyisikhathi mhlawumbe sokuba ke sicabanga ukuthi lezi zinto abasenzela zona nabo bayazithanda nanokuthi ke okunye kwako ukuthi ke asifani bazalwane abanye bathanda ukwenzelwa abanye abathandi futhi ukwenzelwa Mina ngiye ngithi funda umuntu wakho. Uma ngabe umuntu wakho ewuhlobo lo muntu okuthokozelayo mteste, mphathele something, mphathele i-vest. Ngenkathi umphathele i-vest, umphathele like underwear, umphathele whatever umphathela kona. Bheki reaction yakho ukuthi mhlawumbe wenze njani. Abanye abantu besilisa bayaphoqana. Unedu phathe lokho athi mina ngizingeni lezi zinto futhi anginendaba nazo. And umuntu wesifazane uyashesha

0: naba bantwana siyababona bayafunda, naba bantwana baqedile emavasithi namhlanje bayasebenza. Lo muntu lo angangetuswa yini thando zami? Umuntu wesifazane okanjalo akululanga ukudila nomndeni. Akulula ukudila nefamily, ukudila nabantwana uwedwa ekuthenini kufanele ngidle, badla abantwana bagqoke bafunde, and uthi uyabheka nanomsebenzi lo wesifazane awenzayo, umsebenzi obona hlamhlophe ukuthi even isarali yakhe awazi ukuthi iphela kuphi, iphelela kanjani. Uthi uyabheka futhi eceleni kunecegogana nje zayito kufele encane, hayi mina ngidlala ngo100 rand, hayi mina ngidlala ngani, njobe sedlala ngalo 200 rand ngenyanga, already kunezinto aziplanile ngale mali yestokfela yenzayo. So ke ilento engizama ukusho ukuthi mhlambe ke singathi masibuka le ukuthi hey asazi benzani, but sesiyezo sesihamba khona lapha, but still lento siyayibona ukuthi iyenzeka la phambi kwethu. Siyababona labantu besifazane ngokwehlukana, angazi noma kucishe kufane yini noma cha ngishaye iceleni. Usezweni lomzansi sawubona baba
1: ukuyaphila ngapha, hayi umuntu ngeke aniqede
0: sizibazo. Yes,
1: iqiniso lihle. Yebo, rox lapha ngikubona ngeke aniqhe.
0: Mhm.
1: Uyabona ubuzile ubuze eqaleni bakufika lenyanga kaAgasti yini efika eqondweni.
0: Yes.
1: Kwabanye akufiki lutho.
0: Yes.
1: Uthola ukuthi nobuntu wakho osuke ekhona endlini akalindeli lutho. Ngenxa yokuthi noma yini ukhona noma akekho, lokho akufanele kwenzwe uyakwenza.
0: Yeah.
1: Uyafana kuyena. Kwabanye.
0: Mhm.
1: Uyakwenza nje konke ngokujwayele uthola uyaqeka. Ukhona ukhona besifazane siyakulekelela njengoba ukhuluma ngamaphinifa yabawagqokayo abantu besilisa. Ukhona awukho uyafana nje uyakwenza kufanele kwenze uyaphepha. So ngisho sekufika inyanga uyayifanela kobuesilisa.
0: Ngiyakuzwa ba.
1: Bese ngithi-ke hhayi yebo iqiniso ngaya kumqeda umuntu wesifazane, hhayi ngaya kuzomqeda konke. Ingakho abanye mhlawumbe thola ukuthi baphatheka kabuhlungu ngale nyanga mayisiphi ngoba bayazi ukuthi aniqedeki nje ngaya umenelisa umuntu wesifazane ngakho konke.
0: Ngiyakuzoba
1: ibirthday yakho umuntu wesifazane, uma kuyibirthday yakhe ungalindeli ukuthi wena umuntu wesilisa uma kuyibirthday yakho uzofana uthole mhlawumbe uzokhipha 1,000 or 2,000 uma wenzela umuntu wesilisa ibirthday. The day kufika ibirthday yakho umuntu wesifazane yazi ukuthi kufanele wenze more. Umuntu wesifazane uma ke wakuboleka imali yakho uthole niphila naye endlini, uma usuyibuyisela kuyena uthole uthatha 500 or 1,000 ungalindeli uzokubuyisa kunjalo, kufanele ubuyise more usungaphezulu.
0: Ngiyakuzwa
1: baba. Ngiyakuzwa uma usuyibuyisa, xa usubuyisa yona ngempela. Aliqedeki, ayikho into ongamnelisa ngayo kuleswazane.
0: Okay.
1: Akuyona akho kodwa icala lokuchazile ukuthi vele umuntu eswazane udalwe kanjani.
0: Yes.
1: Ngiyabona.
0: Siyabonga kakhulu. Izwi loMzansi 98.0 FM. Thank you so much. Isikhathi sethu ke sesiyala. Sesikusela imizuzu emithathu nje kuphela. Ukuba ke siye ezindabeni zehora loqala. All right, ungakhathazeki baba umthethandaba nawe. Ngonyaka ozayo mfakele mfakele izitika lezo akufakela zona. Kahle ningayenzi lento. Ningayenzi lento. Ningayenzi lento. All right, uthi omunye ubhuti baba ngizothi ubaba ngoba ke usebe unonkosikazi uthi ayikho into engijabulisa sasikhuluma ngendaba yo like yokunikana umsebenzi uyabona ukuthi lento yena akayazi yokuthi mhlambe endapha sesinikani base khona abantu abanjalo kunikwa umsebenzi sengithi mina no uma ngabe mhlambe ke noma esebenza ayikho into wrong ekuthenini noma angaba nawo umsebenzi wakhe awenzayo ekhaya. Ngenxa yokuthi ke isikhathi sesiphila kusona vele sesiphila esikhathini la kunama expenses kakhulu, even abantwana bethu basithanda ukubafundisa endawo sishiye la yabona emalokishini bagibele omalume kuhanjwe kuye le izikhona iy'kole la eduzane. So ke uma kunjalo ngenxa yokuthi futhi lokho isikhathi esiningi kuba i-idea yomuntu wesifazane umntana nami ngifuna afunde kuphi ngoba uma besemsebenzini bayaxoxa abantu besifazane umntana nami ufunda kuphi umntana nami uyamthuthu umntwana uyamhambisa uyalaphana. So ke uthola ukuthi njengoba emhambiso uyalaphana akabonisananga mhlampe nanobaba ekuthenini uma singase simyise laphana amandla wona azovuma yini azoba khona. So ke esimene esinjalo uma wesifazane esebenza mina kusho mina lokho angisho ukuthi but nje umbono wami angiboni ukuthi ke kungani umama

busy, siyacebana thina, siyalumana, siyashayana, senza yonke lento nje ongasuyicabanga, siyakhuzwa, siyathethisa, sishawe futhi. Uyabona? Siyakhula nje sikhule endleleni ngazo zonke lezo zinto lezo. Egcineni sesilumene sashayana bese kuthiwa ke tshela ubhuti wakho ukuthi uyamthanda. Mhage xolisa uthi ngiyaxolisa bhuti ngokukushaya, ngiyaxolisa esiswami ngokukushaya, ngiyakuthanda. Okay, yizona izinto ke lezi okufanele ukuba ke senze njani, sisifundise even ngisho abantwana bethu. Ungathi uma umshayele buye ezoceba athi umshayelani umshayelani buya namshaye nawe, yabona? So ngenkathi ufundisa umntwana ukuthi uma ngabe ishaya omunye naye akamshaye, okwazi ukuthi kunento itshalayo kulezi ingane, utshala into ethi uma wenza iphutha awukwazi wena uxolisa kunokuthi uxolise uyabuyisela. Ezinye izinto ke siyayibona bazalwane, siyibona abantu sebekhulile ukuthi lolu hlobo lomuntu kwawuhlobo njena. Kuyona yonke imikhakha ubona nje sekhulile, nkosikazi wami akana udanki. Nkosikazi wami akaneliseki. Yabo futhi le ngikhuluma ngayo yokwenaliseka bazalwane akuve imana la. Yabona? Ayikho into ebuhlungu njengokuthi wenzele umuntu onganeliseki. Wenzele umuntu othi mi abebuka loyana ukuthi yena umnike into engakanani. Yey, uyazi ukuthi abazali bethu, ngizokhuluma nje kakhulu ngabami ngenxa yokuthi ngakubona ngazi ke kweminye imindeni. Uthola ukuthi uma benithengela impahla ika Christmas, babethi uma benithengela impahla ika Christmas sisakhula until ke sikhuleke sikwazi ukuzikhethela. Kodwa isikhathi esiningi izinto zethu zazifana. Ngakithi ke sithi yipani, bazongifakazela abangapha kamhlabi yalingana. Uma ngabe nigqoke izinto ezifanayo kuthiwa bagqoke izipani, kwakuthiwa izipani. Hawe ma nigqoke izipani kusho ukuthi lezi ingubo zenu kwakwamantombazane wodwa ziyafana. Yabona? So ke kwakubalekelwa khona lokho ukuthi iso lakho nje awuthi ubheka ngapha lifundisa ukuthi ke sithengelwe izinto ezifanayo sonke until ingondo yenu izikwazi ukuhlukanisa kahle izinto. So ke uma leyo nto leyo ingenzekanga ubona lana ke uthi umnikeza imali abelunguze esikhwameni ukuthi kusele ingakanani, uthi umphathela lokhu abethi kodwa bekufanele ukuthi ngabe kube u brown noma bekufanele ukuthi ngabe kube u red. Lento ka thank you abantu abaningi abanye babo abanayo. And ukungasho ukuthi thank you kubaba ekuphathele something noma baba ungasho ukuthi thank you kumama ekuphathele something wehlisa uthando lokwenzelwa into, luyehla uthando lokuthi yazi kusizani. Ngisho kungahlangana nali shirt, abanye abantu abanye omama sebayathenga nje ama shirt ngoba vele obaba abaningi bagqokiswa omama. Yabona? Hayi kodwa ke madoda, niyaba abantwana yazi. Useyathenga phela ngoba ayikho into azoyenza. Vele useyathenga akasalindelwe thank you. Useyobona ubaba ngeshethelisha nje seayinelwe lona seligqokile. Athatha afake emzimbeni ayithulele phansi lento kangiyabonga. Ayikho. Kanti nazi ukuthi lento kangiyabonga ikwenza wenze kakhulu. Wobona indoda ethophwayo. Uyabona? Umthophe nje umuntu kungonakele lutho, uthi awumsimanga, uthi thaba izolo, uthi nonkosi, uvela phenduka kubuke kancane. Useyazi vele ukuthi hayi yabona nje ubuyithakazelo seziningi kanje, sekukhona lento ongenzeka iyadingeka. Omunye uthi ungakayiqedi ithakazela abethi ufuna. Uyayibona lento le. So uma ngabe leyo nto isiyenziwe, ayikho into ebalulekile njengokuthi ngiyabonga. Ngiyabonga myeni wami. Ezinye izinto asibongi ngoba sibona izinto ezilike material, ngiphathele something bese ngiyabonga. Uyazi ukuthi ukuhlala nje nomuntu ekhaya uphele unyaka zingekho lezi igameko okuzizwe zishiwo mhlambe kweminye imizi. Kunemizi amadoda akhona awasalali ngisho ekhaya waziwa nokuthi washonaphi. Kodwa yakhe kuphi? Isekhaya. Selokwathi inhlo zingaba khona ezinye izinto ngoba angeke kuze kube perfect yonke into bazalwane, ngeke konke vele.

kodwa kwezinye ikhathi kuyadingeka ukuthi sike si pick up something nje yabona leyo uthi uyayibuka bese uyayipick up yazi mnyeni wami ngiyabonga kakhulu hawu ubongani inkosikazi ngiye ngizwe emsebenzini ngiye ngizwe komabona kude kwemisakazweni kukhalwa kukhulunywa ngeyinkinga abanye omama abahamba bahamba babhekane nabo kuthiwa nje ubaba akasekho ngisho ekhaya akasalala ekhaya use umama useyibambele yedwa kodwa mina ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angifinyelele lapho ezama izinto zise right baba usalala ekhaya uhamba emsebenzini uzubuye ekhaya uvukela ekhaya uhamba kunezinto okufanele siyipick up emndenini yethu bese siyayibonga ngisha abantwana bethu bazalwane ngisha abantwana ngenkathi ubonga umnika leyo nto yokuqhubeka kodwa kuyafana kufani kuyafana u 6 no 9 nje imindeni eminingi ake sifundiseni ukuthi sibe nodanke so yingakho ke ngikhuluma lento ukuthi bangani bami emakhaya ngenkathi singayijwayele lento sizokhula nayo nje ngicela ningibizele abangani bami bebengekho vele manje sesiyakho sengikhuluma nabo bangani bami sondelani njengamanje ngiyacela bangizali bashondeje abantwana Sondelani, nize kuantu, antu yanicela, uanti uthi sondelani, sizokhuluma naye uanti. Alright, sabanye bangaphandle, abanye abazali balalele bazongitshelela bona ukuthi uanti usetheni manje, mina nje bese ngiyacela ukusebenzisa amafoni abantwana bami on behalf bona bengakafiki, so uma ngabe sibuye nabo, siphinde sonke futhi bese siyahamba, ngoba siyafundisana ukuthi ke umntwana nomntwana ayikho into okufanele ukuthi ayithathe engazange wayicela kumuntu omdala noma ngabe kuthi uyazi ukuthi ke eyakhe noma ngabe kuthiwa uyazi ukuthi umntwana eyakhe ngaphandle uma ukuthi ke umntwana ke unikwe ilungelo umzali ukuthi akakwenze lokho njengani njengamathoyi amathoyi awakhe umntwana okay kodwa uma ngabe kuthiwa usehamba nawo uyodlala uhamba ngaphandle awakhe lamathoyiz ukuthi adlale la uyawazi futhi ukuthi ahlalaphi so ke umzali waye emtshelile umntwana ukuthi lalela uma ufuna ukudlala hamba lapha ufike uthathe amathoyiz wakhe bese uyadlala uyabona lapho ukuthi umntwana unikwe ilungelo lokuthi angazithathela adlale kodwa sekunomehluko uma ngabe ezothatha amathoyiz bese phuma nawe egatini ayodlala ngaphandle so uma ngabe sekuzoba kanjalo sekubiza ke manje ukuthi umntwana abuyele back kumzali mama ngicela ukuhamba ngiyodlala nale moto ngiya kwasibanibani uyabona so ke ucela amathoyiz wakhe kodwa ucela ukuyodlala nawo ngaphandle ke manje ekhaya ngoba lapho sekusekuthenini ke uma ngabe kuthiwa uhambe nawo engazange washo uzoqala manje usefuna le toys akasalazi ukuthi loop and umzala akalazi ukuthi i toys lashona kwayena uqobo lakhe uzobe esesho isikhathi hayi ngahamba wawungasho ngani so ke yilokho ke engiye ngithi ke ngiyathanda ukuthi njalo sibafundise abantwana bethu ukuthi amadanoni impela kuyaziwa ukuthi awakhe kodwa engawakhe kunjalo kubiza ukuthi angazivuleli ifriji azithathele amadanoni kodwa cela umuntu omdala mangicela idanoni mangicela usweet mangicela ama chips ukuze konke kuzohamba ngendlela okuyiyona yona sebe khona ke abangani bami njengamanje sebe sondelile sekuhle kumnandi uzani ke nina senikhona bese siyakubazali bethu sithi bazali bethu abahle nesibathanda yo siyacela ukuthi nisiboleke amafoni sikhulume no aunty Maqoli so uthi nje jump bese siyashi alright bayavuma ke abazali bethu abakaze bas disappoint abagaze abazali benzani bas disappoint uma ngabe kungekho ngaleso sikhathi kusuke kungekho uma ngabe sekukhona bayosinika futhi bangani bami ilungelo lokuthi singakusebenzisa ngenze kuma uzocela athi idata akanalo okanye etime akanalo ungakhathazeki namhlanje ngoba ngokuzayo uzoba nakho mama futhi na uzobona uthi uma isenakho baba uzokwazi ukukunika ugogo mase ukukhona uzokwazi ukukunika sezwani yes bavumile ke abazali bethu bathi bazosiboleka yini kanti le anti esizokhuluma ngayo hayi bangani bami ngathi ihlobo liyangena njengamanje yabona ikhona le yanto shiya nje leyo moya kade ukho nizolo ikhona lento ethi ihlobo njengamanje selinjani seliya ngena isigaba sesikusona sesikulesigaba lesi sokuthi ihlobo selinjani seliya ngena yini oyithandayo ngehlobo mngani wami yini oyithandayo ngehlobo uma kuthiwa ihlobo selifikile yini le oyithanda kakhulu ehlobo

Wena kulula namhlanje kulula kabi. Yini le oyithanda kakhulu ehlobo yilokho nje. Bazali ngicela ningilekelele bona ogijima yongena manje bese uyamtshela ukuthi uAntutheni. Yini oyithandayo ehlobo? Sebengenile ke abantwana, sebengenile abazali bethu, sebephethe amafoni, sebeyasilekelela. Ngiyacela ukuthi ningilekelele bona, sisende nje iVN atshela uAntu ukuthi ke yini ayithandayo ehlobo. Okwamanje ke nansi inamba zoyisebenzisa. Uma ngibuya ngizobe sengizisho zoyi-2 ngoba sobe sisiyafona nokufona umzali uma enaye airtime. Inamba zoyisebenzisa njengamanje ithi 0 6 3 8 2 0 8 4 4 8. Okay? Sesibhalile bangani bami. How anti konesele kulungile awuthi ngiqale phansi. 0 6 3 8 2 0 8 4 4 8. Hayi ke anti na kanjani sengiyibambile. Useyibambile ke umngani wami. 0 6 0 0 6 3 8 2 0 8 4 4 8. Yona ke inamba le esizobe sisebenzisa bangani mami. Wenze njani kule namba? Usendela uanti i-voice note. Usendela ubani? Uanti i-voice note. Singafoni, ngiyabona manje khona bangani mami abafona kule namba engiyishoyo. Bazali sibasize kakhulu abantwana, asifoni kule namba kodwa sisenda ini uWhatsApp kuyona. Uma ngabe sengibuya la ngizobe sengiqala ke njengamanje sesenze njani? Sesifona, ngizobe senginikeza ke yokufona ngithi lena yona sesiyafona ke kuyona njengamanje. Alright ke ake sidumise bese ngiyabuya kubangani bami. Ibuqala ke mngani wami ungisendele imiyalezo. Okay, ithinwani into uma injena uthini la athi ngibonthu ubani lo ethini ngalesikhathi. Okay.

Uyabona ke show mnandi la uziyanda ntshanga so uthi nje ulihlathi lethu izulu omzansi leli 98.0 FM. Okay, isikhathi sethu ke masisi nje sisho khona ukuthi ke mina nabangani bami asibe kanje nikhona kodwa bangani bami khona kodwa umlalelo anti khona othi ngikhona anti noma hayi mina ngikho bengisawodlala futhi ke bese ngikhohliwa anti ukuthi kambe uchain. All right, asenzeni kanjalo ke bangani bami ngalesikhathi asebengenile asambeni ke sikubazali bengishilo ke ngathi ke sizocela sonke sithi bazali bethu abahle nesibathandayo sicela nisiboleke amafoni sikhulume noanti. Uanti ke ubuzile ukuthi ke yini oyithandayo ehlobo, yini le oyithandayo ehlobo. Abazali bethu basathuli nje kodwa ke bayavuma bayamamatheka bayajabula phela ngoba iy'ngane zabo zenjani ziyacela. Siyabonga ke bazali ukuba ke seniyasiboleka amafoni sesizofona siphinde futhi sisendele u-anti. Senzeni njalo ke bangani bami. Inamba ke esobe sisebenzisa ithi 060 480 7164. Le yona sifona kuyona kodwa ke uma ngabe sisenda ivoice note u 063 820

0: Ikhaya lakho njalo ngo half past 1 sihleli no Dadone Auntie Maxoli.
1: Igama lami ngusamkelisiwe Singatha, ngihlala eBenut, ngifunda eSignem Primary School, ngifunda grade 3B.
2: Hayi bangani bami, sawubona my friend, sawubona mngani wami.
0: Dedelo wakho Dadone washayela ucingo inombolo ethi 0604807164. Sihleli no Dadone Auntie Maxoli.
3: Okay, yizulu omzansi leli 98.0 FM, right? Iphinda futhi ke goliza usayeleke uanti la ezwini lomzansi 0604807164. Ilokho nje ngikubuzayo ukuthi ke uma ngabe kuthiwa sikhuluma ngezinto esizithandayo kakhulukazi ke ehlobo, yini le oyithandayo ehlobo? Yini oyithandayo ehlobo? Ake ngizwe ukuthi umngani wami, hayi mngani wami singafoni ngapha, sifone ngapha, uyabonana ngapha. Hawu anti mina angiboni. Ehe, kodwa ke uma sifone ngapha kuzokwenzeka, uma sifona ngapha ngeke enhlobo nhlobo kuzokwenzeka, anti ngeke azakwazi ukukubona. 060 480 7164 060 480 7164. Uma ngabe wenze njalo na kanjani ke ngizokwazi ukuthi ke bese ngiyalibamba ucingo lakho. Ake ngibone ukuthi ubani lo ethini usezweni lomzansi. Sawubona. Hello. All right, ange ngenze kanje ukuze ke ngizokuthola kahle.

bekhahlela icapha benza yonke into bezofuna thina kukhona yini la esifunde khona leyo nto ukuthi ayikho yinhle kangakanani ekuthenini ke ingxabano zethu igcine nabazali bethu sebe involve kuzona na yelami ke lelo sikubeke futhi eceleni ukuthi kukhona abazothi hayi ngisuke sengikhokhile ngisuke sengilobolile ngizofuna imali benza ugebe asishiyeni ke eceleni mhlambe yomalobola nani nani nani ake sikhulumeni nje ngalaba bantu abathi ngoba ngisho noma ngabe kuthiwa ke kulotsholiwe ke kodwa ngiyacabanga ukuthi iba khona indlela ogcine sekwenzeka ngalo kunokuthi gcine sekulimala abantu ongafanele ukuthi ngabe bayalimala yini le eyenza singabantu besifazane singawahloniphi amakhaya sivume ngemvumo yethu kungene oboyfriend bazoyicanasela nje emzini yabo baba hloko sethu ke simi kanjalo namhlanje ungakucabanga ngaso ngiyenzeka nawe uyasazi kungenzeka kwenzeka lokho kuwe kungenzeka kwenzeka kumuntu omaziyo umphumela wakho kwaba yini 060 480 7164 yona namba ke ozobuyisebenzisa uma ngabe usufona. Okwedlula lapho uyobusebenzisa inamba ewu 063 820 8448. Angiphinde futhi 063 820 8448. Leyo namba inamba le ozobe ufona kuyona ozobe usenda kuyona umyalezo wakho ungakwazi ukufona ungakwazi ukusenda ube anonymous ungakwazi ukusenda ube anonymous nalapho futhi usuke wamkelekile sikhumbule futhi kuyona yonke into esiphawula ngayo egcineni kumele sibe nazo izifundo kungeve kube ukuthi nje siyaphawula nje kodwa silindele ekutheni nebantwana bethu indlela yokwenza izinto yile uma kwenzeke lokhu egcineni kwenzakalani umonakalo obakhona ongakanani ngoba khumbula ukuthi sikhuluma ngento esengithe iyenzeka njengoba isiyenzeka yini ke esingase siqaphele eningase nisilekelele kuyona kungenzeka thina asibubone uburongi bokuthi ke hamba uyongilanda ekhaya ngihambise ekhaya ngilinde ekhaya izimpo ezifana nalezo ke esikhuluma ngazo uma ngabe ngibuya ngizobe sengiqala ke sengithatha ukuphawula kwakho ake sigijime siye kuxoli mncwa ngo okay all right

0: Yebo ke ushaka mnandi la uqola imncango uthi nje akudingwa nasibani izwi lomzansi 98.0 FM ishumi nesihlanu imizuzu lishayile ihora lesibili khona la kwizwi lomzansi 98.0 FM ngicela ubasigijime sambe siyodayisa bese sibuya.
1: Unothando kulolo nalolo hlamvu olumhlophe noluntofontofo nohlamvana olusagolide kulelo nalelo khaya. Umama othembela kwiGolden Delight Rice ukunika umndeni wakhe okuphambili kusukela kwi-7 colors yangesonto kuye kumaresipi asendulo nawamanje eGolden Delight. Kunesithake sodo athembele kuso, yingakho yonke into entsha ithandayo nathi sivele siyithande. Golden Delight Rice, simply perfect.
0: Yebo ke sekunjalo ke ithandwa zami sesingaxoxa angeke ikwazi ukuphela inyanga kaAugust singakhulumanga nathi ngezinto esizenzayo oyubone kahle kamhlophe ukuthi no lezi zona azihambi kahle asikwazi ukukhuluma ngokuhle kodwa kepha bese sishiya nokubalulekile okudinga ukuthi mhlambe singabantu besifazane singake sibonisane njengakho sibone ukuthi izinto zona zingahamba kanjani ngoba ke iqhaza okumele libanjwe umuntu wesifazane phezu kwempilo yakhe likhulu ngendlela eyisimanga lokho kubala kakhulukazi nokuzihlonipha kwakhe indlela enza ngayo izinto yizona kakhulukazi ezimenza ukuthi abe nalesi yasithunzi sokuthi yesi ngegumuntu wesifazane we twayini kambe kusami kodwa naleli gama lingibalekela kodwa lento ezenza ukuthi uthi wow uma umuntu wesifazane ezinye zezinto lezo ezibalekele yazifana nani lento umuntu wesifazane ifana nokuba noma nokuba sebudlelwaneni okanye ngaba sekuthenini kunomuntu othile wesilisa obona hlamhlophe ukuthi ayi uyazifela ngami uloko ezigudla once mina ngaqala ukuthi ngibe umuntu ostrong ngingakhombisi ubuwiki bami okwazi ukuthi ushiye isitembe sihle kulo muntu lo wesilisa once ngazwana nomuntu ngase ngiqhela ebudlelwaneni ngenxa yokuthi ke kunento yami eyikhethelo angazange wayithola uthi noma uhamba uzizwa ukuthi ngaze nga umuntu wesifazane weqophelo eliphezulu ngenxa ukuthi njengoba ngibona nje akangazi uyayibona lonto le uwagcina ngalokho and umuntu onjalo umshiya nalento ethi noma uhlangana na athi wena kwaba ukuthi ngelila ngaza phahluka athi wangcisha ukuthi uyabona so yila ubona khona ukuthi oh kahle kahle inhloso yakhe kwakuyilokhu nalokhu nalokhu so nezinto ke ezifana nalezi angeke ke siye siyeke ukuthi sikhulume ngazo ngoba ziyayiletha i red flag kakhulukazi uma ngabe sikhuluma ngathi ukuqala kwakho ube street kuse nabazali bakho usahlonipha ikhaya yilokho kwenza ukuthi ngisho kuthiwa ikhaya selasala ngaphansi kwesandla sakho kodwa ukwazi ukuqhubeka nokwenza ikhaya kube ikhaya ngoba uma ngabe lezi zinto sizenza vele kusekhona abazali okwazi ukuthi mhla kwathiwa abazali baseke emhlabeni kuyokwenzeka noma ngabe yini kuleli yagcike ngoba uhluleke ngisho ukuzibamba basekhona abazali akupheleli even ngisho kubazali kuphela if unabantu wana kungenzeka abazali abekho kepha wena uhlala nabantwana bakho so ke ibanga elihanjwa inhlonipho uhlonipho abantwana bakho kakhulukazi ekhaya yebo iqinisa ikhaya lakho and lakhiwe wena akekho futhi umuntu ongakushayela umthetho kulo kepha kunezinto obona hlamhlophe ukuthi lezi zona zingaba yinkinga ngokuhamba kwesikhathi usuyaxabana manje nalomuntu sekugcina sekulimala abantwana sekulimala impahla lekhaya sekulimala nje izinto eziningi siyayibona yini yona le ukuthi cha akuhambi kahle kodwa mhlambe ke indlela engicabanga ngayo unokwakho ukucabanga okuhlukile ngiyacela ukuba nguzo 060 480 7164 060 480 7164 063 820 8448 lenqeda kuyibiza manje ile ozokwazi ukungisendela kuyona umyalezo kanti lenye ile okwazi ukungifonela kuyona lento yenhlonipho yabazali okubhlungu kakhulu.

0: nakho konke ukuthi uthando egcineni abantu bayaba nokungaboni ngasolinyo kulo bayaba abantu nokungaboni ngasolinye kulo lolothando and ongaboneni kwabo ngasolinye kwenza ukuthi kube khona oqashulayo angabe sabona nokuthi kuphi la ngiyakhona inkomo nje efohlayo nje ethi uma ngifake nje uphondo lwami ngavula la ngiyangena ukuthi khona mani ngaphakathi akukho bani kodwa kusalayo ngizongena ilonoko udaba engifisa sikhulume ngalo namhlanje nangu tate wethu noma ke ubhuti wami la ubhalile uthi sisimaxoli wayikhuluma into enkulu iyenzeka kweminye imizi azalale umfana kubo kantombazana engakhiphanga lutho kube ke ikampunzi edla emini ngoba ke uyondla yena la ekhaya uhola kahle makuxatshana uthi kufa amafasitela ashaye nezicapha usho njalo unknown ake siqhubeke sizo ukuthi ke omunye yena uthe uma ngabe ephawula wathini ngalo lolu daba ke esikhuluma ngalo osukwini ke lwa namhlanje all right
1: sisibaxolo njani ukhuluma nomabhodla kamkhulu wemaxolo wami ngithi mina ngikajay wamasho into edala leyo nto ukuthi osisibagcina sebenza leyo nto indaba isukuyise ekhaya ukuthi osisibangahloniphi ekhaya mhlawumbe uthole ukuthi ekhaya uyena owondlayo usisi yena ofake impuphu ekhaya or else uyena ufaka isoka sifake impuphu ekhaya yabona ezinye zezinto lezi osisi edathe ekhaya bangahloniphi mhlawumbe ikhaya limi ngaye kuthenjelwe kuyena mhlawumbe ekhaya kuze kudliwe la ekhaya isoke lona lithenga ukudla la ekhaya linika usisi imali kudliwe nje kuningi ungakubalula si kodwa ngokomthetho nje kufuneke ithi into cha la ekhaya ngeke uze uyenze leyo nto zobona lo nto ungamane uhambe nemali yakho sisi noma lelo soko lakho lamane lihambe nemali yalo
0: kuyezwakala sithini ngokulimala kwabazali ekugcineni sithini ngokulimala kwabantwana ekugcineni ngoba lokhu akujwayele ukuthi kuphethe kahle and akujwayele ukuthi umuntu uma ngabe ezingenela nje ekhaya ezichanasela a end up lo muntu lo emthathile waba umakoti wakhe ngoba indaba yenhlonipho isuka kude kapi kwayena lo ongahloniphi okusalayo unayo ingondo uyakwazi ukucabanga ukuthi hawo heheni bantu ave kulula nje awu yazi kulula nje akuna no kusho yena wathi yazi ngenkathi uthi kuyisoka woze ekhaya ngineqiniso lokuthi alivele ivumele kalula liqale libe nombuzo uthi kanjani uyabona so uma ngabe esethi kanjani obviously useyitshelile ukuthi hayi vele kusho ukuthi inkinga yikho lapha so wena ke futhi oya lapho uke wacabanga yini ukuthi bangaki abake bafika ngoba umusha nawe lana andisikhuluma ngomuntu omdala lana kusho ukuthi kuona wonke umuntu ofikayo kulomuntu empilweni yakhe umlethe ekhaya kubo yingakho ngibuza ukuthi sithini ke ngabazali bethu sithini ngabantwana bethu abayithola sebelimala belinyazwa isona lesimo engikhuluma ngaso namhlanje ake siqhubeke 060 480 7164 063 820 8448 Ake siza ukuthi ke umlaleli ongenile ingabe yena uthini
2: Ibingelele maxolo nabalaleli Uthina ay lesi hlobo sakho sinzima kakhulu ngoba hayi impela lento ishoyo umuntu angene sengathi la ekhaya ikube sengena nje noma kanjani ngenxa yentombazane mhlambe yakho esuke yamthambela ilokuthi hayi uyangena uzongilanda uyangena hayi engicela ukuthi kube ukuthi nokuthi uyabona kanti ikameli liyangena

0: ni kusasa nje sibuka manje la sikhona ukuthi lokho akunje kuzohlala kuwe yabona ndokukhuluma ngayo ukuthi gcina sekupha amatafula sekupha nani ngihlale ngisho kwabanye umama esiyena ngithi mina abafana bamanje bayaphoxa ungabojabulela ukuthi kwakho kunomfana othandana nengane yakho ba abafana bamanje bayaphoxa abafana bamanje ngoba abayaliwe ingabo nje kithi noma ingane yakho kufika umuntu ezotheba thatha nje 2000 iphele ukuze uma seyibheda izinto esethi umfana ngizofuna imali yakho uvele ukuthi 2000 wakhe ekwamini nempana hlukana nami ngoba lento yokuthi ingane yakho ibuyitshethi nesoka ukuthi ufuna o 20,000 uzobakhipha umfana labo 20,000 ubathathi bavalele isibili ngesikhathi esefika seyibheda izinto engasayitholi ingane yasele obamba ngewashingi nawe okubamba ngiqambe nje isifika sesonto uphuma esontweni mntakwethu athi le ndlela yakho angiyitholi ekhuluma ngengane yakho manje abantu muthi uyabatiyayo ukuthi qaphelani isikhathi enipila kusona muthani kwenza izinto engathi aniboni uthi hayi uncobo ufuna ukuthi engathi angathi ayisa ngezane wasaba ukuthi uyabona ngoba ingane isela nje ukuthi leso-ke fanele ubuzo ni bewumzali ukuthi uqalephi le nkulumo yenza ukuthi uzongitela na ishise iy'nkinga esendlule kuzona ngoba mina sengiwunumber 3 uyasuka-kona ngokuthanda imali nawo ukuthi nhlane usuwuthatha o-20,000 entweni ongayazi ukuthi isukephi azofa ma winda kwakho mntakwethu azofa ama-odrop nawuzoyithola impama wena mzali ngani ngoba ungele ukumela iqiniso inkinga yethu thina abazali nabobhuti emakhaya sesiyasaba ukukhuluma umuntu uma ekhuluma iqiniso ubona ukuthi uyaphotha avumeleke kwenzeka into e-wrong kubo yingakho-ke namhlanje sinalento oyibuza wamamthengomsinawo iy'nkinga ngiyajabula kodwa ngoba ikhulunywa wena muntu esazane hhayi ngibalalele ukuthi bazodina abanye osizazi yani
1: ake sibonge kakhulu baba yizwi lomzansi 98.0 FM. Inkinga ogogo bayabathanda abakhwenyana babo message le engiyitholayo yini umkhwenyana kanti bazalwane uyazi ukuthi kwezinye zeyikhathi leli lomkhwenyana liye ligcwale nje kubazali bethu noma sithithekile ukuthi kambe umkhwenyana umuntu mayisebizwa ngumkhwenyana ubani yena lowo once wazi njoba abalaleli bebeka umuntu uvela phenduke same time abe umkhwenyana and vele once waqala wabiza umfana ngomkhwenyana uyitshela ukuthi lo muntu usazokulobolela already usenikiwe title yakhe like hayi yabona already usenikiwe indlela abiza ngayo ngisho noma ngabe kuthiwa ke angisakhiphanga lutho already sengibiziwe ngomkhwenyana and ukucela kunika liphi ilungelo lokuthi umfana angangena ekhaya ngenxa yokuthi ucelile yini ukucela kahle kahle kambe khona kusenziwa leyo ukucela sizocela what uyabona once wacela useyamnika yini ilungelo lokuthi lo muntu uma ngabe edinga mina sekufanele ukuthi angene emagcekeni azongilanda okungilimaza kakhulu ile yokuthi kugcina sekulime siyayibona yini ngaleliso lokuthi ekuhambeni kwabazali bethu ekuhambeni kwezihlobo zethu ezinye sigcina siyimbangela ukuthi labo bantu bahambe ngenxa yokuthi ke asinakho thina ukuthi singahloniphi ikhaya silazi ikhaya ukuthi uma ngabe sikhuluma ngekhaya sikhuluma ngani izwi lomzansi leli 98.0 FM kuthini ukuphawula kwakho ngiyazi ukuthi lesihloko sinzinyana ngoba abantu abaningi bayayenza lento esikhuluma ngayo and abayiboni futhi into e-wrong uthando lwenza singakwazi ukucabanga izinto abanye bethu noma bekwazi ukuyicabanga kepha basaba igama lokuthi kusho ukuthi awungithandi leli gama lokuthi kusho ukuthi awungithandi ingabe yilona yini elenza ukuthi sigcine senza izinto esingathandi ukuba sizenze 060 480 7164 060 480 7164 Ake sizwe ukuthi ke ophawula yena ngabe ke uPaula uthini ngalesikhathi. Izwi lomzansi leli 98

Alright, ke ake siphinde futhi ke siqhubeke. Ameni Maxoli uthi ngiyabingelela ngiphinde ngibinge ngibingelele nabalaleli. Besithi ke siyabonga kakhulu ngesihloko osuthe wakhuluma ngaso. Ngingufakazi walokho ngicela ukungazisho. Kwenzeka ngelinye ilanga. Wangena ubhuti ekhaya ezongifuna ngenkani ngenxa yokuthi sasikade sixabene. Yababuhlungu inhliziyo yami uma ngabe ngibona edonsa umaka buhlungu phambi kwami. Kwala noma sengizikhalela ngithi abazali bethu babengekho kepha wavele wathi niyafana nonke la ekhaya. Uthi mantombazane masiqaphele indlela izinto esizenza ngayo sidila nabantu esingabazi esiqalayo ukubabona esingayazi nanemvelaphi yabo ukuthi baqhamuka kuphi futhi bakhuliswe kanjani cela ukungazisho okay anonymous

0: uthi omunye ngelinye ilanga angazi ukuthi oh athi ukube ngangimbonile ukuthi umuntu onjena uthi ngangeke ngize ngihlangane naye uyasiza leso statement ukube ngangimbonile ukuthi umuntu onjena ngangeke ngize ngihlangane naye bese kuba nombuzo othi wawuzombona kanjani umbona kanjani ukuthi umuntu umuntu onjani ngenkathi niqala ningena ebudlelwaneni umbona kanjani umuntu ukuthi yena umuntu onjani mhlawumbe impendulo naye umlalela ngazi ayi angiqhubeke usezweni lomzansi sawubona
1: sawubona sinaxoli nenjani
0: ngiyaphila bhuti wami wena unjani
1: hayi sancenga mese sulwane samanzi la amasho
0: baba
1: ya hayi yasizwe isihloko sijulile sona
0: kakhulu hayi
1: ukuthi into engiyibukayo mina owami umbono ukuthi nawe amakhosi njengoba siyasethembele kakhulu emakhosini njengabantu basemakhaya angazi kakhulu la emadolobheni kodwa angathi kuyafuneka ukuthi kube nazo iy'mbizo noma imihlangano ethile nabo abantu besimame labo ngoba phela bayalingeka nje bebone leyo mali njengoba sibona izwe linjena nje noma ushele intombi manje esikuthandela imali so manje ngibona ukuthi nabo abakhweka laba baye bebone nje ubanako sengena oplastini noma ngingenani engicabanga ukuthi okunye kufanele ey'ndaweni zamakhosi labo kushumayelwe leli vangeli bakwazi ukuthi ezinye iy'ndawo zisenemithetho kufanele kube nemithetho ngoba ngicabanga ukuthi umkhwenyana esuwale eqone ezoqoma ngala lana fanele ayazi umthetho wala ukuthi injani nabafana bakhona endaweni bayazi imigomo yakhona ukuthi injani le nto siyibuke nje ngoba sikhuluma le ndaba yabantu bangaphandle ukuthi ezethu omunye abantu bangaphandle babeyihlalele la omunye ufike ahlalela ngoba vele esetsheliwe la ekhaya ukuthi la kunelizwe lethu kukanje kanje ukuthi othi usephila kwenza noma kanje ngoba setshelwe umuntu othile wala noma wesimame wala ukuthi hayi wena

0: uleka iqala nje lapho na kungahlonipheke ekhaya nje isithunzi sokuthi hayi mhlawumbe ubhuti wakho noma ubani ufana nento ethile noma akasebenzi noma wena ungcono le nto iba yinkinga ngempela ngoba ixoxo isele uma seningena endlini kulikhona ukuthi ulikhiphe endlini kulikhona ngempela ukuyikhiphe impi uma isendlini ngoba iyabukeleka nje sekude kodwa uma seyifaka endlini sishaya wonke umuntu ikhahlela yiyo nje ngisho mina ukuthi ngempela ngempela ngisho kuba abantu besilisa laba abakhulayo namadoda lawa akhona basonke sesayamadoda kodwa angekho qotho kuyafuneka ukuthi ngabe kuba khona iy'mbizo ey'thile izinto ey'thile angikaze ngizwe mina kubizwa iy'mbizo ey'thile kuthiwa kuyahlanganwa ngaphandle kwale zinto zemikhankaso le yemihlangano yosopolitiki kumenyezwe lapha kumenyezwe lapha ba kuyafuneka abantu bakhiwe umuntu ukuze azi ukuthi ukuba indoda yini nomuntu wesimame azi ukuthi ukuba umuntu wesimame kuyini ukuze abantu bakhokheleke kodwa kizwe njengoba selonakele linje lathathwa kwathiwa selinikezwe lo uhulumeni kodwa uhulumeni akangeni ekhaya ma izinto sizizimbi umuntu fanele ayihlelele yena la ahleli khona ayibhekelele yena njengobesho nje ulo ubamncobo wezinye izinto ukuthi kumnandi ukuvele uthathe nje udle ngoba ekugcineni umuntu uma esefike esefuna imali yakhe akayifuni kahle uyifuna kungasekuhle futhi sethi ufuna imali yakhe bese kuyacatshanwa-ke amaphoyisa angenela into ebekumnandi kudliwa kujatshulwa ubani umkhwenyana kubizwa nosibali wabizwa usibali nomkhwenyana umuntu ongamazi ukuthi walobulabi kanjani yabona safuneka sibheke emuva sibuyele emuva sibheke kahle ngempela kona uma kunje ngoba izwe-ke selinje angiboni ukuthi kusawoqoqeka sekubukeka njengamanzi nje asegelezele asesaphakile hhayi ngibonge nami ngehlele ngenzani
1: ake sibonge kakhulu baba yo siyabonga kakhulu baba futhi nje lela asho ngayo yes njengoba izwe selinjena kunzima kunzima ngempela kodwa futhi angeke singakhulumi mhlawumpe sekuyiyona ndlela esikhuza ngayo umhlola kuthi hayi bo kanti kwenzakalani ubaba uthinta indlela yobhuti bala ekhaya ubiza isoka likadade wabo ngomkhwenyana kusho bona bathi gwaza phela kini usezulu lo mzansi sawubona
2: yebo sawubona
1: baba njani
2: sikhona ukhuluma no-Anonymous
1: Anonymous thank you so much
2: ya inkinga ikhona kuyimanje abantu abasazazi ukuthi baphilongaphi umfana ozelwe akazazi ukubhilonga kubo intombazane ayizazi nathi ubhilonga kubo ngethu umfana uphelele usile ekhada uhambe uyohlala emzini womuntu hlala kanjani emzini womuntu ungumfana ngokuthi unobudlelwane naleyo ntombazane nalo lokhaya livula izandla lithi hoza nawe yeza ngokunjalo namantombazana ungethu uzalwa kwenu uvele uyishiphise nje uyohlala emzini womuntu uyaphi emzini womuntu ngokuba nobudlelwa nalowo mfana le nto yonakala kulabantu abayeke amalawu ukuthi intombazane mayisenobudlelwane kwafika umkhongi la ekhaya ayisaphuma ihlala la isoka lize khweni lalo kuyalotshola umuntu uze khweni lakhe hayi leto eyenzekayo kuthi umuntu uyahamba senengane uyakubo kwengane awazi uyozani kuthi uyowasha lo muntu owashelwa lapho uzobona kanjani ukuthi akalobona mengabe wena utholakala kalulu vele uyowasha uyisiphila somzomuntu awushade yena nakhona nomfana uzoxhoma ibhaji la akalubuli wena ngoba uwasha khona upheka khona abantu ake bazazi ukuthi babhilongaphi abazazi nani enye amantombazane anomkhuba omubi manje okufuna ukusaphothwa ntombazane isaphothwa kubo wena onobudlelwane nayo uyipha isipho hhayi ukuthi unejoka lokuthi uyeyivulela ama-akhawunti uyayodla wenza konke ithwa yini kona futhi

0: abalaleli bomsakazo izwi lomzansi ukhuluma noMoses Khumalo waseShowe eMbongolwane esifundeni sasoyaya ngokuhlala ngelaye Savanna Park ngokuzalwa ngelaye Stenga eGrandville. Cha msakazi nabalaleli, ngingathi mina into ebalekile kuyinyanga ngabantu besifazane. Abantu besifazane abake bazazi ukuthi belongaphi, abake bazazi inkinga eyenzakalayo. Abantu besifazane abanye babo abazazi la ababhebhelonga khona. Uthi umuntu umphilela yena akwenza isilima, ungavumi uku-understanda izinto ezi-useless uwumuntu, ungayi-understandi loo nto.
1: Izwi lomzansi 98.0 FM. Yonakala mhla kubuzwa ukuthi ngombona nini lowa muntu, kusho umzali. Hey, we Jesu, umlaleli ke osho njalo. Hey, ngenkathi ungumzali ubuza lawo magama, okwazi ukuthi ke usuvele wamtshela ukuthi sengiredi ukuthi ngenze njani, ngibone. Mkhwenyana, ngibone intombi. Uma esemlethe sethi mama uye lo wawumbuza, ubuso uphendula uthini? Yazi kwezinye ikhathi ngiyabadabukela obaba. Angifuni nje ukuqamba amanga. Obaba ngiyabadabukela. Ngoba angicabangi ukuthi ngempela ubaba angavumela nje enye indoda izizohlala la. Ithi zentombini yayo, mnumzane wekhaya. Hayi angicabangi bazalwane. Kepha ke sengiphetha ngenxa yesikhathi sami. Okukhulu kunakho konke ukuthi singabantu besifazane ake sizameni. Konakele weyithandwa zami kakhulu. Ake sibheke individual nje la. Sikhohle into eyiningi. Zibheke wena njengamanje simo sakho sempilo nezinto ezenzekile kakhulu empilweni yakho. Zikufundiseni lezo zinto lezo. Zikhona yini izinto engike ngafunda ngazo. Bese siyazama ngawo wonke amandla ukubhukula. Ukubhukula ke akusho ukuthi asibhukule siye sibe ngaphezu nakwabo thina esisuke sisenamakhaya. Yabona? Bhukula wazi ukuthi empilweni kunezinto okubalekile ukuba ngizisebenzele. Namhlanje kunabantu abangasiboni ngisho isidingo sokusebenza. Ngenxa yokuthi kwaba khona umuntu oqala owaba wesilisa owona leya ntombazane sekonakele wonke umuntu. Ngake ngasho ngelinye ilanga ngathi umuntu owafundisa abantu besifazane imali nokwenzelwa izinto kwaba umuntu wesilisa. Ngoba wavele wayispoila intombi yakhe ngoba eyithanda qede wayishiya. Uthe uma eseyishiya wayishiyela abanye abantu sebesenkingeni, abantu abasakwazi ukuhlala nale ntombazane. Kwayona isisenkingeni ngoba ayisakwazi ukuhlala nomuntu ongenamali. Ithi yangena iyaphuma iyangena ngenxa nje yomuntu oyedwa waqala. Empilweni izinto siyazisebenzela ukuze sizithole. Uma uNkulunkulu esiphila bayeni abakwazi ukuthi banakekele abantu babo, bonga ungafuni okungaphezu kwalokho. Ake ngibonge kakhulu kona wonke ke umuntu ongenile washaya waphawula ngesihloko ebekade sikhuluma ngaso namhlanje. Nakho konke nje okuthe kwenzeka ngiyabonga kakhulu. Alright. Isikhathi sethu isiyisithupha imizuzu sele. Libumbane ihora lesithathu. Ngakhohlwa ukuthi ngo 3 o'clock umsajero uzobe khona izohlala nawe till 6, okay? Ngaleso sikhathi bamba sweet nohlengiwe bazobe bekhona behlile nawe kukuhle kumnandi kakhulu. Ngaphambi kokuba ngiphumeke abakwa Unica Wellness Center bathi baseThekwini edolobheni ku number 21 ku Joe Slover Street. Ikhaya le detox Liliana bathi uma ufuna ukudetoxwa umzimba wakho bathi sondela ngakhona. Ngoba bathi umzimba ongcolile uphenduka isidleke sezifo. Izifo eziningi zidalwa umzimba osuku usungcolile kakhulu ngaphakathi bese amasosha akho bathi ahluleke ukumelana nazo zonke ke lezi zinto ezisuke sezenzeka. Bathi umuntu inkinga ye-acid, amafutha amaningi, cholesterol, bathi sondela e-Unica Wellness Center bazokuthatha bakufaka emshinini wabo bese beyaku-detoxa imizuzu engu-30 ungaphakathi kuwona. Kahle kahle bathi lo mshini yinto okufanele ngabe wonke umuntu naye ekhaya le. kepha ngenxa

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero ngithi ene engiyakuthanda futhi izilakho liyangibusisa kakhulu.
0: Iyazi
1: iyazi ngendlela engibusisa ngayo.
0: Yes.
1: Ingoma zakho o
0: yebo.
1: Ngiyakuthanda.
0: No, right. No, siyabonga niphile nje lapha.

0: Oki, haya una mali, yebo ngiyavuma uyangithanda, nami futhi ngothando. Ngiwe sengena lapho mina ngithi we dali ngiyathanda, masukuyenza le nto yenza. Unqabe ungqoma ngoba ngena mali. Kwasuka lapho-ke nje, kusuka lapho nje sasebenza kwaze kwashaya isikhathi ukuthi kufika kule.
1: Okay. No, siyabonga kakhulu ukuthi sikhulume nawe insizwa endala. Nazi indaba ezibuhlungu ezithe sizwe ukuthi ukudlula kwakhe kuphathe kanjani, kwenzakaleni kwena?
0: Ukudlula kwabhuti Sicebe akungiphathanga nje kahle, banga-right emoyeni ngesimo sokuthi uyena umuntu ebengisebenzisana naye, nomuntu ebengibukela kuyena, nomuntu ebengikhulisa ngokomculo, ebengisancela kuyena ulwazi oluningi.
1: No, ubukhona emngcwabeni wile emfihlweni wakhe?
0: Yebo, bengikhona.
1: Ube happy ngezinga afihlwe ngalo?
0: Azanga.
1: Indlela afihleke ngayo ujabulile, wabona ukuthi noma kubuhlungu kodwa iqhawe lihambe kahle.
0: Indlela nje impela kwenzeke ngayo ngibe nokuthi ngizizwe ngathi ngiyalibona ngathi iqhawe impela balifihle ngendlela ukuthi izinga lakhe balihloniphile kakhulu. Izinto nje bezenzeka lapha emfihlweni. Nendlela nje bekusethwe ngayo abantu abasize kakhulu ngosuku lokufihla, yabo indlela bebesethwe ngayo nje kubona ukuthi hayi bebemenzela impela. Noma-ke phela inhliziyo bezibuhlungu ngeke ngithi hayi bengijabule.
1: Yes, yes. Nginobabonala la wamathole funeral engizoxoxa naye nje kungekudala. Wena usebenze kakhulu noSicebe, mhlawumbe khona amazwi ofisa ukuyibongela kuyena ngeqhawe lakho ukuthi iy'nhlelo azenzile zonke zihambe kahle. Mhlawumbe ngiyafisa ukuthi ukhulume la ngoba ukhona la ulalele.
0: Yebo, ngijabule nje ukuthola nje nalelo thuba ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume naye ubaba, cause angikwazanga ukuthola ithuba lokubonga nokuthi ngikhulume. Kodwa nje ngidlulisa ukubonga kakhulu asenzele kona ngobhuti Sicebe ngosuku lakhe lokufisa lokugcina. Iy'ntaba asenzele zona nje simangaze kakhulu, zasijabulisa noma inhliziyo bezinje. Kodwa ngidlulisa ukubonga kakhulu ubaba osenzele kona ufihla iqhawe indlela nje bekwenzeke ngayo, nabantu phela abawuvala emlomo ukuthi hayi kanti bekwenzakalani laphayana, kwase kuba kuhleka ngaka. Siyabonga kakhulu nje, ngiyabonga nje ngokuqhawe mina ngokusuka kimi enhlizweni, ngabona kuthando olukhulu kakhulu.
2: Siyabonga kakhulu mfethu uqhawulethu, siphinde sifisithi mfethu uphephisa kusebenza nensizwa injengoSicebe sikulahlekela ngale ndlela, siyazi ukuthi kunzima kakhulu. Nalapha nisasibona onke igenge besebenza noSicebe ukuthi ibilimele kakhulu. Mhlampe angazi thina besilimele kakhulu besingasebenzi besimazi besimthanda njengomculo ukuthi bunjani umuntu obehlala naye, ngoba indoda ibihlala iyihlekele, indoda ibeyinhle kakhulu. Phephisani madoda akithi, lothu wena kuphela kodwa nonke nje siyazi ni team nibamsene. Ngiyazi ukuthi akuzubalula kodwa nje khulani bemadoda niqine kuhonke kanifundise khona uCebe nikufunde khona, niqhubeke niphile ngakho, nikhumbule konke nenhlelo ebeninazo.
0: Yeah,
1: mangaphosisi kuzoba khona imicimbi ezoba khona, nisazoqhubeka futhi nidlale lade nama booking khona kaSicebe.
0: Ngiqiniseke njengamanje lokho, kodwa-ke zikhona iy'nhlelo kumele ngicabanga ukuthi mhlawumpe ubhuti bazozenza bekuzibona basondelene life or izinto zama-booking kanje.
1: Oh yes.
0: Okunye-ke ngingakabi nolwazi okugcwele kodwa kusazokhuluma.
1: No, Tshatha qhawe elisha, siyabonga kakhulu mfana. Uqina nje njengoba esho ubabunala, niqhubeke nokusebenza umsebenzi omuhle ne-voice enhle. Ngiyafisa nawe ukuthi ngelinye ilanga ukukhiphe ingoma yakho.
0: Yebo.
1: Kuzokwenzeka futhi.
0: Yebo, siyabonga.
1: Siyabonga kakhulu. Right, sikhulume kanjalo ke nensizwa la esencane. Ya, qhawelisha. Yaziwa ngoTshatha khona lapha endaweni yakanyoswa. Ya, sibonga kakhulu. Sokhuluma nobabunala ke manje. Mase sikhuluma nobabunala. Faxa silibuye kahle ishet bese siyawazi nje sixoxe kahle indawo. Umsakazo yizi at 98.0 FM.

0: azukuthi angithi uyaqeqeshwa abantu abadala basangaphambi kwakuthi awuphendule lokhu uphendula lokhu uma ubona futhi ukukhuluma umuntu ongathi akhuliswa ngendlela right akwazi ukuphendwa nawe ujini usufana naye so ke izinto siyakwazi ukuyihenglisha ayengikhulume njengesituation ekhona nje manje le kasicebi kunengoba ekukhulunywa khona asikwazi ngokukhuluma thina kakhulu besiphendula 1 2 3 masinikezwe ithuba njengoba ngila emsakazweni ngani fanele sihloniphe umndeni noma athi cucaswa kanjani ndono indaba kodwa kufuna ucabange ukuthi la abantu abathinta kakhulu lolu dabe esikhuluma nga ifamily base semanzini amnyama sisikhathi sabo sokuzila so wena njengo service provider njengomathole obesebenza lapha angikwazi ukuphendula noma yini ngoba lapha bengine ne responsibility benyonzana benyophatha umzimba wakabani wakadlamini so ke angikwazi ukukhuluma noma yini fanele ngigade indlela engisebenza ngayo before uthathe lo msebenzi wokungcwaba lo mathole kunoqeqesha sitholayo ukuthi uwenza kanjani awurespond noma yini awenzi noma yini awuyiphathi noma kanjani because uma ngidila ngomsebenzi wokungcwaba there's so many things ezithinta mina nomndeni ekufanele nje kuphele kumina angikwazi ukukhuluma noma kanjani angikwazi ukuyiphatha manje angikwazi ukuthola noma kuphi ngoba phaya ngiyigade lento kufanele abantu bangethembi uma ufika emakhazeni uzothi emakhazeni samathola ufika khona uzothi ngicela ukuzokwenza usiko lami la emakhazeni angikwazi ukungena kupublic ngiyokhuluma ngalonto so ke sikhuliswe ngalonto from asekhaya ukuthi noma uyindoda uyazazi into ongafani nokukhuluma ngayo
1: I think sekubuyela lapha ekuluseni discipline yiyo le engena kakhulu la
0: uyabona uma ngazodlule uma ngazodlule kula ma basics okuqeqesha kwasemakhaya hayi ungayizama nje discipline kodwa kuyathi noma uze ngathi uthi angifundiswa ngakanjalo angikhuliswa
1: ngakanjalo amathola aqalaphi baba kunala
0: okay ngifundile ke ngafunda ngaze ngisuka enkanda ngifunda insondokazi primary ngahamba ngayofunda ebona momva eShowe isibiza la logisa libiza ngKing Dono Zuluman ngahamba ngayofunda khona ngafunda bamtsala ngifunda ezothini la ngagada khona matric kwa so ngithe uma ngiqeda esikoleni ngangivele ngumuntu ebusiness ke nasesikoleni.
1: Oh yes. Buqhayisa ngesikoleni.
0: Hayi bengidayisa iapula mina esikoleni, ngidayisa usweet esikoleni, bengidayisa almost sonke nama snacks bengidayisa nje bengumdayisa. Mina ibusiness ngayiqala vele at a very young age. Ngithe ngiphe esikoleni ngazazi ukuthi ngizongena kwibusiness but I was not sure ukuthi ibusiness engizoqala lifi. But ngabona igap between thina abantu abamnyama nale yokungcwaba ngibuka uma sesekulahleke umuntu emakhaya sekuthiwa nje kushoniwe ekhaya uyazi ke sasakhula nga ushona namhlanje uva ugoqa ngengubo kumbiwe iliba ngaphandle umuntu hambe ofihla khona lento sasibiza ngokuthi ukufihla kwakufihla emakhaya but thini ngathi mina ake ngithambe nento okungcwaba ke manje into ezokwazi ukuthi abantu umsebenzi wokungcwaba wenziwe ngenhlonipho kanjani na uma ubheka indlela yokusebenza kwasemathole vele yakhelwe umuntu wasemakhaya wakhelwe thina bantu esasistablisha thina bantu bakaZulu ngeyinkinga sasibhekana nangu uyabona ukuthi ivele iphethe umuntu wasemakhaya lena ngoba kufanele noma usosebenza ukukhumbula ukuthi lento yenziwa ngesithunzi yenziwa ngenhlonipho and isho ukuthini kumuntu osokelahlekelwe isihlobo sakhe so ke I started amathole actually kufanele aqale ngo 2003 kodwa ngaqala ngo 2006 because lo 3 years kwafanele ukuthi ngihlale phansi ngenze iresearch ukuthi lo msebenzi wenziwa kanjani qala ngithi mase ngiwenzile bese ngiyofuna indawo ngahamba ka Eastern Cape ngasebenza kwenye company amagasela funerals ngamcela umnikazi wakho ngathi ngicela ukuzofunda awunikeze nje isikhathi ngifuna ukuzofunda ukuthi lo msebenzi usebenza kanjani so ngangumsebenzi kodwa
1: ungaphekile imali wawuvuzela ukuzofunda
0: ngifuna ukuzofunda
1: oh yes
0: lento ngihlale ngigqugquzela abantu abasha ukuthi noma wathi ufunani ungajahi ukuthi masufisa ufuna ukwenza hamba uyofunda ngoba into oyifundile angeke uze ukwazi akekho ongayithatha kuwena
1: yes
0: but into oyibukelile you always want to uvuke ekuseni usofuna ukuyenza nangendlela engekho right kanti ukufunda ke kwenza ukuthi kuqalwa kuphi ubheka ini so indlela engangifuna ukuyenza ngayo ngathi mase ngiyofunda ngase ngiyabona amaphutha ebengase ngiwenze ngayiqala phansi ngayilungisa so ngami ngesikhiphi ngasebenza unyaka wodwa ngafunda.

0: ngabuya ngo-2005 ngabuya ngazobheka indawo ngazokwenza i-research nendawo ngaqalela enqutho ngahlala enqutho unyaka wonke ngifuna uzobona ukuthi uma ngizoqala enqutho inqutho idingani yona ngaphandle kwalokho engikuphethe but le ndawo engifuna uzoqala kuyona ngiqala kanjani abantu bakhona iliphi language ekhulumayo iyiphi igap between bona lo msebenzi udingeka kangakanani lo msebenzi kule ndawo ekhona ayikwenza lokho ngaphumelela then ngo 2006 ngaqala ngabheka indawo ekusale la ngangifuna uqala khona le ngifuna uqala ngazange kuhambe kahle ngahamba ngakhuluma nomunye sibaba ubaba usibiya lapha nehlathi dam ngifuna i-office wenesitolo wathi ubaba usibiya anginalo i-office indawo enginayo le esibaya seyimbuzi imathole yaqalela i-office lokuqala esibayeni seyimbuzi angihleli ehlathi dam not even edrobheni emakhanje endaweni sehlathi dam so yikho ngeke ngihlale ngithi njalo uma ngikhuluma umlando wamathole ngithi ngiyambonga kakhulu ubaba usibiya ngoba noma yena wayengathandi ukuthi ngiqale sibenze seyimbuzi kodwa mina ngadecide ngathi ngathi mangifika khona nginjena ke mina mangizovula i-office mangifika endaweni ngifika ngicimeze kuqala anizo picture myself ngisebenza kulo ndawo uma ngingasiboni isithombe ngisebenza khona ngihamba bake bangibuza abanye ukuthi wayingena ama-office koBloemfontein kobani bani ngike ngaya lapho ngifika ngicimeze ngithi if angingaziboni ngisebenza kulo ndawo ngiyahamba ngifuna ukuzibona ngisebenza khona leni bese ngiyaqala so ngathi mangingenele office ngicimeza ngabona ukuthi this is the beginning of amathole ngawaqala lapho so ke ngithe ngilapha eofficeni uyawasazi kuba seyimbuza isibanje unokumsembane kusesibayeni lapha the whole year ngahlala lapha ngasebenza lapha that was the beginning wakukhona ukuqala kwamathole kodwa ngangifike ngilivula i-office mina ngivula emathole ngangu-admin kuyimina futhi engimaketha kuyimina engikhiphe iphepha kuyimina umphathi kuyimina udriver ngi-everything actually ngakala amathole ngenawo ngishe license driver's license
1: hayi bo
0: ngafuna ngicela umuntu kungenawo nemoto actually ngakala emathole mina ngafika nomqondo kuphela noma ne-idea nje to start amathole angangenayo imali even ngisho imali yokurentela lo office kasibuya angangenalo ngamtshela ukuthi uzobona sobona ngizosebenza sobona even nephepha i-pamphlet lokuqala engalikhiphayo lamathole engalikhiphayo ngangingenayo imali ngahamba ngatshela abelungu ukuthi nansi into engicane ngithayiphela yona ibe yiphepha anginayo imali ngicela ninginikeza iphepha ngihambe ngiyo wazi mani mabejone ngibuye ngizona ngikhokhela yikho namanje labelungu sabahlonipha ngayo yonke indlela yami khona indawo ekuthiwa ise-photo snap lapha ngase-spa edandi ngahamba ngayakubona ngafika ngawoneziphepha lalibhalwe ngesandla ngangibhale lofuna khona ngoba mina ngibhala kabi nesendesibo ngangicela usisugugu umcoyi ngathi angicela ngibhalela kahle kugqami khona bezokwazi ukungithayiphela babona banginikeza belungu iphepha elifotokopiwe ngabatshela ukuthi ngizobuya ngizona ukhokhela ngisafika ngizosebenza kuqala ingakho noma ungathini ngezinye izizwe but angiwulaleli mina ngoba bantu abakwazi ukuthi kube khona imathole namhlanje bakwazi ukungenzela iphepha ngihambe ngiyosebenza ngaphambi ukuthi ngibe nemali it was abantu abamhlophe so ngihamba ngayosebenza into engangenza-ke ngangifika ngoba iphepha lalishoda ngangifika ngitshele ngithi na funda ngichazele uma ngibona ukuthi wena uthi awazi ukujoyina ngilithathe iphepha ngoba phela anginalo elinye ngifuna umuntu ozofika afunde iphepha bese yajoyina ukuze ngithole imali ngiyokhokha phela emva ngiyakweleta emo angiphinde ngibonge kakhulu abantu base-South Africa umphathi wa-South Africa mina ngathenjwa ngingenalutho mina ngifundile ngingenamali ngingenalutho abantu babebuka mina nje bathembe mina ngangingenalutho futhi ngempela nganginangisho 1000 ebhenki but nibiza ngani ngesizulu umbono i-vision so abantu nje babebone babelala into engishoyo nangokuthi ngangikwazi ukuyidayisa umbono wami so lapho uyabona
1: yile experience yokudayisa esuka lapha esikoleni
0: la ngangidayise apho lami noluthenga ngempela ongeke nje ukuthi angilidle apple ayimonela malizolithenga noma kuthiwa kulihle khumbula ukuthi sithe masiqala siqala into yoma singosango-2006 awongafuneki kwakuthiwa usufuna ukubulala abantu but ngakwazi mina ukudayisa I remember ngisiqala ukusenza emsinga kwake kwathiwa asihambe asifuneki khona ngoba sesifuna ukuza nento sekuzoshona abantu ba sesifuna ukwenza lento I have to ngenze iplan kodwa ngayenza later ngabona ukuthi ukhona usenza umsinga kodwa abantu basemsinga bafuna ngenza iplan ngaqasha amatekisi ngabeka amathende nabantu engangibaqashela amathende ngangenayo imali ukuthi ngizonibona late.

0: Mbono.
1: Bonke ubhale dolweni.
0: Hayi mina ngiyazi ukubeka isitolo sami. Sisi lami uyazi ukuthi into engisizayo mina. Mina ngakwazi ukutshela abantu engangibadinga usizi lami balwazi. Ukuthi no nginenkinga kodwa ngifuna ukwenza ukuthi. Ngahamba ngobeka amathenda emsinga ngilokhu ngibiza umphakathi ngicela abantu bamatekisi ngibanike izimali ngithaba ngigqokela umphakathi. Ngafike ngabachazela umphakathi wasemsinga ngathi wengenza ukuthi ngiyanizwa nithi anowafuna amathole anofuna umasingcwabisane notha amathole. But khumbulani nansi into. Ngizayikhumbula inkulumo engayenza eyashintsha ingqondo zawonke umuntu ngathi uma nisenishone nizonze njani nithi nanifuna ukudayisa iy'nkomo zenu. Ngathi ngaphandle kwey'nkomo esinazo emakhaya ninalo lelinyifa. Lin. Ngabe ngimoda esinkomo lahlekelo 20,000. Kodwa mokhipha 100 rand ujoin emathole. You saving yourself actually from ifa lakho leli khona efana ngabe uyaligcina ngoba sazi ukuthi imfuyo thina emakhaya ifa lethu. So akwazi ukuthi njalo uvumele ukufa kuzothatha ifa lakho.
1: Yeah.
0: Ilawo magama engawasho abantu basemsinga namhlanje. Namhlanje mangasuthi ayahamba amathole emsinga. Mhlambe kwa nami bengangilanda bengavuka ngozokulanda besusibhedela wena le nto yasisisa
1: sikubona ubuyele emsinga nje uwenza umfihlo omkhulu kangaka ilawa aqala khona
0: ekuthola ngaqala enqutu
1: yes.
0: Kodwa ezinye indawo ezangenza ukuthi ngiphame ngibela khona indawo owakunzima usenza kusona indawo njengomsinga
1: yes.
0: Uyabona enqutu ngiyakukhumbula nginomnqawunqa wokuqala enqutu umuntu e-customer nami la joinile
1: yeah
0: ibhokisi engangcobela ngalo nganginalo ofuna ngihambe ngiyocela supply ukuthi angilethele ngizombona umuntu wezo imoto onganginayo wafana ngicela umuntu ukuthi angilethele ini imoto umshini okuhlisa angenako wafana ngiwuboleka and everything angiyenza lapha but ukuthi nje uNkulunkulu angiphe isipho sokwenza into ehlanzekile clean akuba paper abantu balapha bayithanda bonke abantu into enjani into engiyenzayo umngcwabo oqale ngawutholayo ngawudayisayo owawu cash wawu 6000 yonke lo mali ngayithatha ngawuthenga into zokusebenza ngoba soze ngibone ukuthi nazi into engiyidinga so ke engifuna ukusho ukuthi konke ukuqala kwami nomzimba bami but izinto eziningi ngizifunde khona emsebenzini musa ukuqala umsebenzi ubuke omunye umuntu sibuke wena yini oyidinga yini ufuna ukuyenza
1: Asuka ibranch ya emsinga emsinga sekuvuleka lamanye ama branch.
0: Ake ngenze kanje nakhe. Kube ngiqale khona emsinga bese hamba emholo, yabona?
1: Sihambe
0: sekhona. Kodwa kusona ama branch. Branch yami yokuqala yaba senquthu. Asuka enquthu ngaya edandi ngangicela omunye ubhuti edasa abantu bese ngathi akangibekise nami desk lana. Nansi ke tricky ngizokutshela. Uzothi omunye amanga, kwangasona amanga ngi strategic. Ngangifika mina edandi. Ngifike ngithi ibranch enkulu head office isenqupu ingekho ngangena head office angisebenzisa imbuso bemibuzo ithi head office angithi hayi isenqupu ngini bangifanya ukhasela ngithi hayi sedandi ngihlala ngikhomba ngapha nangapha ngapha nje ngingenayo anginalo office ngena moto nginalo donqalena ngingenayo into ekuthiwa yini head office ngoba senginayo namhlanje ngangifanya nje ngithi hayi ekhona you know ngangisebenza kanjani ngivuka ekuseni nawe emuya emsebenzini ngiphatha amapepa ngingena ematema khumbini ngingena emabhasini ngikhipha ama pamphlet ngihambe nebhasi eliya Newcastle ngiphinde ngifike Newcastle ngigibele eliya Freyhead ngikhipha amapepa e Freyhead wonke lama branches angiwavulanga ngoba sengithola ioffice Ngangifika khona ngithi ngisuka eDandi office eDandi ngicela ni-join ukuze ngivule i-office eFreyhead ngisuka enqundo ngila eDandi ngicela ni-join ni-join ukuze ngivule i-office leneDandi ngisuke ngeDandi House ngifike ngithi ngisuka enqundo ngine-office enqundo ngicela ni-join nibe ngaka nime khona ngicela kube ngomama uMkhiza lapha ne-Escobarlene eDandi House babe ngisiza baqoqa abantu babebeka emzini yabo ngifike ngiyojonisa khona ukuze ngikwazi ukuvula i-branch ayiki office semathole evele yavulwa nje siqale siyo recruiter sibe nama members khona bese siyavula
1: ukuthi usakhumbula leso skathi kwakuyimali ukujoin
0: niqala hey wayibuza inda uyazini ukuthi i

0: ngikwazi ukubenefitha emathole noma ngihole. Imali yonke emsebenzi wami wonke, it was for e-business. Even namanje nabayazi, mina ngeke ngithenge imoto ka 2 million, 3 million, nekhona nezo 5 million lapha emsebenzini. Ngingayigibeli, nginikeze emsebenzini. Uma usongibheka imoto engihamba ngayo lapha, ngihambela nge-van mina. But uma u-checker umngcabo okade siwenze emsinga, wenziwa ngemoto zo 2, ezimore than 2 million, ebezenziwa lapha ebeziningi. Because ngikholwa ukuthi lo msebenzi ulubizo lami efanele, that's why we say we are saving the nation. Ngiyakholwa ukuthi lo msebenzi ungokusiza abantu leni mina kuqala. Angikwazi ukuyicebisa ngayo ngoba vele akusiwona owami. Imagine just a boy from Enkandla ongafundile, but kwenza izinto. Uma ngithi angifundile, ngisho ukuthi awungikholwa. Uma ubuka i-administration yasemathole, and abantu abaningi bahlale bengitshele bethu, but uyithathaphi le skill sokwenza i-administration kanjena. Ngiyakholelwa kakhulu ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukupha into nawe ungacabanga ukuthi ngabe iyona yini le ofanele ngabe uyayenza, because ezinye izinto mina ngisho la nginendawo zami engihlala khona ngedwa, ngihlale ngiphethe ipeni, ngibhala, ngichamuke nama ideas, but into eningi ziba layikana. Ngike ngibize i-management mina ekuseni, ngithi wonke umuntu ngicela bela ngifike ngi-introduce into, ngibona abantu baphatha amakhanda bonke aba-understand ukuthi yini le ngiza ngayo. Hayi, ngiyakholelwa kutheni ukuthi uma uzosebenza nabantu bakaThixo kufuna ulalele izwi lakhe. Because it's very easy uma wazi ukuthi yonke into oyenzayo is from God, ukuthi ukwazi ukusebenza nabantu bakhe.
1: Inkolo le ukhule ngayo
0: akakhulu, uyazi ukuthi I remember ukuthi thina uma wethu sesakhula thina sisikhonza ama-Roman. Ngenhlahla kusona nenhlahla thina we are disciplined lapha nekhaya, we respect abafowethu OHQ wena ba introduce inkonzo nensindiso, kodwa isengisho ku family
1: imaki uHQ nala
0: SQ ubhuti wabomdala.
1: Oh yes,
0: uHQ ubhuti wabomdala
1: lo waziwayo umgcotsho owaziwa kakhulu
0: from kubaba, from kumama. We are the from the same family but different characters.
1: Oh yes. yeah
0: so mina ngangiseshowe because ngangifunda emakhaya, ngadlula ngahamba ngaya kunosuso wami esebenza emajardini eshowe, angibize athi mangivala ikolo ozobamba itorho ngisemncane. Uma ngifika khona bafike bangithanda lo muzi ngahlala khona ngafunda khona. Mina ngasindiswa ngingumfana ngingedwa ngagade umuntu. Wangithatha omunye ubhuti wathi asihambise enkonzweni, ngafika ngamukela uJesu khona ngaphandle kokusatshiswa. So let's then ngaqala nje
1: osemncane sesikhathi.
0: Ngangisemncane kakhulu, ngisafunda primary.
1: Yes.
0: Lo ngahlala lapho.
1: Ukuliphi ibandla?
0: Siyashintsha manje, it was a word of praise something ngoba madlala eshowe. Ngoba madlala nje usashona ne umoya kulale ngokuthula. Wayengumfundisi wami kakhulu. Ngangivuka every Sunday ngihambe ngesontweni.
1: Kwenzeka lento ukuzalwa kwamathole nje nenkolo ikhona phakathi.
0: Kakhulu. Mina baba yonke lento iqhamuke yonke into engicabanga ukuthi nginangi ikhule ngihlala ngedwa, ngihamba ngibuye esikoleni ngihamba ngiyosebenza, ngikhokhela irent langidlala khona, ngiyifundisa esikoleni ngikhokhela. Njengoba ngikhuluma ukuthi ngangidayisa ngangenzani esikoleni, ngangihlala ngedwa ngingagada umuntu. Ngekho umuntu owubhuti omdala wasekhaya ukuthi uyangididisa, but ngahlala ngakwazi ngenza yonke lento kusuka lapho. Kodwa ngithe maze ngemdala ngahlala nomunye uthisha engifundisa, uthisha uMajubane, wangithathwa ngenza umfana wakhe. Nginjena-ke mina uma wami ungathi ngiphuma ekhaya, ngikhule ekhaya, wathi uma yabona uma uphuma phandle wonke umuntu omdala menze uma wakho, wonke umuntu omdala akawubaba wakhe abe ubhuti wakho kuphela. So ngahlala kula mozi ngoba ngangidiscipline esikoleni, ngahlala ngakhulana ngaze ngaqeda umatric, ngihlala kuyena ubhuti Bheke Showe, ngiyambonga kakhulu. Into yokuqala emathole naye ngamazisa futhi ngathi hayi, kunento engiyiqalayo. I remember even kwifamily yami when I started emathole babengavumelani nami, lokho ngakuconfirm. Not 1% from my family wavuma uma ngithi ngifuna ukuqala, and bathi hayi, yabona usuzoba nenkinga. Siyabaza abantu abaqala izinto sebebaleka bengisenayo imali yokulokhuza. Remember omunye umfethu wafika kumina enqunto, wafika ngitshela wathi iyeke lento izokuphatha nabantu. Wathi uma kuthi imali osiyithathile kubantu ngizokunika.

0: zikumbeka ke endlini yakhe yokugcina. Right, 0604 807 164. Makhona ofisa ukukhuluma nje sizokuthatha sikufake ngaphakathi. Uthi ukubeka kabi kathathu emva lokho bese ngidedela uShande. UShande ke usuke iphethele izindaba zakhe ke eyiphilisayo ya mazayoni. Uthi uma engena umuzwe nje impela mzayoni, ukuthi ubone ukuthi kumnandi kakhulu, kukhona into ezophiliswa ngayo abantu la. Izwe sabona
1: baba unonkosi, kuyaphilela
0: sikhona baba, kunjani?
1: Nganeno baba, no ukhuluma nokhaya okantombela.
0: Yes khaya, kuphi nendawo?
1: Vela Monti baba.
0: Oh yes, kubani? Kumhlongo
1: kusikucele.
0: Okucele. Yes baba.
1: Cha, ngithi angibongi nje ngale nsizwa akade ukhuluma naye. Indoda ivuthiwa ngeke ngiqamba amanga, ikhuluma isitori esihlukile kunabanye abantu. Ke yasho yathi imvamisa abantu abazobe bephuma ngaphakathi i-influence yaba izinhle emphakathini, but khombisa ukuvuthwa kakhulu kwakushintsha sengathi indoda ingakhula, cause angungabazi ukuthi siyishintshile from what he was before ayena aphuma khona. Angibonge nje bengikuthi angiphakamise lokho.
0: No, siyabonga baba. So please ubatshana sela muntu ukuthi ukhona umsakazi izilo mzansi.
1: Ha, bayolalela na kanjani baba.
0: Siyabonga kakhulu mngani wami, siyabonga.
1: Yebo.
0: Right, ngithatha omunye lapha ku 0604 807 164. La muntu elaxi kwakhona isonto lapha kuthiwa iseqhudeni phezulu la muntu, yakhona kugijima. Ngiyakhumbula umuntu kudala sasamuntu esasebenza. Hey, yazi indaba kaSweet yakangilandela. Ngasebenzela inkampani yakaSweet UK, uBeacon Sweet. Oh, lapha eMobeni. La ngaqala khona ukusebenza. Sasenza inkinga eningi yasela umuntu lapha nje. Umuntu uhlala ngihlalela umuntu, ngihlala lapha. Ayi madoda. Ngelinye ilanga angisazi ukuthi kade ngisebenza. Kona manje yase Chatsworth ke kengasela monti nabasemlazi nabase Chatsworth. So ngifika lapha, ayi ngathi namangise iphathini zade iduma nje. Kangikuphi? Ah? Awangangadi. Lapha kadi kwakhona iclub okuthiwa iStapon 5. Hey madodhe yabona manje mase ngiveza lezi indaba. Sengiveza indaba zakudala ke ukuthi awu kanti hey wayihamba iStapon 5 lo. Ngiye iStapon 5 yapha kube mnandi, ya siyajayiva kumnandi kunjiya. Ey ngiyangena ekseni. Ey mangifika lapha sasetini, senza nelinye indiya. Hayi ubuthongo obuthebhe yangilalili ngoba sasingena u6. Hayi lithi ndiyayi lala. Indaba wena ayikhathala. Ayikhathala man. Lala. Ayizotshena bani. Yabona nje ulale kanje lapha enkantini. Ngalala ngabheka phezulu kathi othi isikhashana sizongivusa ke lo mngani wami. Ngavuswa usupervisor. Lo muntu wade the lala ayitshena bani. Ayikhona umuntu uzohlupha. You are my bra, you are my mfowethu. Sengishile. Kahlala ngixoshwanga kodwa ayi le genge. Hayi omanga man. Hayi tjena ba. Kufana noma manisebenza emsebenzini. Utshena wonke umuntu uthi wena nduna. Hayi tjena bani, ayi komunye. Wena nduna futhi. Hayi tjena bani, ayi nakomunye. So ngekhathi nonke nigadene la. He? Nigadene ukuthi ya ubani uthi uthi uyamtshela umuntu uthi wenzani wena? Uyabothi ukukhuluma nobani? Athi nomunye, uyangibothi ngikhuluma nobani? Ngathi awungazi wena. Angithi utshene wethu uthi uyinduna nalo moya tshene. Nonke niyabukana manje. Ubani wena? Uyangibona mina ukuthi ngubani? Hayi tshena bani wena nduna. Hayi tshena bani wena nduna makhulu ndoda. Gada zonke lo yinto. I just can't understand. Right, gama lami uVita Xaba but my sweet sengihambile nangu uShandu phuma nge OJs, we tell the untold.

0: u SNI icebe khulu ebholweni buka baba udladla bathi ke banenkonzo liyadilika igoli Newcastle liyadilika eMaritzburg iyadilika inkonzo yomama kanye nentsha ngiyacabanga ukuthi ke lathi bathi umama nendodakazi basho njalo bathi umama nendodakazi ngoba sisondeza umama enganeni yakhe sisondeza ubaba enganeni yakhe sithi ke imindeni ayisondelane imindeni ayithandane imindeni ayihloniphane imindeni ayithobelane kubalekile lokho kuze kube sengathi kukuyo inkosi uKristu uJesu esikholwa huye angihambi ngedwa njengenhlala yenza ngihamba ngendoda kaNkulunkulu angibingelele umhlo wamsawona
1: hayi sibingelele indaba ezitha sibingelele nje umlaleli wezilomzansi othe nje wayinika ithuba lokuthi sibe naye sizothi ke noma izimo zikhona sizothi kodwa umehluko siyafisa ukuthi lowo nalowo othuke wavula wa 98.0 walalela noma ngabe ukuliphi izwe la ekhona siyambingelela egameni lika Jesu sithi ke uJesu uyinkosi nakulomzuzu esukuma baphila abantu mabaphila abantu basondele sihlale nabo siyadinga nimbono siyadinga ukukhulisana siyadinga ukunikana indlela yempilo ukuthi siya kanjani phambili ngalawo mazwi sizoveza nje uNkulunkulu enjengoba enjalo singa compromise simve nje ukuthi uNkulunkulu uthini siyazi ukuthi ngokwezimo zempilo esiphila kuzo sinayo indlela yokushintsha noma yokuhambisana nesimo kodwa khona into ethi lithini iBhayibheli lakho oliphethe ekhaya sizama ke ukuveza lokho okushoyo iBhayibheli sikuyeke okwezimo ngoba izimo zohlale zikhona unyaka nonyaka usuku nosuku kodwa sizothi noma kunjalo kukhona uNkulunkulu akuvezayo ezesidalile singabantu ukuthi masiphile kuleso simo esikuso ngoba esithemba njengoba esithembile ngingathi nasemini sisenkonzweni nesikuphileni lakhona uNkulunkulu imindeni eyibusisa eyinika okuhle ngaso sonke isikhathi ukuthi ke umndeni nomndeni mawuhlale uNkulunkulu kuyisikhathi noma kungesiso.

0: Amém.
1: Você é zoeira.
0: Amém, meu bom.
1: Olha o zoeira.
0: Ngiyambonga uNkulunkulu ngani, ngiyambonga uNkulunkulu ngobaba uQulu owaba nombono.
1: Amen.
0: Ngiyambonga kakhulu. Hayi, kodwa ngifundise nje futhi ngidrenekile inkonzo ade ngiyoyenza.
1: Yho.
0: Ibekufina kodwa ngayenza ngoba bekusho ubaba uNkulunkulu ukuthi angenza. Ngiyenzile ahamba kahle ngoba emva kokuthi nje kade ngikhulumile ukuthi khona inkonzo noma ukuthi ngiyenze entethelelo ngase ngena kwi-fasting, ingakho mhlawumbe ngidrenekile la ngase ngena kwi-fasting ngakhuleka ngathi uma ngivula ngase ngithatha ibhayibheli ngenze unkatho uma ngena ngenze unkatho ngavela ngavula kuLuka 17 ikhubekiso avele ngahlala nje akhuluma ngezisebenzi insoda ukukuthethelela kwiy'nkonzo nakho kwiy'nkonzo ngoba ngifundile nje ngifunde nje kancane ngase ngilongehla kancane kodwa ngase ngigxila kakhulu lakufazi la ithi khona umfuko noma engakona kasikhombisa ngosuku bayiphenduka eza kuwe kumele ukuthi umthethelele bese ngiyakubona aphinde sisone abuye avo athi ngaphenduka bese bese baphostoli yandisa ukukholwa kwethu nami ngizothi baba uNkulunkulu baba yandisa ukukholwa kwami ngisho njalo ngentambama ngithi iNkosi ayandisa ukukholwa kwami ngoba ngisema ngifika ekhaya hayi ngakhuluma nendawo ebengize ngayo hayi ngathola ukuthi hhayi iyamukeleka ngisahlala phansi ngakhuluma mina baba umuntu ngoba ngikhonza uNkulunkulu e-gentleman angisona isidlela ngikhonza uNkulunkulu e-gentleman ngasukuma nje ngabeka nami ngisoka sami ukuthi hhayi inkonzo engize ngayo la ngizengomtoda kodwa-ke sizohlala phansi nomunye okhona endlini ungaze kubize umholi azohlala la ngoba mabe sesikhulumile yazi baba ukukhuluma igama enenhlabathi ukudiliza igama kade manje uma ngabe kufanele ukuthi uqale ukucabanga bazokhuluma into ngoba uma sukhulumile akwazi ukuyithatha igwini ayikwazi ukuyigwina sahlala sakhuluma akhulunywayo hhayi washo naye udade wami ukuthi hhayi akukho owabe wakhuluma ngoba nginenyembezi kodwa vele zaphela ngoba sengikhale kakhulu la enjondolo la ngihlala khona

0: bangikhulela ngendlela zenkhaka ngesiphoso ngimbeze uNkulunkulu ukuthi ingangamaqala ami mhlawumbe ngamaqala amakhulu amaningi angazi kodwa zavele zasuru ngendlela zasengikhuluma nje ngasengiyakhuluma nje sengasakhuluma hhayi kwaba kuhle saphumela ngaphandle senza leyo nkonzo mosi senze mina-ke ngizenza sabuya sahlala phansi ngase ngithingana sithi ukudla sabuya sahlala kwaba kuhle ngase ngisazi sobonana ngoba ukhulumile naye washo ukuthi alikho igama chama mina lizangakeni lathi cha kodwa ngiyacela usungithetheleke ngoba manje khona lokhu okuyintshe mhlampe khona la ngakona khona mhlampe mhlampe ngikhumbuza mhlampe masengikhohlise hhayi wathi akukho wasebeka okwakho kusuka kuyena kuza ngamina basengithi cha asuke sigcibeki lokhu yahamba kahle-ke ngiyamthemba uNkulunkulu ngasho futhi ukuthi esengikwenzile ukuthunywa ubaba uNkulunkulu ophethe impilo yami oyisekelo sempilo yami uma ngabe kukhona okushiya okufihlayo ongangikhumbuza ukuthi ngakona mhlampe ngakho usala nawe ngabe usala nawe mina ngize kuwena ngivula izandla ngase ngihlala sengibuya-ke sengizala endlini ngafike ngaguqa phansi ngakhuleka ngabe uNkulunkulu ngoba ngimcelile ngathi ngicela ahlale olimini lami ahlale ey'ndabeni zomlomo wami angithinte ngelandlela sizukeni ngikhulume okufiso wuye ngingakhulumi kwenhliziyo kami ngiyabonga abafundisi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anisikelele ngoba banje laholayo izimvuzweni zihambe kahle endleleni zingabe ngakhashazi sengithi ngakhonza ugogo umuntu udlamuka naye amhloni ngabantwana bakhe abaphethe nobaba udlamuka abakhondela kakhulu uNkulunkulu abakhulise ameni yabona
1: agcina uNkulunkulu sibonga inkonzo yenu uNkulunkulu yabona ahlolisa ezulwini siyabonga mama
0: amen baba
2: amen.

0: Yesu.
1: Yabingelela.
0: Ayibo Nkosi.
1: Eh, umampengu.
0: Dlabazana.
1: Emadabethu.
0: Uyaphila kodwa mephu.
1: Eh, ngosithathu wakukubilina, ngicela ngene ngikhulekise. Bazalwane kakhulu.
0: Amen.
1: Ngaya ekliniki. Ngivele nje ngizwa ukuthi hayi angikho right.
0: Amen.
1: Hayi mangifika le nto ngibani ekliniki kakhulu. Hayi ngizwe ngiphethe impela. Ngizwa ukuthi hayi bese ngicabanga ukuthi hayi ngivele ngibize uba imithathe ngibuyise inlithila. Hayi ngicabanga ukuthi hayi le nto engibambile mhlawumbe ngizofika la ibe ngcono. Hayi ngisho ukumuka nami. Bese ngibheke emuva ke entweni ebengele ngingekho right kuyona. Ngasithusenela nodadewethu ngendaba yamanzi ukuthi ngivalelwe amanzi. Kusho ukuthi-ke engakholelwa yena ukuthi ayikho le nto ekubalwa kwamanzi. Kwagcwele kakhulu amaNazarete. Kusho ukuthi emegcwele kakhulu-ke amanzi aliyizi kahle ngoba abantu besuke bebaningi kakhulu. Hhayi, ngize ngifuna umuntu-ke bazalwane-ke uzongibhekela, yangibhekela umuntu athi inkinga kayiboni kalanga. Kodwa manzi lelo conso elingenayo maseyovulwa iy'ngane ziyovula e-Eastern Cape sakwakhe liyaphuma amanzi uthi yena ufuna ajobelele ngale kwenye indawo kujojo umxhaso kanye nomxhaso wakhe ngejoyinini. Sithi phila nanti ikucwela abantu nanti ayaphuma la nalapha kumina ayaphuma noma ephuma kancane ekhomba ukuthi i-pressure akanayo. Hhayi angaboni, angayiboni into yonto. Kusho ukuthi-ke lo muntu engiphumelela amabhayibhi wengekho bazalwane uyehambile emakhaya. Bese fika-ke lo muntu ngoba kube kathi futhi unyakaseka asabanje njengoba manje ehlupha yonke indawo gijima amava.

eRigali. Anqamuka ke azabuya ngosuku la eTaisi waqala ukuthi wamenene. Kwamenyezwana, bathukwana, bamenyezwana, bathukwana. Hayi. Mina ke njengomuntu ongaphilile, angikhulumi. Ngoba ngiyazazi impilo yami ukuthi njani. Nomyeni wami futhi akakhulumi. Hayi ingane phela ngeke ayikho ingane evumani nomzali wayo mihla uma ibona ukuthi kuhlalwa kayo. Abesefika lo baba bese lo baba ithi mina Phuthuma uzongibhekela bese ngibhekela bese fike ehlukanisa kahle ababize. Ahlukanise kahle athi hayi leli lihamba la ngaliqhuma la ngawufaka kujojo leli ngaliqhuma la ngawufaka ethoyilethi. Elapho akhumama ipayipi na. Ushuthi ngihamba endleleni ngesibhedlela, ikliniki ngiyodokotela, ngiyolanda amaphilisi. Ihamba nginobuhlungu babushando ukuthi sengithukwe kangaka, nganikiswa kangaka ngazo zonke iy'nhlamba, ngazo zonke izici. Ngithukele ubala, ushuthi leyo nto yahlala enhliziyweni. Ngahamba ayizwa lento ingishaya lento ayangishaya lento ngathi uma ngifika la endlini ngoba lo muntu owakwethu kubuhlungu ukuxabana nomuntu wakwenu umuntu ongakwazi umuntu wakwenu umuntu owumakhelwane la uthi uma uchitha amanzi uchithelekile ubuhlungu ukuhlala egcekeni ma udadweni engane nawe ungala ningakwazi ukubingelelana ibingihlukumeza leyo nto inkonzo-ke njengoba esho nje umama lo phumayo inkonzo yokuxolisa inkonzo yokuzehlisa inkonzo ebaluleke kakhulu ngathi ma ngithi akangibizele zabhilidini ngathi azingibizeli ngane ngicela intethelele ngicela inhlapho kubuyela ngiyaficwa isikhathi ngoba ngiyayizwa le nto babushandi iyangihlukumela ingahambi emhlabeni ingangikhulumanga sathi ngizocela uxolo nje mina noma ukuthi ngenzani yena owaziyo noma ngenzanga lutho njengoba esho umama luphumayo ethi icala ngilani nami icala bengibazi ngathi wathi nayo isinqaba ethi ngekeze hhayi nezi bhilida kwafika nje omunye umama ngikhulekelwa ngibhabhadisa namanzi wangibhabhadisa namanzi ngathi dadewethu umama umakhelwane wami okhulwayo nje isiswanana adadewethu ngicela uyongilandela lowa muntu ngoba ngiyandla intulo ukuthi noma ngabe izobuya ebusuku ingiphinde ingenze kanje noma ngabe izobuya ngoba ulimi seligaqekile awungilandele ngithi mina okuqala unqabile hhayi ahambe lo mama kuphumele naye ngaphandle ngoba kuvele kuhlokole iy'ngane ingene esithi gaxa aphumele naye ngaphandle mesho lo mama hayi bakhulume nathi kodwa kusalayo udadewethu abisa mina ngathukwa lapha angithuki iy'ngane zalapha athi kodwa udadewenu dadweni mhlambe sekuyinsuku zakhe zokugcina lezi thethelelana ilungiseni lento athi ngizilandele angilande wathi njengena ngathi mntakamanga athi wenu wakwethu ngathi singeke sizicathaniswe indaba yamanzi ngathi ngicela into ethelele kuwena amanzi abengekho yonke indawo bonke abantu bebehluphekile nawe njengoba uhluphekile ngathi ma kukhona dade kwethu igama engalishoyo ipeyo ulelo gama engithethele ma kukhona okubi umyeni wama kusho nami engakusho siyibeke eceleni iy'ngane nje nazo sikhuluma nawe njengomuntu omdala sikhuluma nawe njengowakwethu mina uma ngifika ezulwini ngiyothini nkulunkulu ngizothini kujehova ngizothi ngicelile ntethelelo kwena ngizothini kubanzali bethu bebezala bethandana kangaka bashiya bethe

0: salini sibambane ngizothini kukhulu. Bathi mntakama awukazi ususho lutho kodwa iy'ngane zakho. Ngathi mina neza kwakho zazinikezelana iy'ngane. Ngakho kasibeke eceleni iy'ngane sikhulume thina njengabantu abazalana. Ngathi ngiyakuzwa ukufa kuyanqoba. Ngiyayizwa lento engiphethe ukuthi ngingahamba kabi dade ukuthi ngihambe inhliziyo yami eseleni umuntu. Into engisusele lento ukuthi nginobuhlungu enhlizweni njengoba singakhulumisana. Ngiyazibuza ngiyayiphendula. Ngiyafika futhi lo muntu owayefake lamapayipi uyalichaza, uyachaza ngendlela achaza ngayo, uyanibiza, uyanitrengisa. Kodwa bekufanele ungene ngaso lesu sikhathi. Kodwa-ke angisekho-ke lapho imina ngisiqonselani nakwenu. Bathi hhayi mntala mani ngiyakuxolela. Ngathi ungangifaki indaba ey'ngane, ngathi ney'ngane zami futhi iy'thethelele. Ngoba inkinga siyayazi ukuthi inkinga ibingekho kuthina sobabili. Inkinga ibibambele nokugcwala kwabantu. Ngamchaze ngathi angithi ubonile sebehambile abantu. Abuyile kuwena manje nakumina abuye. Bathi ngafaka i-Vatican, ngathi i-Vatican nami bengilifaka. Nawe ubukho ko-500 ama-Vatican esifakela ko-George nami bengikho ku-500. Nawe ukhokhile nami ngakhokha. Nawe bengangeni amanzi ngakumina futhi bengangeni. Mina nginethoilethi engisabayo ngoku angikwazi ukuhamba njengoba ngangichazela befundisi bami ukuthi ngugogo ngihamba ngi-wheelchair. Ngiyacela-ke nomuzwayo umuntu nje ozwayo ningisizeni bazalwane, ningishayele ibhangeli makhono ne-wheelchair, bangiphi i-wheelchair, ngigugelwe i-wheelchair yami ebengihamba ngayo, bengiya ngayo ngisesontweni. Ngiyabonga. Manje emoyeni wami ungathi babu uShandu, ungathi khona inhlelo esuke. Umoya wami uhephi. Umoya wami ukhululekile. Ngiyazi ukuthi ma ngiphuma ngenqola ngihlala emnyango ngimbingelela ngedadewethu naye uzovuka. Bekubuhlungu bekukude ngisho ukuthi ingane ngithi azingikhiphele emnyango ezambini obuhlungu. Ngiyakubonga uNkulunkulu, ngiyakubonga ukukholwa. Ngiyakubonga ukuthi uma uyikholwa abazalwane bonke, khona abazalwane abathi mina kwenziwa kanjalo. Athi umuntu mina ngithatha ijazi ngimbeke eceleni, uvuke ubumina la ukuthi nami nguyinkosikazi ngokwami. Abazalwane nasesikholwa asisekho lapha. Siyathoba singabantwana bakaNkulunkulu. Uthobele umuntu noma ubone ukuthi udlala ngawe. Uthobe wehle ushone phansi. Umkhulekele futhi, umcelele uJehova ukuthi Nkosi, ngicela uzibonakalise ubukhulu bakho namandla akho. Uziveze umbweni ukuthi lo into engekho. Bazalwane siyonqoba. Ngoba kunjenjenje umhlabane onakele aningi bawo. Ningikhulekise ngoba ingane isashwabene nomlenza.
1: Siyakholwa mama ukuthi uNkulunkulu uzowenza umusa. Siyabonga kakhulu. Ya mawulaleke uyeza ukuthi awukho umfulo ngahlokomi. Ngiyacabanga ukuthi-ke umlalelo zomzansi uyeza ukuthi ebandleni emndenini awukho umfulo ngahlokomi. Uyasho ke ubaba umfundisi wami ubaba uKhumalo uyangitsho ukuthi Shandu asilele silalele izwi lomzansi. Uthi-ke angihleli-ke ngedwa, ngihleli nongqongqo. Ngqongqo ya ya bambiza ngePakistan lapha ebandleni enqaba yenkanyezi. Akazi-ke iPakistan elinjani elikhulumisa izulu elinenwele igama elikanywa nge-Africom elingakanywa ngezandla. Ya awuthi-ke sihleli nongqongqo uShandu sikulalele. Ngiyabonga kakhulu-ke amadoda kaNkulunkulu sizungezile namhlanje sizungezile. Kwafundwa-ke futhi

0: Yizwe.
1: Amen. Kodwa yini engangihlukanisa nothando lukaBabuNkulunkulu?
0: Awu kodwa yini?
1: Noma ukuhamba nje, noma ngabe indlala, noma ngabe ukuhlupheka, yini engangihlukanisa nothando lukaBabuNkulunkulu?
0: Amen.
1: Awu siyabonga, ukuntingelela nje baba babantu.
2: Oh yes.
1: Ukuntingelela, noma kade ngingayile esintweni ngingasemateweni, kodwa nje ukuntingelela ukuzwa nokuthola amazwi lapho amanye aduduzayo akhayo. Awu ngiyabonga.
0: Yazi.
1: Ngikhuluma noHlendiwe, uHlendiwe Ngqobo.
0: Hawu.
1: Endwe.
0: Ukhona kodwa ungakwazi.
2: Banompanda.
0: Ubani ungakwazi.
1: Ngiyabonga, bazile omama bekhuluma ngelokhuzayo ngokuxolela.
0: Yes.
1: Ibazile omama bami, ngiyabafakazela kuhle ukuxolela. Yalaphana encwadini le kodwa ngiyokuphuma kancane eceleni la kuphetho wesibili la ekhuluma khona ethi masilahle masilahle ukuhleba yithi masibe njengey'ngane ey'sandla
0: kuzalwa
1: ey'langazelela ubiso olungenakonakala ngoba ma ngabe kusihleba omunye umzalwane ahlukane nokuthi umhambisa nqunu ngoba ma usukhuthile amaqubu angeke uze ukwazi waphindisela amaqubu enkukhu usuqedile manje-ke bengicela into engicela kubazalwane
0: futhi
1: nje bahlale bebumbene bemoya munye bengabantwana bakankulunkulu nami nje ngesikhathi ngisemncane ngisakhula omama uma wami wayesidonsa sihambise enkonzweni saze sajwayela ukuthi enkonzweni kuyakho uma wami wayengamthathi umuntu ongayo ovela uma kuyisonto akukhumbula iwashini uma wami bethi uma kuyinkonzo iwashi lakhe kwakuba yilanga wayengabuki iwashi esodongeni ukuthi kanjani wayebuka ethi isikhathi sithile manje athatha indishi ageze bese sithatha indishi nathi siyageza sonke ngoba sesibone yena ukuthi manje sekuyashila ngiyacela ukuthi ababa omama bafundise abantwana ukukholwa nokuthi kumnandi kanjani ukuhlala emzini kaNkulunkulu futhi kuyaphileka njengoba siphila nje siphila ngezwi.
0: Amen.
1: Ngiyabonga bobaba bami ukusifaka endleleni ngiyabonga kakhulu uHlendiwe Ngqobo lo enompani.
0: Amen. Siyabonga futhi.
2: Yo, hayi siyabonga kizwakala. Siyabonga.
0: Nawu ngashoke ku 0604807164 ukuthi nobukhonza apho namhlanje bengishiloke ngithi ke baphewa bese lapha nebonela kwafundwa kwathandazwa ayikho into emnandi njengokuthi njengeziyoni noma njengabazalwane zonke izinhlaka zokukhonza nizanelise uma kuthandazwa nithandazwe uma kuyiwe ezini kuyiwe ezwini yize sabona.
3: Amen, amen, amen. Malonke malenkosi.
0: Ayibongi inkosi.
3: Hawu kodwa nkosi yami angathi asihambe nenkulunkulu kaphinde sihambe nabanye.
0: Siyaphila mfuna kunjani?
3: Akekho singaphinde sihambe naye, akekho othembekile njengaye.
0: Yebo, singayaphi masuka kuye.
3: Ewu, othi nokhala kuyena, ukhale kuyena kuzwakale.
2: Yes.
0: Ongahambe etshela abantu ukuthi usefike wathi kwawukuthi.
3: Hawu, ubatshela abantu ngonkulunkulu ukuthi mina akiyiphileli mina, kepha konke ngikuthatha kunkulunkulu.
0: Ofihla ihlazo lomuntu
3: ngimemba ekuseni ngivuka ngimbonge ngilala ngoba ngiyazi ukuthi

0: konke kwenzeka empilweni yami kungayo.
1: Uthi nje mbonga uJehova mphefumulo wami athi nakho konke kimi kulibonga igama.
0: Awu emthatha kude kanje azongibeka hayibuni ngithinyala kepha yini. Sengena kwesiski manje ukuzibangalela isikhathi angakambongi kanti inkinga ikuphi.
1: Ngathi usafunani wena.
0: Awu ngifunani ngoba ngihamba nomuntu ngihamba noNkulunkulu mina ophethe yonke into.
2: Yo.
0: Kanti bazalani
1: bami. Ufuna kuphi ufuna kuphi nomntaka baba?
0: Ngisechestavile mina.
1: Oh chestavile.
0: Patrick Kame chestavile.
1: Ah mfuthu siyabonga mfuthu uNkulunkulu ukuphethe kahle.
0: Hawu kakhulu sengihambe kakhulu naye kakhulu.
1: Ubatshele uPatrick onakumakhelwane ubatshele labantu ophila nabo uthi nje mina sengihamba neqhawe nginyathela ngesibindi.
0: Nothing nomuthi.
1: Ubatshele ukuthi khona inyanga ngizoyidlala manje ingoma.
2: Oh nomuthi inyanga inkulu.
0: Nomuthi yithi mina no anginawo umuthi angisebenzisi umuthi mina ngiyenze ngicela uJehova angahlizele izinto. Kuthiwa ngeke kunomuthi wena uhlali uyathokoza kodwa ngihlele phasi phezulu nje uphisi wena nje hayi ngeke kunomuthi nacacacaca kunawo umuthi wami futhi uNkulunkulu.
1: Siyabonga mfowethu Yesu.
0: Kanti kwafethu ngiyibambe nje kanjalo ngilalele mina la ngiyanizivi hayi ngiyibeka nje ngoba linjalo ngibonga kakhulu.
1: Kodwa uNkulunkulu wagcine njalo uNkulunkulu akubambise lo muthi akunike wona wegazi lewuhle.
0: Hayi kuthiwa kunomuthi.
1: Siyabonga.

0: Usezwini.
1: Amen.
0: Ayibonga inkosi.
1: Hawu siyamthilela uNkulunkulu, niyaphila kodwa.
2: Hayi uNkulunkulu.
0: Singezwa kuwe.
1: Hayi siyaphilisoza nanikhuluma naye.
0: Kuphi khona?
1: Hayi ngila emezweni.
0: Oh, amfowethu kunjani? Khona sibonga bani?
1: Hayi ngwaNqumalo.
0: Sothondose wena wasegudu inkomo.
1: Ukuthi lento yebonga ukufundisa ubuyidise ngoba ngithi ma ubaba wakho engaphelisa ngesibongo emhlabeni kufanele ubize isibongo sikama wakho.
0: Kunjalo.
1: Manje thina sikwenzanga ngalokho sibize ibongo sobaba kodwa bengenzanga lutho kubazali bethu. Manje lento yiyo lento le ehamba hambe ibuyisa nje wathi thina singazazi ukuthi sibhidile ongathi.
0: Okay.
1: Ngoba isibongo ngithi yabo isibongo uma usibiza ufela ukuthi usibiza kodwa kunawo le ndawane ukuthi uyabheka imisebenzi kayihlo
0: uthi iphelele yini
1: uthi asibheke kwanina nerole nje edalwa uyihlo empilweni yakho ubone uyasibiza phela ngoba ikwi-ID uthi uyabheka futhi umholi ubukuhlangothi uyabona umholi khona abantu babhuquka umhlaba nje uyabona ngokuhamba kwesikhathi akufanele abantu bejabulele ukuthi nganesibela komalume ngoba omakoti banawo lo moya lo ongayithandi ngani zabadakazi mabeyibona ayiphumeleli
0: wazude wagadla kangaka iyaphi le nkulu ngakho uyazi ngiyakuza iyagumzela yona iyiyo kodwa uyayiwagadla kangaka
1: no mfundisi into engikhathaza kakhulu mina hayi into engikhathaza kakhulu engihlupha emoyeni wami kodwa ma ngiyikhuluma kuwe nakubaba uphewa kufanele ukuthi ngikhuluma kuNkulunkulu uqobo.
0: Yes, yes, yes.
1: Uyabona mfundisi le nto ngiyibuka kini uyabona mfundisi uNkulunkulu asikhona ukuthi akasenzela into ezinhle.
0: Yeah.
1: uNkulunkulu uyasenzela into ezinhle into esikhayayo iyodwa ivariant impilo yokubukwa sibinyaza impilo yokubukwa uyabona impilo yokubukwa esiyifikile ephilwa manje izoyilimaza kakhulu baba uphewa impilo yentsha yentsha esakhula ngoba izoluzwa ngisho izinto uNkulunkulu okufana ngabe uzipha uNkulunkulu uyazipha zona yabona mina mfundisi ngihleze ngisho lo yabona mina mfundisi ngiyazama engisizama yentsha kodwa ngenxa yokuthi abantu engikhuluma nabo masixoxo ngihlelelekile abayilalelinto engiyikhulumayo mina kufanele ngabe manje mfundisi ngilesongela ngakho kufanele ngibe ngiyizwe ukuthi ukuthuka kufanele ngiwrite empilweni kodwa ngenxa yokuthi

0: engikhuluma nabo bedadini outside ubungaphandle
1: babukela phansi
0: yes yini impilo yokubukwa yabona mfundisi angazi engathi kuleli vangeli lokukhuza abantu ngempilo yokubukwa singake silihlubayeze bese sikhotha iyivesi ethize engingazi ngadilithi ngoba le mpilo yokubukwa uyazi ukuthi ngiphoxele ngikade ngiphathise umakhelwane wami ethi angimdayisele ama-full train abantu besifazane ngomgcini lami lasibili ngikutshela umhloli ukuthi bezithi iy'ngane ey'ncane impela iy'ngane impela lezi iy'ngane ey'gol 12-13 ayasigoki la wathi asigoka asesitayelini uyabona mfundisi ukudla amasi ukuthi udla amasi uyafana nomuntu oziyi-takeaway ka-300
1: okay
0: awukho mehluko abantu abaningi mfundisi uthewa nawe mholi banayo imali uNkulunkulu bathile imali inkinga imali yabo bayispenda ey'ntweni ezingabalulekile ekubukweni abanye abantu
1: yo
0: uthole ukuthi umuntu etshweni ebalulekile eyiyona ezomsize kuthi umndeni wakhe akayispenda imali lapho uyispenda uyazi ukuthi njengama ku-gray namhlanje ku-gray imali e-10 minutes ngibuka omama laba amahlala angisingethoza amahlala esekeni ngama ngababuka nje behamba ngey'moto zabo uyazi ukuthi uma ubuka emotweni yeshayina ubuka indoda yeshayina noma umama weshayina uyababona ukuthi la bantu nje bayaxoxa kodwa uma uthi ubheka kuthina ngapha kwinje ebunyaba babhizi namafoni abanye ngapha emaceleni ukuthi indoda yenzani ngapha akanamsebenzi umuntu ubhizi nefoni lapho uyibhalile wenza izinto laba abale banye amazwe babona ukuthi bafokase uyabona ukuthi banalo yobubaba nobumama thina impilo yokubuka niyacela besikhulekele nendaba yempilo yokubuka ngoba izosilimazela ilusha lolo luzayo lugcine lingafikanga lafanga kuNkulunkulu usifikisa khona ngenxa yale mpilo yokubuka
1: siyabonga zwithi siyabonga khulu mfowethu
0: siyabonga
1: amen.

0: 0604807164 mhlo wami iseyigoqa lenyanga manje le yabo mama iseyigoqa mhlo wami mhlambe umama uNtuli uyichaza kamnandi
1: yo hayi
0: ukuthi bebehlangene nomama ebebhukula kuveza omama besiphambano kuveza omama baseshilo kuveza omama besifoxiya bekuvezwa nje omama mhlambe nathi kokwethu sisilekelela nje njengabazalwane ngoba sikhuluma njengabazalwane ukuthi isiyalo noma isikhuthazo komama bethu ungathini mholo wami
1: ya kuningi singakusho but ke siyafisa ukuthi ezisikhuluma ehlangothini labo mama ukuthi ekuhlanganyeleni la behlanganela khona bamveze lo nkulunkulu kwezime kancane izinsizi nezinhlupho ehlangabezana nazo kwevezwe nje uNkulunkulu simveze ngathi asihluphekile bomama simveze ngathi kasixakekile kodwa kweziveze nje uNkulunkulu ngoba nginalento ethi uNkulunkulu uyakwazi lento esihluphayo uNkulunkulu uyayazi lento ekukhathazayo so asingaloku simkhumbuze kodwa avane sikhulume ngezinto ezingukuphila ukuze abantu baphile ngoba ikakhulu ikhona lento yokuthi umuntu mhlambe mama mevela aveze ubuthakathaka bakhe kanti khona onobuthakathaka omungaphezulu kubakhe mese eba ekhathela kakhulu kanti mothi noma ubuthakathaka wena bese uveza phila yila khona umuntu ezwa khona ukuthi hayibo ngiyilapha ngigula ngiyilapha ngibuthakathaka kodwa ngaphila khona into ekuyenzeka masikhuluma ngomata sikhuluma ngomaria la khona okuye kwenzeka isimangaliso ma kushaya isikhathi sokuthi uLazaro uyagula uze kufika isikhathi sokuthi uyashona noma uyafa kuze kuthala isikhathi futhi ukuthi uyangcwatjwa khona into esizwa ikhulunywa awodadwabo bakaLazaro bathi inkosi makuthiwa ubukhona ngabe umfowethu akafanga abakhali ukuthi umfowethu ufeleni kodwa bathi makuthiwa inkosi ubukhona ngabe nje lento eyenzeke umfowethu ngaba akafanga yila esibona khona ukuthi abomama iningi labo banayo lento yiko sizwa uGoguNtuli lapha ngidube village mekhuluma ngodocus elithi iBhayibheli lomama wathi makufika isikhathi sokuthi uyafa bakhala umama ngenxa ukuthi waye usizo emphakathini njalo eveza ukuhle kubantu soke nabo mama ke balesisikhathi ke namanje ke bakhona bona esifisa ukuthi bavele ngokuveza izinto ezizinhle ezingukuphila kubantu baveze ivangeli njengoba livangeli kungakho sithe basiqala sathi kulolu hlelo sifisa ukuthi noma bukhona ubuthakathaka kwesibeke eceleni kodwa siveze izwi ngoba nento nje ekishiwe izwi kuLuka 17 la khona lithi kungaze kwavela ukuba kungaze kwenzeka kwenzeka kube kungaveli izikhubekiso kodwa maye kulo ezivela ngayo yabona ukuthi mangingase siphile omama bonke noma ibandla lonke liphile athi umuntu noma kungenzeka ububi endaweni engihlala kuyo kodwa mina ngiyagaranta ngithi ngeke vele ngami kanti noma unyasho njalo ungakubona ukuthula wena mlaleli wezi lomzansi ngaba khona ezweni ngoba akekho ofuna kuvele into

embi ngayo noma ufuna kuvele ihlazo ngayo sizosho njalo ukuthi ke ithi nje kungaveli ngami nasebandleni mase kuthiwa kuvela ukuxokozela uvuse ukuthi kungaveli ngami nasemndenini mase kuvela izimpi uthi zingaveli ngami emsebenzini lo usebenza khona sivane sisho sonke kanye kanye ukuthi lento ububi nje mangaveli ngami ungamzondo umuntu emsebenzini ezosebenzela izingane zakhe nomndeni wakhe ezoholi yakhe imali haye yakho kodwa umzonde ithi nje kungaveli ngami ububi ngoba sisho njalo ukuthi abomama kakhulu sikuleli sikhathi sabo ake bayibambe lenkonzo omama abaganile bahlangana nabaganile bakhuluma ulimi abantu abasha bakhuluma ulimi bese bayafundisa ukuthi nina basha nizokhula kanjani ngoba lenkonzo le kakhulu yokuthi laba abasebasha bakhuliswe ukuthi ufika kanjani esigabeni sokuba umama uphila kanjani siyasibona isitele sesimanje kodwa ikhona into ethi uphila kanjani kulesi sigaba kuleli office osuke sukulo ngoba ama office ahlukene asikwazi kuba sema officeini amaningi ngesikhathi esisodwa uyadlula kwelinye ungene kwelinye ukuze lento iphile kuwe ibunjwe kuwena sizosho njalo ukuthi lento eyiqiniso lomvangeli bomama emakhaya bosisi ayibunjwe wena ngesikhathi ibunjwa kuwe uzoyiphila sisho njalo.

0: siqaphele ukuthi singaphindisi okubi ngokubi. Inkonzo ke le ebaleke kakhulu njengabazana ukuthi bazalane ngabe lokhu kuhlukana ongaka babuphewa akukho. Uyabona ukuba kuthiwa asikuphi babuphewa fanele silikhulume iqiniso. Siye kukhuluma mhlawumbe ngezahluko kakhulu kodwa sikhulume iqiniso linje ngoba linjalo. UJesu uvela yena eyiqiniso, uJesu uvela yena eyindlela athi akekho ozoya kubaba futhi akekho yokuphileni okuphakade engadlulanga eqinisweni. So uma usaxabene neqiniso khohlwa ukuphila phakade, uma usaxabene nokwamukela uKristu khohlwa ukuphila phakade, kusho ukuthi indlela yakho eyekuphileni okuphakade idlula eqinisweni.
1: Ya angithi lento isho ukuthini lento esikhuluma emini makhona nje olaleli besinayo lapha othando uzoyizwa into esikhulunywa la ukuthi iyona ngoba into esisilimaza kakhulu umlaleli ilamagama esiswabiza ngezemazema nje esiHebheru avesane umuntu umgcotshwa kaNkulunkulu menika ithuba asha amagama amakhulu amakhulu asabekayo kanti ifunakalayo ukuthi sithole abantu ababizwe uNkulunkulu abazophatha into ezokwakha umuntu ikhulula umuntu imshintshe umuntu ngoba sinabantu abakholwayo nabangakholwa kodwa abanqunu okumele izwi maselifundiwe libenze labo bantu bambathi ingashiyi isibongo sakambatha bambathi bambatheke ngokuthi sekukhulunywe izwi likaNkulunkulu linjengoba linjalo. Asisho ukuthi lamagama akuwona amahle mekhulunywa mahle wona kodwa khona la engasizikhona kufunakala ngizwi elakho umuntu limenze nje umuntu akheke ngoba sifisa ukuthi even nabantu abadala abanikwe ithuba ogogo nabomkhulu kuma kuthiwa nje kwakhiwa umuntu asisho ukuthi kubi kuma young pastors kodwa bakhona ama elder ebandla akakhuluma into noma ingeke isenzeka kodwa bakhona engabasebenzela ngoba liniculo lathi labasebenzela abalikholwayo ngithi bakhona abantu abazolikholwa izwi elivela kumuntu omdala ukuthi lo muntu omdala lo gogo lo mama lo wayekhuluma lento noma sekulukhuni ukuthi kodwa yenzeke ngoba into efunakalayo ukuthi umuntu akheke ikhaya lakheke umuzi wakheke ibandla lakheke umuntu agcine eyisidalwa ngesisha singagcini ngokukhuluma ukuthi umuntu abesidalwa esisha phenduka ashiye okudala kodwa lento iphile kumuntu ibonakale ingagcini nje ngokuzwakala ngamavesi kodwa ikhulunywe besiyangena kumuntu besiyabonakala nomuntu ehamba abonakale ukuthi lo hayi lo unimpawu zikaKristu ngoba bakhona abantu abangehona amaKristu abambethwe izinto ezithile ongambuzi kusho uhlangana naye endleleni ukuthi ambonake lo uyinto ukuthi kodwa thina ke iluphi luphawu asingalilahli uphawu singamcimi umoya ingcwele selishilo iBhayibheli elithi singamcimi umoya ingcwele ngoba umoya ingcwele uneshwa lokucinywa singamcimi noma ngabe sikuphi la sikhona noma usesigodini umoya ingcwele ungamcimi noma usemsebenzini umoya ingcwele ungamcimi makabunjwe kuwena umoya ingcwele akucontrol wenze lokho okushiwe uye hayi lokho okuthandwa nguwe ukuze kubonakale ukukholwa kwethu ukuthi ke sizwile ivangeli nesikhathi salamukela futhi salenza ngoba uNkulunkulu simkhonzayo unjalo nje.
0: Uyabona ke ku 0604807164 nawungashaya uthi manyosi hayi nganizo madoda. Uyabona ke ngo 11 o'clock useluleko umfokazulu ebandleni uzamcolo uthike nami ke Shandu ngiyohlangana nendlini zomsakazo namhlanje ngiveza umsebenzi omuhle webandla.

Uyabona ke masa siphendu kanje uyabona ngilanda ezamzukwana nandeza kudala mangubusiyoni ngiyacabanga ukuthi mangazange uzuphenduka kanje impela impela usakolete safana ngoshakatane usha uthi nyakudinga moyincwele uphenduka kabili uthi short one number 2 skepetine didiza fly uyabona ucaca ukuthi lo muntu lo yilowo nalowo owazalwa khona eziyoni ngoba iziyoni eliyikhali sonke iziyoni lasiphila khona.

izyoni ila wonke umuntu bekuphilwa khona mahala kungakhokhwa imali kuthiwe nje ngifuna ukuthi ke ungitshele ku 0604807164 ukuthi yini wena ozoyenza ehlukile uma kugoqwa lenyanga yabesifazane uli ke cha mina babushandu lenyanga einkonzweni zonke ngihambile ngibambe lokhu ngoba kufanele kube khona okukodwa ozokubamba uthi nje lokhu ezintweni zonke ngiyayibophezela kukho njengowesifazane njengomama njengo-anti njengogogo ngiyafisa ukuthi uma amazulu engikhumbula ngelanga kodwa kube nento engayibamba ngu-August ngenyanga yabesifazane.

uyabona ke ngisasho ngithi ku 0604807164 awusho ukuthi wena yini ozoyenza ehlukile ke ngakaqedhi apha mangami ngishilo apha mangami

izilomzantsi ke alenzi iphutha izilomzantsi liyathembisa bese liyafeza isho njalo incwadi yomshumayeli wesihlanu izwi kaNkulunkulu lithi la wenza khona isithembiso ubosigcina noma ubosifeza ungathembisi ungazokufeza ungathembisi ungasho ukuthi ngiyokuthanda ebuhleni nasebubini kanti ngeke uze ukwenze lokho kushizwe ngishilo ke ngathi ke useluleko umfokazulu ebandleni ezamcolo sizobe sinaye namhlanje ezilomzantsi sekunjengokusho kaNkulunkulu ngoba masithembise siyagcina

0: ezisila kulo kule inkundla nabanye yabalalela ukuthi ma ucula umculo kube khona imessage eyenza umuntu ahile lingavesani yema uculi ukuthi yemi agcina umuntu angazwanga ukuthi lesi yemi siyapi sithi angijabo kodwa kube khona isindo se message ngikhuluma iqiniso
1: musugadla muntu
0: ngithi
2: manje siyalalela ukukhulunywa
1: uthi ke waphewa umculo webandla lezomculo awube nemessage awube nenhloso awube nepurpose usho njalo ke uba umholi uthi ke ibandla lezomculo kuyona yonke into eliyenzayo elihlelayo lelilungisayo umculo wabo awube nenhloso ukuze uzokwazi ukufinyelela la uNkulunkulu awuthume khona

0: Benzama ukusho nje ukuthi umculo webandla lezamculo sidinga inhloso. Uyasithembisa mfokazulu ukuthi nizoselapha ngumculo webandla lezamculo ngoba sifuna inhloso ukuthi yahlehlele izinto niyo recorder nihloseni ngomculo wenu. Uyasithembisa.
1: Uyabona babumbatha iqiniso elingeliphiwe lelisho babuphewa. Ukuthi uma ngabe sibhala ake sibhaleni lento ezosiza abantu.
0: Okay.
1: Engezukusiza thina kuphela futhi engezukukhombisa thina ukuthi la esikhona sikanjani.
0: Oh, okay.
1: Uyabona nje
0: ningabhala ama emotions
1: kunjalo.

0: Akoti.
1: Hayi chaba mohle.
0: Hayi siyabonga ibandla leli zamntolo.
2: Yes.
0: Inomuzo lapha bafundisi.
2: Yes baba.
0: Ohlala ungihlupa mhlawumbe zongkulule. Kubalekile nje ibandleni. Uma likhona kufuna kwakhona umholi kuthiwa akuvoti. Kanti angeke politiki esontweni.
2: Kuvotelwana umholi.
0: Uvotela umholi mhlawumbe uzophatha kuthiwa akuhambe kovota ngoba usibonje nje umuntu umholi uzophatha.
2: Esontweni. Okay. Kuvotwa kusuke kwenze njani we baba umncwawo?
0: Mhlawumbe nje kuvotela umholi.
2: No no ngiyabuza ngisho ukuthi mhlawumbe khona ose phelelwe impilo bese kuthiwa kuvotwa.
0: Mhlawumbe khona sehambe sesenkosini. Kuthiwa ke manje ibandla livotele olandela. Ngabe ipolitiki yangena esontweni.
2: Okay. Uzobamba sikhulume noma uzolala emoyeni?
0: Hayi ngizolala emoyeni.
1: Okay, sukusiza baba.
0: Yebo.
2: No, ilula ke ukuvota akusho ukuthi ipolitiki baba umncwawo. Ukuvota nje akusho ukuthi uma kuvotwa that is a political statement, akusho njalo. Uyibandla kokuqala aliyona ifa lomuntu othile baphewa ngithi.
1: Not written.
2: Ibandla elumsebenzi kaNkuluNkulu. Ngicabanga ukuthi impangazitha ukuvota kusuke kuveza ukuthi abantu ubani umuntu abamcaba uyabona abamcabanga ukuthi umbono oexistayo webandla angaqhubeka nawo ngendlela ngoba ngeke ibandla liphathwe home ingamela abawu 10 uma ngabe ubishop noma bekhona uarch bazoliphatha bonke fanele kube khona umuntu wedwa lo ozoliphatha ke uzoliphatha ngalipi igunya so ufana gunyazwe ibandla ukuthi no sikhomba ubani so angeke bamkhombe ukuthi unemali noma uyasithwala ngamatekisi fanele kube khona indlela abazosho ngayo so ivoting system kusuke kuyinto yemajority yokuthi yiphi indlela elula yokusikhulumela angazi noma baba umncwango uyaphendeleka yini ukuvota akusho ukuthi sikwipolitiki kodwa ukuvota kusokusho ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuyikhulumela ngendlela elula neconvenient ukuthi nje mina ngicela ubani mina ngicela ubani so ukuvota sokusho njalo ukuthi uveza ilaka lakho ngoba lento iqeda lento yokuthi amabandla agcine engamafa emizi yabantu kuthola ukuthi ubabothile waba nombono ngebandla sendodana yakhe indodana yakhe kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo kanti ibandla lingelikaNkuluNkulu akusilona elendoda ethile ngithemba ukuthi ke mpangazitha uyaphenduleka khona bofuna ukumphendula ngakho maphela okuhlukile nalokho
1: no akuhlukile kodwa kubulula ngisandla sokuthi
2: nangu uza she uza uza
0: yebo sizimile
1: okay
0: ngiyakuzwa nokuchaza umshado kodwa manje khona into engiyitholayo lapha emabandleni zomuntu osemdala khona into engiyitholayo lapha thola ukuthi kubekwe umthandazi awuthi uma uvotwa usungathomba ukhankasa ukuthi mhlabani kube votelwe umbo oluthize sengakhuphuka umthandazo eyoba bishophu ophakathi sevotini sokhetha umthandazo khetha umshumayeli ongazibi utho nje
2: lo mthandazo usuke eyikhombile noma usuke ekhonjwe ngabantu
0: kodwa adikhankasa phela uma ukhale khankasa kunemali ayifakayo kuyagwazi lapho ekhankasini yakuntini
2: asenze njenaki we baba umncwango ngoba engathi le yakhe ifuna ukuba personal kodwa ke asilungise ngokuthi uma kuvotwa empangazitha phakathi kwami nomlaleli zomzansi osilalele angithi uyazi lelo abantu abawu 300,000 eKZN sithi thina nawe baba umncwango ukuvota akwenziwa abantu individually ukuthi umuntu wenzani lokho ngeke sikudiscuss on air kodwa ukuvota akusho ukuthi ipolitiki kodwa ukuvota kusokusho ukuthi abantu bayazikhethela umhulu abafuna kahambe phambi kwabo
0: ngiyakuzwa kodwa manje sengithola ukuthi nje umuntu owaziyo ukuthi uma kusuke kuvota kwenze kanjani akwazi ukuhlala kulokhu ngisho ukuthi Ya hamba kwa sababu niyaza kufanya mimi na kwa sababu

ngike ngezwa emfokazulu ethi unkwali khona umuntu ofuna ukuzwisa umlaleli nje ufuna ukudonsa la live kusho ukuthi ke sebengaqala barekhode ngoba lo muntu uzodonsa khona la.

0: Uyabona ke siphuma ngayo siphuma ngayinyoka eh seluleko uma kukuthi kukhona la auto Perfect siyakhuleka nomlaleli wezomzansi siyakhuleka nebandla lonke sikhuleka ukuthi uNkulunkulu enze umehluko empilweni zethu mfowethu uma kukhona inkundla la ofisa ukuthwala khona mhlawumbe ungadlulisa emfokazulu
1: inkundla zoxhumana engitholakala kuzona ngitholakala nje kuTikTok uWhatsApp izona izinto engisayisebenzisa kakhulu njengamanje
0: ubani uTikTok
1: uTikTok usibukele uZulu sibukele uZulu
0: sibukelo yes. Sibukelo
1: sibukelo nje
0: uSB
1: SB
0: Sibukelo Zulu
1: Zulu
0: ku TikTok
1: yes i profile yakho na ngifake u greening cha ulungibambisa lesika mholi
0: Okay Bengalela bengalela ncoko yami sona smartcard phezu kwakho Kube kubonakala ukuthi ubukhona endlini zomsakazo ungathi ubuhamba indlela zakho Yaphila mfowethu
2: siyaphila baba ninjani
0: Siyaphila ngathi ubani sikhuluma naye
2: Okhulumayo nje umfana waka Mcambi
0: Oh
2: ngabe madubatuba ngiyabengelela kakhulu kuba bonke

Okay, inumber ithi 031 001 7021. Ake ngiphindele 031 001 7021. Inumber la ufona khona, uyabonga, uyacela, uyabuza nje ukuthi ubaba umprofethi uyobe ekuphi nini ngasikhathini, mhlawumbe uma kukuthi wena usukhohliwe ukuthi mhlawumbe bekade sithe ukuphi. Ngiyazi kuningi and ubuya ukhohlwa, uyakwazi ukuthi ufone uma kuthi futhi ucela umkhuleko. Ngabe khona la umakhadosha engenele khona, wabona la khona khona izinto eziqaqekayo after mhlawumbe ungenile kwi 1-on-1, ngoba kubalulekile ukuthi ungene kwi 1-on-1 maybe onyakeni uye nje kabili noma kathathu. Kubalulekile just to find out ukuthi ungabe kusahamba ngendlela, ikuphi lokufanele ukwenza okunye. Ubaba umprofethi uhlale naye phansi, ingakho kubiza kuthiwa i-1-on-1, ingoba uhlale naye phansi ukhulume la ukwazi ukuthola khona ithuba lokuthi ke uchaze amaphupho akho okanye uxoxe iphupho lakho, nento oyibonile ubonisiwe, abese yakuguida ke ubaba umprofethi. I-1-on-1 ikhonela lokho uhlale. And kunamanye ama-product ubaba umprofethi athi uma ungena kuyena ngaphakathi akutshela ukuthi geza ngawo, njengomgijimi wabathakathi. Umgijimi sazi sonke ukuthi uyachela ngawo ngaphandle after 6, phezu kwe-rooftop yakwakho okanye nasegcekini ngaphandle. Ubaba umprofethi yena uyakwazi ukuthi akutshele ukuthi no, uzokwazi ukuthi ugeze ngawo, abese athi geza ngawo mhlawumbe iy'nsuku ezintathu noma ezine noma 7 days, kuya ngokuthi uma ungene ngaphakathi kwi-1-on-1 uthini ubaba umprofethi. Kanti-ke ngiyakhuthaza ukuthi uma ukuthi sewusebenzisele iy'nsebenzo wangena kwi-1-on-1 mhlawumbe sewuyabona ushintsho, siyakucela ukuthi usende nje ama-testimonies okanye ubufakazi bokuthi wena lengelo sikwenzeleni, bekade kwenzakalani. For example nje bazalwane, singaxoxi kakhulu khona, uxoxa iphupho. Iphupho khumbula ngithe singena kwi-1-on-1 yila ukwazi khona ukuthi uxoxe khona iphupho lakho. Into esiyenzayo uyasho lapho ukuthi okay, bekade mina ngingasebenzi, ngahamba ngayobona ubaba umprofethi for i-1-on-1, wangikhulekela, gave me 3 days, 7 days or 5 days ukuthi ngihambe ngiyophumelela okanye ngihambe ngiyosebenza. Manje sengiyasebenza, ngiyabonga kakhulu. Iyona nto enjalo esiyidingayo bazalwane, ukuze ikwazi ukudlaleka la ilaleleke, nomuntu esekhaya akwazi ukuyilalela. Uyayisenda-ke, uyisenda kwile number ethi 084-041-5951, 084-051-5951.

0: nakasebenda wadibana netimbisi lasebenda khona. Wathi hey baba, kulukhuni la ngisebenda khona. Bageza ngemithi ngibuka mina ngidawugeza ngani? Kanti beyikhona induku yamakhadoshi. Ngambuta ngathi uphetheni sisi lasandleni. Wathi baba ngiphethele induku, ngathi akusiyo induku leyo kumakhadoshi. Emva kwelivingi eva sangishela ukuthi lo bageza imuthi uhambile. Indlule ke kokugcina abazalwane. Ngisuke la mhla ka 1 April lenyanga sisukele kusukuyo. Ngidothenga ikhombo, ngidothenga iproduct khona la Mbombela. Ngathi nangisendleleni samba ke taxi. Kwachamuka imoto yavile ivilita seyilahlekelwe iline. Yaconza right la kithi ngihamba nankosikazi. Sasinaso siminyilo sesiyashaya la kithi. Wathi makhadosha, not that one. No. Ngithi ngiyambonga makhadosha.
1: Phambili kwenu ngisesigugu. Ngibingelela umprofeti asengafiki nengilozi yala ekhaya. Ngibingelele nabangcwele bala ekhaya bonke. Amen. Bazalwane, kwathi 2024 ngimulo business awe business yami ayizange ihambe kahle kakhulu indoda amtavaleka bese ngisebenzela kudla nokuthi ngithole imali ngibele ijozi ngiyostoka kuphela kude lobe kwendekala kube kumile kwathi 2025 ngenda sincume empilweni yami ukuthi ngiyaphuma esicukwini sebangani ngifuna kuphila impilo yami lengithi decidela yona mina angisafuni ukutshela umuntu ukuthi nyalo senda lokhu senda lokhu ngaphuma ebanganini amen bangcwele ekuphumeni kwambazalwane angisimuntu ongithanda ukubukela iTV but lelo langa kwase ngivula iTV ngibuye esontweni ngabona umprofeti kwazimamane ngambukela ngathi nangembukela ngathi hayi man angikaze ngababukela abaprofeti mara lo nengilozi yami siyakhonekta lo nguye lo tobuyisa tindodami lo ngasukuma ngedwana ngahlanya endlini ngasi nangisukuma lelo langa wathi nangabe ungikholwa ngiyagulukudela kakho nembala ngasi ngilele ebusuku wafika ngathi vuthu ngeva umuntu nje athi ngamemeta ngathi makhadoshi sowufikile ngasi nangicala lo mnyalo ophelile 2025 kuta kumprofeti tindodami tavuleka abazalwane mina bengisina ngikolekile ngikolege 4000 bantu banginika bo 50 rand lebunye ngithi ngiyayangithembisile afika athi sekuyabhetha mara letindlu la ngendlela etwana bazalwane mina enyalo sengikoleka 10000 ngenyanga 10000 ngenyanga bazalwane ngiyawukoleka ngithengile nematerial yonke ekhaya ngifuna kulungisa bazalwane ngicela lengilozi ngenelele iqhubeke njalo ingendele muza senalomnyalo ophelile December ngedalana tuwe inkonzo ye ikhamba ngafika ngasabhala amagama la asinakubhala amagama la abazalwane ngafika ngabhala batukulu bami ngasinakubhala batukulu bami lomnyalo ophelile uphasile bazalwane uthole 7 ema distinction ngikhuluma nje use UJ eJozi uyafunza bazalwane amen. So ngithanda kubonga lengelozi ukuthi ingendele musa ngiyabonga nasekhakithi bantwana babo seswami baphumelele babathethe emisebentini nangita ko prophet eta kokugcina lomnyaka lo mnyalo ophelile baba permanentile nangisuka la manje baba permanent bonke baba babathethe ngiyabonga bazalwane amen.
2: Ngibonga kakhulu ngibonga iTV nokuthi uNkulunkulu uyendile lendwe ukuthi sikhone kubona abafundisi. Nami ngabukela ngagcina ngihlangana nomakhadoshi. Ngayim enjoya kakhulu ngeva ukuthi hayi la kuhamba kahle la. Ngaqala vele ngathatha indlela yakhe ngaze ngathibuka i office lakhe lana athengisa khona tinsengiso. Mangifika ngenhlanhla ngathola sesibonisile lapha eshell garage. Ngathi ebonisile ngifuna mngani wami la. Uthi bonisile mngani wakho bani? Ngithi makhadoshi ukuthi angeke umthole la. Usekugcini kabi. Utothola mina la kuhamba njani? Hayi ngiyamtshela ukuthi kuhamba njani wathi smasha ngicela uthenge ikhombo mngani. Uke uyoyizama sha. Nangempela kwahamba kahle kakhulu.

0: ngoba nangena kama khado shini bathakathi so ngama kusangeni muntu akusangeni muntu bazalwane ngiyatiphilela ngingimuntu lothengisako ngiphila nami ngelibusiness konke kwami kuhamba kahle yalo ngito khuluma ngendzaba ayitolo sivukelana babe seta la sithena sivuka ekseni wavuka ngabo 3 sikulungiselela kutala wathi yena hi phela mina linyawo lami khuma manje alisasebenta lisahambi ngathi mina alihambi ngoba kwenze njani uthe angathi ngithi hayi wena thula saka makhadosha ngitomane ngilandze i taxi mina ibito kulayisha nangempela ngiphume ngihambe ngilandze i taxi imthwala labaningi maybe bambonile la itolo sekashaya so bamthatha bamfolisa lapha sahamba sayongena masingena ku 1-on-1 wathi makhadosha hayi kulungile wathi umfundisi prophet kulungile kutothola i oil kusasa utofika umrabi hayi ngabona ngathi ku lady bazalwane ngihamba kahle lapha etafuleni ngathola lenye lebovu so ngafika itolo ngafaka amanzi okushisa ngathi baba khethi isula sula ngamsula ngamngena ngathenga nelitswayi elimhlophe ngafika ngamhlanganisa ngemanzi la home ngamraba waqala ngokugeza kuqala ngamraba ngacetha lapho ngathi mina hamba yolala makalala ngimthatha amasokisi ngingifaka kancane lotswaye la ekhase masokisini ngiyamgcokisa uyongena embhedeni namhlanje bazalwane uvuke ekuseni uyahamba ngegama likaJesu amen
1: leli ingilozi yala ekhaya ngiyambingelela livatoshi suta palasa batmile sepamazi uNkulunkulu wabaprofeti uNkulunkulu kababa noma ngiyambonga ngisakudeda ubumnyama kuvela ukukhanya tindlela tami mativuleke netindlela tebantu bami mativuleke ngiyambonga kakhulu ngihlangabetane nenkinga lenkulu kakhulu ngikulele mntwana wami womfana wokuqala asangana abona abantu labangekho ngekuthemba lengilozi ngakhuleka ngathi babe konke lokhu ngubhekisa kuwe mina ngathi lutho angikwazi ukuthi kubuya kuphi akubuyela kubuya khona wabangqono lapho waphila mntwana nami wangena tshwala unatha busuku nemini ngisho njalo ngoba nkulu manje usetshwaleni ngivuka ekseni ngo-4 ngithi ngiyagogoda endlini sengifuna ukuta naye la ngithwa kuzohambile sosetshwaleni ngo-4 ekseni ngiyacela ukuthi engilozela ekhaya ukuthi ingisite kulabantu babami kakhulu la etshwaleni baphume la etshwaleni ngibuye ngihlangabetene nenkinga lenkulu kodwa ayiqale ngeliphupho ngaphupha kugqwele ekhaya lami kugqwele emasosha kodwa ngabona amagato oshamile phambili mangithi ngiyakuye wasithela kusite kungaphelanga amalanga amangaki bathwala umuntu ngelibhari bambulele batomlahla ekhaya njengoba ngimuntu lovele ngimuntu webantu mangiphuma ngithwala lo muntu walele lapha phansi ngithawu manje njengoba nimbophe etandla letinyawo kuwendeni bathi untshontshile ngithi kuphi loku akuntshontshile kude ungqunu hawu setimpahla ungena ontshontsha ngqunu kuthiwa ukuthi lo muntu akakantshontshi bekaye entombini yakhe leyatelenayo umntwana ithola kunalonye indvodza bamshaya bamdonsa ngalaphambili bamthwala bomlahla ekhaya lami ngale ndlela amagadosha angilwele ngayo kugqwele elikhaya lami kwagcwela nemasosha mara bajika bathetha bodwa balwa bodwa bathetha bodwa baqabana basilogogo nithwayela umuntu afile nalibhari nithwele ngalo lati omlahlala kogogo namhlanje singilogogo lombulele ngani logogo loku engamthwela ngalelibhari ngibani bavuka nemaphoyisa bafika basenigabo sihlanyela nesifuna lo mlobulele lomuntu wena ntombatana ejele nemntwanakho nanyalo ngikhuluma basejele labe bafuna le jele bavulela mina ngiyambonga ingilozi kababa kwazi mamana ngiyambonga umagadoshi ngisanyala kaqhubeka angendele ebantu babama basebeni bahleli bonke banathatshwala baphume etshwaleni baphume ethu kwedakamizo ngiyabonga
2: iyanibingelela abazalwane egameni likajesu kristu amen nibanhle nonke lola iphakathi kwaleli holi nangaphandle monhle nibahle nonke bazalwane kulu kutu wangena umingilozi kamakhadoshe ekhaya lakho mina nimi sibongile methule mshadele kamethule

0: Ule amen ngakamasuku ngibonga kakhulu ngomarch makadosh bengamazi ngithi ngihleli ngiyabukela iTV angiboni nakahle ngiyayibonga ngiyambona umakadosh hay ngiyathi ish ngiyafisa ngitshela nje ethi ngiyafisa kanti ngiyadlala first match emkhathini kwamarch ngagula ngangabone emehlweni totally angibamba babuwa kami sahamba saya kadokotela uma sifika kadokotela odokotela akukho le ngakwenda kona vele awuboni totally hambe yohlala ekhaya ngengilozi yamakhadoshi yangisita ngahamba ngaye eofisini nakhona eofisini sengikhumbuta babe ngithi mina hayi man kunalomnye prophethi lobonakalako lapha asingene ngizothola ianointing nedini mangifika kusesibonisiwe ngena wathi moswena uboni ngithi mina ngiboni total wathi nayi ianointing lebovu ngayithenga wangilayitela athi ngogobisa njani ngende njani namhlanje nga within 3 days ngabe ngibona amen kuningi angifuni ukukhuluma lo kuningi ungendela ingilosi kamakhadoshi amen
1: ngitekho phakamisa amandla ekhomba bazalwane shokuthi mina nginovu ekseni manya emsebenzini ngivuka ngo4 ngiphe esikhafthini ngithi mangivuka ekseni phansi mangithi ngiyabuka ngithola tibungu ngititshele ukuthi maybe tiphuma la ngaphansi kwale fridge ngicese swami angikhoshisele singaboni lutho ngahamba ngaya eofficeini ngafika ngachazela sesibonisile wasesibonisile ngithenge ikhombo ngayithenga ikhombo bazalwane ngayisebentisa ngathi ikhombo mangiyisebentisa yajika yasebenzela mntwana kithi ekubeni isebenziswe ngimi mbona kithi bekafailile ka-grade 11 ngengilozi yamagadosh principal wamthatha wangena ka-grade 12 lokunye futhi beyisola isebenzela mntwana kithi bayanenkinga ye-gender mfana ntuke sitifiketi ambhale ukuthi i-female sukela 2017 solo ngiyahamba angilitholi isito bengisengamhambeli kumagadoshi ngacala lasiye kumhambela amagadoshi ngathi uma ngimhambela ngaphinza futhi ngathenga ikhomba zabe ngihamba inemandla ikhombo iyasebenza sahamba lo mnyaka lo ngithi 6 February ngabuyela Home Affairs bangitshela ukuthi ngiye esibhedlela kuthelele khona ngebhad mama kasekho emhlabeni ngimi lekufuneka ukuthi ngimele ngimusa wamagadoshi lesibhedlela bonesi bangitatatelela bahamba bayokuba amafayila 2005 bawakhipha ngahamba futhi ngabuyela ka-Home Affairs ma ngifika ka-Home Affairs bazalwane bambita wangena lo mfana kithi ngihlele esitulwini babakhe angimathi ukuthi waya kuko kumbe wafa angathi basafuna babu wakhe ngihleli ngiyathandaza ngisimagadoshi libadoshi babe wakhipha amafomu amgcwalisela ilo i-ID yakhe basitobuya ngalo ngo-May ngiyabonga
2: makhadoshi ngumncane kangaka mara ungenda umuntu ngithanda ukubonga uNkulunkulu igcoba ekhaya lasebenza bafowethu bengingasho mina ukuthi ngingaba nemhlaba ngibe nekhampani nyalo government walakahulumende wethu wakasida ngifike kuye ngathi ngiphethe umhlaba ngunika ngichief wami wasebukhosini bami le mgobothi le wathi yini ufuna kuyena lo mhlaba ngathi ngifuna kwakha isikole lesita wena ukuthi abantu bakithi bakhona ukutrena kushisela ama-5 feet amabhoyela mekho because siyahlupheka kakhulu especially thina ngale nkomazi sihlupheka kakhulu manje naningangenela lesikole lesi lakulo mhlaba langinika khona chief seninginiketa ningenela nemahoko etinkukhu ekufika tinkukhu tenyama netemacansa then sukuba kulima silime lapha kulo mhlaba abakunike wona hulumende wakasida wathi wamfana mlo mqondo siyawuthanda kakhulu loko sitakwenda bangenele ngabuya ngagraduata ligcoba laba bemfundisi eyi babe ungincede kakhulu wangikhulekela ngamchazela stori sami wangithandazela sisekamdladla ngafika ngalesine ngalala lapha kwaze kwasa silinzela wafika ngoba bengilala nje ngathi sinhlithi yami la ngifike khona ngila ngitawuthola khona le ngikufunayo sahlala kwaze kwasa nginababa wami nanyana ngihamba naye ngitenayo sisitobongo sangena wan sabhatala soyi-2 4,000 ama-5,000 nalayitolo senede very same thing futhi ngoba siyayahle into siyitelela kuthi iyaphila angeke kusukele into ofika la ngitele kudlala na umhlaba na ikhampani yami nayibhena lapha bangakhela nyalo nje ngikhuluma nani chief ungibhalele incwadi ukuthi ngiyocela amakatapula Bawo pendule makatapuli nyalo ngilabang fonditola angena le

ayabhubhusha le kuyovuleka amathuba emsebenzi bantwana bakankulunkulu batekhona kuphila so ngibonga leligoba lababe nkosi yami unkulunkulu wami akangigcinele wena makhadoshi nemndeni wakho bengingeke ngibe khona ngilobonga la uma ngabe umthandazo wakho bongasebeni ngitelanga ngokusibinzi silisikhulu ngicela njani ungisithe makhadoshi makwami yagula le ukuwulisheke ulela kabuhlungu nababami ngitenaye la uyagula manyati ukuthi ngikuthemba kolo mthandazo unkulunkulu wemagadoshi utawungenelela simo sitabarate ngibonga kakhulu.